0: Yadod sa pagpangitag pamaagi, aron mahatagan yod o kayuhan ang atong mga palatian, ugkong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang isgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dods Anti-Arthritis Tablet.
1: Kuya Dods Anti-Arthritis Tablet.
2: Niya nga ko sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
0: Sigurado ka? Kumpleto ni?
2: Oo lagi. Ipagani.
0: Bibig ko no be. Kaya akong ipon.
2: Giiha pa. Murag magkaklaro.
0: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
2: Isakto ra oy.
0: Ay kong ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
2: Laro na day.
0: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagkamit sa Kuya Dodds Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
2: Di arbita dayoy. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kay sukat karon ako nasad patuluan ang akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
0: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
2: Pasensya na, day. Usaon nga, luya na mangkot, hinay nang mabumba.
0: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
2: Day, agwantahan na lang, good.
0: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
3: Luya, di makabumba o anay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na. Tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
2: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, Bi.
3: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
2: Day, unsay pong sa doktor?
0: Operahan ka.
2: Unsa? Dili ko musugot.
0: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
2: Unsa? Kiduo ko.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Aban, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Gipaila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
4: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan ug dunagay makat-onan sa programa Health Nerds with Kuya Dodds. Health Nerds with Kuya Dodds. Ingat.
5: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalain-laing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodds sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodds. Health Tips with Kuya Dodds.

Egalaison, kumusta? Mayong buntag, ganatong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga soking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntagag, karong adlawa. Malandungon sa gihapon nga kabuntagon dinhi sa akong nemutangan. Kumusta og mayong buntag Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Tabao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Agusan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo niya? Kumusta mga katikaran ng mga pagpanikay-sikay sa gihapon? Kininasab inyong pinalanggang Kuya Dodge Maginaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalimutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig o kakugi. Kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan, hapdos iatian. Nga pinaka nindot nga labanan din hining babaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi. Ha, labing mainong danon, dasig ug kugilang. Usbon ko, mayong buntag. Good morning! Binasa itong mga partner radio station sa Tibok Mindanao nga nakakunikta. Mayong buntag, tagiyang tagdumala. Gikan usab sa inyo station manager. Padulong sa News Bureau, Jeff, good morning. Labi ng technical department. Thank you! Salamat kayo sa matag-adlaw nga pagkunikta ha. Ato mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan or mga katiguyangan, good morning. Good morning. Lastar pa imutang pahilona na mo diya kay nagasugod na po si Kuya Dodge. Mga panagisgutanan may kabahin sa panglawas og uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pagasawaan dinis kahanginan. Ah, may kabahin sa panglawas gikan si mong alimpurdhan padong sa palapa. Oh, klaro tatawhan ay haom binisaya na nga pagpasabot. So plastada na mo diha ah, karon buntaga. Good morning. Itong mga igsuong maguma may buntag. Good morning. Salamat sa inyong kadasig ug kakugi na ami makaon. Ah, sa mga nananom diha sama sa may sumay tubo balanghoy saging kamuti pinyag kapiguban pang mga lagot mon. Thank you kayo. Thank you. Igsuong mananagat pod karon nga mga orasag nakamonitor. Itong mga maing laking mananagat. Ah, salamat na ami masudaan. Thank you. Taga-baybayon diag taga-dagat nga nakaplastada na pod karong orasa. Sa atong mga taga-merkado publiko, may buntag. Good morning. Guwapo-guwapa nga mga tindero ug tindera dias nagkadaiya nga palingki sa Tibok Mindanao nga naka-monitor karon samtang nagkubi-kubi nagkuri-kuri silang ta sa tagsa ka mga paninda. Good morning ninyo dias bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan uban pa mga panindag paginabuian sulod sa merkado. Morning. Good morning. Dasig ug kogilang sa matag adlaw ha kay ang atong arawan. Good morning ninyo da tagapantalan. Tagapantalan, taga terminal. Atong mga biyahedor ug dumudoong mga laborer and porter, driver and conductor. Mayong buntag, sa mga driver na ito, karos bao-bao, abal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko, man pampribado, ng mga sakyanan nga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa, niya nagmonitor din ini nga itong tulumanon. Ang pahimang nun ni Kuya Dodge, sa matag-adlaw, ayaw wala ah. Ha? Kung nagbiyahe ka karon niya nagmonitor, amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. So para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, kumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga silang pinakauna mamahimong malipayon nga safety ka sa pagalabigar. Muna sa pinaka-importante kayo diya. Kung yung ikaw nga asawa na minaw niya mong bana driver, ayaw kalimot, pabaluni na og kanini ang Kuya Dodge ay solusyon. Pinsa sa samagaw, sambol nga pananaw, panahon sa pagbiyahe, hapdos, halang, ngol-ngol ang mata. Ah, Kuya Dodge ay solusyon ang ipatira na para nga siga kayong mata. Murag nakatira. Ah, siyempre, pabaloni Kuya Dodge herbal oil para nga dili manakit, mamuipoy, maminhod. Ang mga parte sa kalawasan, taas kay nga oras, panahon sa paglingkod, sikad-sikad, sipa-sipa sa kanini ang
Class ug kaning break dia. Di ba ka paghaso-haso sa kambiyada? Pabalone na og Kuya Dudes herbal oil. Pakapini na lang po dayon og Kuya Dudes Bomberman. Ang anting-anting sa mga kalalakinan para dili ka madutlan, Kuya Dudes Bomberman. Mao na siya ang pinaka-importante kay bisag lupig makasukol man. Mao na siya pinaka. Dirita sa ato mga kapungango, may buntag ninyo dia. Sa ato ang live mga binating tigpaminaw. Daghan king salamat sa walay paglubad kanunay nakatang-atang nakabagat-bagat dinining atong tulumanon. Good morning. Good morning. Live nato sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading ug live pud nato sa E6FM 99.7 Davao. May buntag. Good morning. Isma Puhanes Bagundol. Good morning. Lucky Radio Bayugan City. Good morning. Good morning. Lamat kayo sa technical department ya. Kang Boss Rolly Abdullah Martinez, morning ni Muria Boss. Good morning. Ako nga nakas mayong pagpaminaw kapis kayo kabaskog sa panglawas. Salamat kayo Boss matag adlaw nga pagkonekta. Thank you. Kang Madam Rinalyn Rosette Martinez, daghan kayong salamat diha sa News Radio Hinatuan og DXRN Tagbina. Good morning. Dreamers FM Tagbina. Kang Boss Lionel Danao, morning ninyo diha. Thank you. Happy Friday Kuya Dudes. Good morning. Kang Pariro Del Tixon, pre, morning ni Muria pre. Good morning! Kandiya sa Metro FM Prosperidad Baba. May buntag ninyo dia. Good morning, shout out og happy 80th birthday kang Nanay Karing Hinun, ha? Gikan sa Metro FM Prosperidad Baba. Good morning! Good morning! Hey, happy birthday ni Monay. Uchinta na, buyag, ha? Kang Nanay Karing Hinun, ika-uchintang katuig nga adlaw na tawhan karong adlawa. Julio 31, 2026. Happy birthday nay. Happy birthday. Sa mga nag-birthday karon ang katapusang adlaw sa bulan sa Hulyo. Happy birthday.

0: Okay, happy birthday. Labi na gato kag nanay Karing Hinon. Dias Metro FM Prosperidad Baba. Gika na ang pagpanimbaya ni Parero Del Tixon. Kinatibok ang banay or puwersa sa Metro FM Prosperidad. Happy birthday, nay.
1: Happy birthday!
0: Ako nga dugang katuigan na pod kapiskay o kabaskog sa panglawas. Imo matagamtaman. Yagikan karon ron 80 pod katuig. Buyag. Ah, grabe no. Ninduta ni maabot ng 160. Maabot ng 160. Madugay kita matay. Kung saan ka na, igaw lang siguro, pitok-pitok at matara, di nata kalihok. Pero dako na kayo na ang regalo, alang ka nato sa matag, kwan? Matag tuig nga mo abot. Niya karon nga mga panahon na, 80 anyos, 80 kapin, 70. Murag dako na kayo na nga bonus para nato. Gumikan kay, karon po nga mga panahon na, 30 anyos, 40, wala pa gani 50. Perting daghana nag maintenance. Oh, di ba? So, dako na kay na nga bonus kung maabot man ta sa ingon ana nga panghindaron. Labi na kung naa na ka sa 70 anyos. Siyempre, padulong naman kagut sinta. Dako na kay na nga partida gyud sa tinuod lang mga binating tigpaminaw. Kay motuo mog sa dili karon nga mga panahon na wala pa 50, wala pa 40. Tag-upat, tag-lima na kabuk maintenance. Oh. Daghan na kay gipangbati. Gumika na sa atong estilo na sa panginabuhi karon or lifestyle sitwasyon ba tagdugay na matulog. Kada bisag unsa na lang ang kaunon, kada lihok halos na lang Francis foods. Oh, labi na sa mga bata karon. Oh, naglipana diya sa nagkadaiya nga balay tulunghaan. Oh, gawas sa sulod na may kantin pero pagawas nimo linya mga pagkaon diha nga nagklase-klase lang. Oh. O niya pag-abot sa balay tagdugay matulog. Oh, walay klaro nga ehersisyo. Di na pwede manglampaso. Di na pwede manilhig. Oh, di naman angay lampasuhan kinaka-tiles naman. Nga to nga sagaran mga salog nakasiminto na. Oh. Dili na manigway og baka og kabaw. Dili na gid makapasingot. Nanman gani, inigmata inigkabuntag, kaniad to magpailugay me sa among, isgot na sa tag, tiniguang. Isgot na pag tiniguang, Kuya Dud. Kastar mo niya, mga tiguang. Ang magka-relate, katong susama rin ako nga pangidaron. Magka-relate, sama rin ako nga. Sama rin po na akong tiguang. Pagmatay ni kabuntag na schedule na. Oh, ikaw maguwang, ikaw sunod, ikaw manghod, mao na imong trabaho. Oh, pagkabuntag, inigmata, pailugay sa lampaso. Oh, hala, perting, lampaso di akiikiay, lubag-lubag sa kanini ang hawak. Lahi po itong magtigway sa kanding ug baka o kabaw, magbakiro. Lahi po itong mag-add-add sa bani sa saging, lubukon sa gulag, tahop ug pulard kay pakaon sa baboy. Oh, lahi po itong manilhig sa gawas. Ah, karon inigmata, inigkabuntag, piting dugaya mo bangon. Kay nagligid-ligid pa kay nagunit-gunit sa cellphone. Wa na'y pasingot. Ah. O niya, musulod nga to sa Casillas, musulod sa CR. Hala, tuwa din to mag-silpon. Mamula na lang ko ng lubot, kay mulakra ang inuduro. Dako na kayog kalainan mo na nga niya. Kaon, paghumanog kaon, lingkod, cellphone, lumba sulod sa kwarto kay mag-cellphone, kay hadlok pahugason. Si mama nag-cellphone sa lamisa, labi na kay naay kuan ron, kanang usa nang mga imo i-download sa cellphone karon nga kung magtan-aw ka, kanang mga Korean movie, usa po na mga salida diha, Unya naa kay mga ribits ribits kanang tagaan kag piso dos sige rag tan-aw hangtod makadlawnan. Sige rag cellphone. Unya si papa gikuha ang volume, nagtalikod, nag-cellphone kay nag-youporn. Kato pag yung 7 minutes may tanawin, kidugay ka itong 15. Mau na ipait. Dako na kay karon wala, liso na kayo. O niya, pagkagabi, paghayag ang bulan, magdagandagan, magpatintiro, magbuwan-buwan. Karon naghayag ang buwan, igo na lang tanawin. Di na gid, sa una, grabe, dili, ma, ang imuhang, kanibitaw, ang imuhang gibati, paghayag ang buwan, kanini ang lipay kayo gyud ang mga kabataan kaniadto panahon sa kagabion, labi naghayag kayo ang buwan. Karon igo na lang tanawon, hangdo na lang. Nao na halo sangko sa langit ang among kalipay, basta mag full moon na hayag kayong buwan. Kinaa diha ang mga dula-dula nga imong luksong tinik. Usahay basta hayag ang buwan, mag Chinese garter. Una mo na akong ganahan Chinese garter, may kay kumiktin ana. Patintiro buwan-buwan karon. Wa na. Nakadusingot, gabiing dako, grabing singot. Pag ingon na sa ginikanan nga sulod na kay matulog na. Ini kabuntag, manimaho day nganso kay makaihi man kasi imong purol. kaihi kasi imong purol kay tungod sa kakapoy dagandagan alikawrang adlaw o gabi. Pagkabuntag, wala na, nanimaho na kang kagwang. Kaya nga naman, nakahi na kasi mong purol, basa na yung banig, ni among banig sa una, rumblon, o dili rumblon, pitate. So, ingon ana, sa pasalamatan na to nga, ingana nga edad, no? Kabot o ingana nga okay pa kaayo gihapon. Mas lami nga mulahutay ta din hining kalibutan na nga masud-ong panato ang pag maayong panimuyo sa atong mga anak ngadto na sa mga apo nga puno sa pagpangga o pagmahal, pagrespeto sa mga tao nga nakapalibot ngan hinato. Ambot lang ka ni mga bata ron, kabalo pa ba mo amin? Usahay maglargo-lahos na lang, murag wa kakitag tao. Kami sa una, bisag dili na mo kadugo, dili na mo kanini ang kaliwat, basta kay tanaw na mo, nga idara na mo, bisag asa na mo ikatagbo. Amin. Amin gud. Bisip katong nito sa pag-amin kanang kwan ba? Pag baton og respeto sa mga idaran diha kanimo. Dili itong amin nga akong giingon. Ang kanini ang pagminyo nila, nag-edad sila og 33. 33. Pagka 34, namatay ang bayi. Dili dai, namatay dai ang laki. Ang laki mo'y namatay. Sipili mo, sipili mo. Di malas tong laki biang. Tong gingon ba tumiaging buwan nga. Ni amin siya. Minyo pag edad nila 34, di malas ang laki bay una namatay. Nabili ng bay, tas magkinabuhi ang bay kay lapad og agtang niya, dako kay dalunggan. Una namatay ang laki, gamay magkagdalunggan. Siyempre, pagkamatay ni mo, maragin na yung edad, pagkabot ni mo gasa ka, dito langit, pagkabot na dito, bata lang gihapon siya, ang babae, dugay mo kayo namatay. Namatay siya, otsintay size naman. Kita sila dito sa langit. Pagkabot dito, uy, unang yung kasama ni, anak lang po dahil ng kwan, anak lang po dahil yung bana dito sa langit nga, lapa, amin na kula.

Guwang naman ang bahay, dugay man namatay, kitas magkinabuhi. Lapad ang agtang, dako pagyug dalunggan. Ayan ba na namatay, 33. Gidi malas. Pag-abot dito kita na langit, uy ako muna sa lapa, minakula. Naghihapon ang respeto. Hello, go. Bonus na gani nang mabot kag 50 karong panahon na. Tinod, ay. Tinod, bonus na gina mabot kag 50 karong panahon na. Dili, okay ra gyud ko na gyapon. Depende man guna sa biyang sa kaning unsaon ka pagka mapinanggaon sa imuhang kaugalingon. Depende na siya. Kung abusado ka, bata-bata pa, so posible nga dunay mabot ang panahon nga maningil imuhang lawas. Pero kung ikaw mapinanggaon sa imong kaugalingon, kabalo ka maglikay, kabalo ka mo disiplina, posible nga mo lahutay. Ang nakadimalas lang kung karon nga mga panahon na 50 o niya, wala pa kay mga maintenance, kana, good pa kay na, sa tinod lang. Para sa ako ha, isip nga, doon ay talagsaong abilidad nga kaalam, nga may kabahin sa panglawas, nga gipahulam nga ni kanako. Taas-taas pag ina siyang daganan kung nag-edad kag 50 karon o niya wala pa kay maintenance, aktibo pa kayo ka sa mga gimbuhaton sa matag-adlaw, good pa kay na. Good pa kay na siya. Wala pa kay para sa rayuma, doon pa kay inom para arthritis, wala pa kay giinom para sa high blood, wala pa kay giinom para sa diabetes, wala pa kay giinom kanini ang para sa uric, para sa cholesterol. Kana mamo ko na siya kasagaran, pero kung nga na nga nanakay gainom na kag para sa uric, para sa cholesterol, para diabetes, para high blood, magtapok-tapok na imuhang mga gipanginom, resulta dyan na nga dili pod maayo nga to sa atong lawas. Pero mas mulahutay ta kung naataan na nga mga maintenance kaysa naaka na nga balatian ya wala ka gainom og mga maintenance, wala nimo ginatuman unsay sugyot sa eksperto o sa imong attending physician, mas mapadali hinuon imong kinabuhi. So dako na kay na siya nga partida alang kanato nga kung 50 ka karon nibisag isang mga drugs and synthetic, wala pa kay ginainom, good pa kaayo na. Pero nag-edad kag 50, wa pa kay 50 unya hinakop na imuhang giinom, magkabungol-bungol na ka. Bungol, limtanon, irritable, dali ra kay mahiubos. Grabe nag-ipikto. Grabe nag-ipikto sa ato mga vital organ. Bungol. Kanang murabag, kuan imuhang, dali ra kay ka makalimot. Limtanon, dali rang maguol, dali rang mabalaka. Unya, daghan kay masud sa una-una. Bihira na kay makatulog. Maghapdos, maghilab, permenting, kuto-kuto. Kaya nga naman, adlaw-adlaw ko kagaginom ang mga drugs or mga synthetic nga unsa pang para sa imuhang mga tambal niya. So, lahi kayo diferensya kung wala gi kay mga gipangbintin. Muna atong gusto nga pangandoyon sa matagkaroon ng guniya. Sweet to. Sa asa ko na sweet to, biyang. Sa asa ko na sweet to. Good morning. Uy, kang ko Andre. Merly Pation Espina, good morning ni mo dia Merly. Good morning. Salamat kayo si mo makanunayo taas bag revelation ani. Ato ni subayon ihang kuan. Oh, Merly Pation Espina, may buntag ni mo dia Merly. Good morning. Morning Kuya Dodge. Asa dapit imong outlet diri sa Asunción, Davao del Norte. Mo ni ang mensahe, ato ni sumpay-sumpayon. Asunción Davao. Ako di ay si Merly Pation Espina. Kaniadto taga Tagbina. Nga di ana nagpuyo sa Asunción Davao del Norte. Ang napulo nga isa sa mga napulo nga nagsubaybay nimo og suki sa imong produkto. Akong kabuhi imong produkto ra gyud ang nakaayo. Daghan kayong salamat og ang ako pong all sir. Karon nangita ko sa imong outlet diri sa among lugar kay diabetic pud baya ko. Una nay panahon nga magsakit akong puson. Ingon ang doktor, base sa akong pagpa-check up,
kidney problem kuno. Oh, aya butangi kidney problem. Kun abutangi kuno. Oh, kana kay gipa check up basin og wala yagig laboratory pod. So atong padayon nun. Maong gusto ko nga mopalit sa imuhang Kuya Dodge kidney repair. Oh, shout out sa tanan Kuya Dodge. Lab lab lab lab. Oh, naghanak kay gimotik ko si Heart Morning ni Mudia Merle. Padayon pod. Ako pong bana na apoy prostate, Kuya Dodge. Unsa pod nga tambal ang para aning akong diabetes, Kuya Dodge ba? Sunod na pod. Ano niya? Apong taas mo na ni. O ang akong mata na ay nagputi-puti tungod kay tungod sa labtik sa binirsa plywood? Oh. Na ay nagputi tungod sa nalabtik nga binir sa plywood. Ang Kuya Dodge Wonder Eye Solution ra ang imong produkto ang sigihan ako gamit nga nahilis og karon okay na kayo akong mata. Salamat na pud pag-usab. Ha, grabe. Merle Pation Espina kaniadto nagpuyo sa Tagbina Surigao del Sur pero naa na nagpuyo sa Asunción Davao del Norte. Asa mo abot no, asa mo balhin. Basta kay nakaangay itong produkto, mangita gyud. Dito ta sa atong Facebook page, Merle. Nag-message man ka karon. Morning ni Mudia, Merle. May buntag. Good morning, Kuya Dodge. Shout out po sa tanan. May buntag ni Mudia. Una niya, ang iyahang kaning natabangan, ang iyahang kabuhi og ulcer, pinagi sa pag-inom sa Kuya Dodge Gastro. Salamat kayo, Merle. Thank you kayo. Naraan natong user sa taga-Tagbina pero naana na imalhin na ni Muyo sa Asunción Davao del Norte. Thank you kayo ni Mudia. Basta Kuya Dos Gastro Proven Antested yun na. Labinas kabuhi, labinas ulcer, peptic ulcer, hyper acidity, heartburn, GERD and acid reflux. Kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw, kabuhi nga katag, muna akong giingon. Ha? Kamu nga naminaw ron. Labi na kung daghan kay mo o gatong naisgutan na to kaganiha, na daghan kay mo mga drugs maintenance or mga synthetic. Kaya nakasiguro, jud ko, ngang inyong batio na labi na sa nag-edad na ha. Bisagwa pa kay edad, pero mas labi na yun kung idaran ka, naanak ka sa mga 60, 70, na daghan na kay kag mga pagipanginom ng mga tambal, ang imog yung bation, ana, hapdos o hilabs kuto-kuto. Bisang pagwa kay ginainom gani nga tambal, wala kay mga maintenance pero imposible man basta naana ka ana nga pangidaron sa 60 70 mubati jud kag kahapdos kahilab na sa imong kutukuto motuomog sa dili. So isa ra ginindot kayo nga makaluwas makatabang kayo og dako ana ang Kuya Dodge Gastro lang. Kaya ang manormalize, ma-regulate niya, ma kanini ang i-balance niya ang tama nga level sa acidity sa ato ang lawas. Gawas nga natay natural acid sa ato mga gipangkaon, munanggingon nato sa ato mga gipanginom, wala pa ilabot sa mga tambal. Pag makainom kag Kuya Dodge Gastro, ang sobrang asido sa imuhang lawas, iyahang kontrolon nga dili siya mangisog ug maayo. Muna tong gibuhat siguro ni Merle. Kay karaan man nato ni siyang tigpaminaw di Astagbina pero naana sa Asunción Davao del Norte. Kana lang dayon pag-inom man ng Kuya Dodge Gastro para masama mong Merle Pation Espina nga natabangan initubig inyong gamiton ana kana di pon mahilos imo si mod. Pag-inom sa Kuya Dodge Gastro kanang wala pay kaon la kada gabi lang pwede na pero kung naa kay mga kabuhi ulcer peptic ulcer buntag udto hapon pero kung gusto lang ka nga manormalize nga dili magsigig dagook na imong tiyan niya makautot ka og tarong dili mapunog hangin imong tiyan. Dili mamahimong acidic kanunay imuhang tiyan labi na sa mga may edad na inom mo og Kuya Dodge Gastro timan ejud na ang pangalan wala man puno ilain pod gawas lag na imo sundog timan ejud na ang pangalan Kuya Dodge Gastro magabi ang imong pag-inom ana inyong pag-inom ana upat ka buok gagmay man na siya maguwang ra mata sa isda upat ka buok ana then init-init tubig gamita. Ganun tama-tama lang dili pod katong inadlaw kay lahi man ang pang lahi po na siya nga pamaagi bago ka matulog inom kana
para inig kamata, inig mata nimo inig kabuntag, gaan hamugaway tawhay kayo imong paminaw. Kay usahay di ta katulog aning sobra kahapdos kahilab sa atong kutukuto sa tinuod lang. Usahay makamata ta kay magdagook atong tiyan, magsakit ang ato ang tiyan, kay mapuno og hangin di ta kautot. Inaw na si Merle. Merle, morning ni mo dia. Salamat kay sa pagpaminaw gang ha. Ah, naot ko nga nagkasmayong pagpaminaw. Asa man ka nagmonitor karon kinaamang kag Asuncion. Nagmonitor ka sa atong live sa Facebook sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading or sa A6 FM or nagmonitor ka sa 96.7 FMR Radio na Bunturan Davao de Oro. Morning ni mo dia, Merle. Og siyempre ikaduha may kabahin si iyang diabetic. Diabetic po daw kuno siya. Oh, kana na imna. Sakit po diyang puson mo na. Gusto siya may namo Kuya Dodge kidney repair kay matud pa daw sa doktor na asay kidney problem. So kana inumon ni mo Merle duha ka Kuya Dodge Serpentina og isa ka Kuya Dodge kidney repair. Ah, kana mo siya pinakanindot kayo kinamang ka kay kidney problem. Magkuyog man juna. Oh, pag diabetic ang usa ka tao, magkuyog na atay kidney pantog. Oh, moapil pa na siyang baga o ang pancreas. So sa mga diabetic na naminaw karon, ayaw ninyo wala ang pag-inom. Kuya Dodge Serpentina, Kuya Dodge Kidney Repair o Kuya Dodge Liver Care Forte. Kay mo na yung problema sa uban diabetic. Oh, mo nang tingala mo uban magka fatty liver, magka liver cirrhosis or mohubag ang atay. Ah, muna ha. Tapos para nga malikayan, makaiwas kay mingon siya nga dili sa ko mainom og Kuya Dodge kidney repair. Kuya Dodge kay usik okay pa man ang akong creatinine matud pa sa doktor or matud pa mas base pod sa resulta sa laboratory. Ayaw hulata nga mutaas imong krea bago ka mainom og Kuya Dodge kidney repair. Labi na kung taas na kag sugar. Labi na kung duna nang katrubol imo ang atay. Kay sigurado imuhan pancreas ana nagka-trouble na pod. Oh, ayaw lata nga mutaas imuhang kriya bago ka muinom og Kuya Dodge kidney repair. Inom na daan mintras sayo pa. Nga dili nimo hulaton nga mutaas ang kriya kay kung mutaas ng creatinine meaning or bot pasabot naglisod na og trabaho si atay og si kidney. Oh, kay musalga naman pod ya muna nga manghupong magsugod mo panghupong. Kay musalga naman po niya ang uric acid og dili mo makaihi. No, muna nga muburot ang imuhang mga tiil. Kung muabot na na siya sa imuhang naong, delikado na. Oh, delikado na. So, kana gyud ang pinaka-importante sa mga diabetic. Muna ang gingon ako, ayaw gid mong focus kay kumo kay diabetic mo. O Merle, ikaw nga naminaw karon. Ayaw og focus kay komo gitagaan kag insulin or metformin para sa imong diabetes. Ang trabaho ana ang pag normalize lang sa nanubrang asukal sa imong lawas. Wala na say kalambigitan sa imong kidney, sa imong atay kay direkta na siya labi na og iturok. So karon pa lang daan, ayaw mo nang iyon ako. Ayaw jud mo pagsalig ana. Dipinsahin na ang tanan ninyo nga mga vital organ. Kung napamatud-an nga taas na mog asukal or nagsugod nagka-trouble o miingon pa mo nga okay pa akong kidney, ayaw jud hulata kay diha jud tapadong. Kay kung inyong mabantayan, unsa may giingon sa doktor o sa attending physician, sa mga eksperto, nga pagkasunod ninyong pa-check-up, sunod ninyong balik, ni-complicar na, complicate into another organ, complicated na. Nga naman, kay ang pasyente, nakapokus lang kung unsa ang gitudlo. Unsa ang gipainom mo na nakafocus lang kung diabetic, tutok ra pud siya sa insulin, tutok ra pud siya sa metformin para diabetes, pero wala niya tagae og depensa or barrier nga dili madaot ang uban nga mga vital organ sama sa atay, sama sa kasing-kasing, sama sa kidney og sama sa pantog. Kay ang kamatayon ra ba sa tao pag abot na dayon sa death certificate, dili baya kidney ang kidney or kanini ang dialysis ang ibutang didto. Kasagaran ana ang ibutang ito due to renal failure. Complication due to renal failure. Subot pa sabot, naguba na dayon ang imuang pantog kaya di naman kakaihi. So dipinsahi gina ninyo. May diabetic man mo or kaning nagka-problema man na inyong atay, wala. Kanang nga mga organo. Pag naisa nga maguba ana,
magsunod-sunod na dahil na sila. Oh, dipinsay kasing-kasing. Kaya nga naman, pwede nga magkaluya, muhina ang oxygen sa dugo. Okay, tungod na diabetic, mulaut man, may sticky, or mulaut na, kulang ang supply oxygen sa dugo. Unya, kung kulang ang oxygen sa dugo, ang imong dugo, daghan na kayong mga chemicals and cholesterol, tungod kay, naano ang kay, diabetes naman ka, nagka-failure, di naman ma-filter sa imong kidney. So nanay mga toxins and chemicals, mga hugaon cholesterol. Unya, ang imuhang ugat na puno og tambok og sibo. Karon, maglisod siya og agi sa imuhang ugat. Bantay mo ana. Mag-sticky. Laut lang ang istorya. Ang inyong kasagaran madungog nilaut lang ang dugo kay diabetic ka. Pero wala masayod nga gawas nga nilaut ang dugo na nahugaw na imong dugo, toxins and chemicals na na didto mga hugaw. Kulang nang oxygen ang imuhang dugo og napuno nagtambok or sibo or cholesterol imong dugo. Pero ang istorya, laut lang kay tungod diabetic ka. Karon kinsa may magka problema na ngang imong gagmay or dagko nga ugat napuno naman sa tuod tambok og sibo. Karon kinsa may maepektahan ana sa ugat pa lang na pino hangtod sa pinakadagko nga ugat mabito mangatol ang tao. Karon kinsa may organo nga maladan og maayo og magka problema og maayo. Si kasing-kasing. Oh, si kasing-kasing ang magkaproblema nga organo ana. Ngano man, siya man ang mubumba, mo-distribute, mo-suyop, mo-apod-apod sa dugo, subay sa imong mga ugat. Unya karon imong ugat ni kuyos na, napuno pagtambok, napuno pagsibo, naa pagitambok og sibo sa dugo, naa pagay mga toxins and chemicals nga naa sa dugo, kinag-failure naman imong kidney, di man nakaya niyang limpihon. Ugat pa lang na, pero na isa ka organo nga maigo, maladaan og maayo nga magkaproblema, si kasing-kasing. Mao nga tagaan na sad mo og amlodipin or aspirin. Oh, di ba? Dili puto siya pakuha sa tambok or hugaw or muhatag og support oxygen sa imuhang dugo. Ang trabaho ato niya ipalabnaw lang ang imuhang dugo. Para nga humok siya, ibumba sa kasing-kasing, humok siya muagi sa ugat nga huot na kaayo. Pero katong imong dugo, kulang gyapon og oxygen, nagyapon to'y hugaw, napuno gyapon to'y tambok, blood cholesterol ba nga gitawag, mabitaw ako lang gibinisaya para nga masabtan jud ninyo og maayo. Pero ang focus biya, ana, para lang gid siya, ana lang yun, ang istorya ni, laut lang imong dugo, sticky imong dugo. Pero walay halapad kayo or laom kayo nga pagpasabot. Diri ra na ninyo masabtan kay sa mga naminaw ug ang nagprograma karon naa may sabot. Kaya sa naminaw nga wa gyud sabot. Oh, di ba? Nakuha ni ninyo ang linugdangan. Pero kasagaran ninyo madungog pag tao nga diabetic. Laut lang ang iyang dugo, sticky. Oh. Walay kayo halapan nga pagpasabot nga ang dugo di ay pag naana ka ng sakita magka-failure imuhang kidney di na siya maka-filter filter ka ng paglimpyo paghinlo ba saon niya paghinlo nga failure naman siya so ang imuhang dugo naaditong hugaw toxins, chemicals usapan ang naadi ang naasi imuhang dugo ang imuhang dugo naitambok o sibo kanang gitawag nga blood cholesterol wala pa ilabot sa tambok o sibo nga naan na milit sa imuhang ugat nga agianan sa dugo. Unya ang imuhang dugo kay nilaut na, luya na, dili na siya limpyo, dili siya kanang dili siya kaniniyang hinlo, dili siya alkalinize. So ang may tabo kulang siya og oxygen. Pag kulang siya og oxygen, okay ra dugo ra tong gisgutan og ugat. Karon ang problema, ang dugo ug ang ugat kinsa may magantos? Ha? Kinsay magantos? Si kasing-kasing dito na din tamo pasok diha. Oh, muna nga ang uban, no, ka problema gis kasing-kasing. Sabtan ninyo. Ingon ana ang tama gin sakto nga mga pamaagi. Diri ra na ni Kuya Dulsoy Hagas. Balik ko na sa nako ha. Sa mga naminaw ron. Lahi ang promosyon kumpara sa information. So ingon ana ang pamaagi. So inom na po dayon mo. Labi na ni mo Merle. Inom na po dayon ka og Kuya Dulsoy Q10.
Ah, inom ka. Ayaw ka una. Inom o Kuya Dons ko kiyotin. Cute nga o. Nga naman. Ah, gawas na na kay Serpentina. Inga na siya ang pagpanambal. Inga na po gyapon ang drugs o mga synthetic. Dili ka pwede tagaan isa kabuok. Kanini ang metformin. Ah, laras na tanan sakit dili. So mo to nga paglaut. Pag-sticky sa imuang dugo. Hugaw imuang dugo. Dagag kimikal. Kulang og oxygen. Napuno og kolesterol imong dugo. Pero ang ihatag ana nga tambal dili para diha kemikal kulang sa oxygen kolesterol dili tagaan kang pagpalabnaw sa dugo. Oh. Gawa sa losartan tagaan ka og amlodipin o diba ka aspirin meaning para nga mulabnaw imong dugo dili maglisod og agi sa ugat pero wala to siya kalabtanan sa mga hugaw ang toxins and chemicals mo na ang lidugdangan kadugayan ang pasyente pag dili na gid kaya ni kidney nga iha nang limpihon kina failure na siya kay wa nimo ababagi wala nimo alalay sa layo pa i-undergo ka og dialysis sa rason nga katong nga makina mautoy mo puli nimo isip imuhang kidney organ kay ngano man mao na to siya muhinlo mulimpyo sa imuhang dugo mukuha muhinlo mulimpyo mukuha sa sobra nga tubig mukuha mulimpyo sa mga kolesterol sa imuhang dugo mukuha mulimpyo sa mga hugaw para nga inigbalik sa imuhang lawas limpyo hinlo alkalinize na so dili na siya maglisod og agi og agas sa mga ugat unya dili na pud maglisod og bomba ang kasing-kasing mo na kang mga tao sa mga naminaw karon nga nagdialysis human ninyo og dialysis mawala inyong hangos bantayan ninyo na pangutan-an ang mga dialysis pero ang pangutan-an na lang pod pag abot tulo ka adlaw or duha ka adlaw mo na nay once a week or twice a week na ngano man pag abot duha tulo ka adlaw niinom ka nikaon ka nga puno gyapon og mga toxins and chemicals plus niinom na pod kag mga tambal mga drug and synthetic muhugaw na pod to siya og balik magka kolesterol na pod to siya og balik mo sticky na pod siya og balik ibalik na pod ka didto sa dialysis ingana imong kinabuhi kay ngano man kontrolado ang pagkaon, kontrolado ang pag-inom og tubig, ang pagkaon tanan nimo nga lihok-lihok kontrolado. Dili ka pwede magpasagad, dili ka pwede magpataka, dili pug ka pwede magdinanghag. Kay gamayng bikil pildigyod, ha? Ang talisay's buyog.

sa gikaingon ko na katuna ang problema sa dugo, hugaw, kolesterol, kulang sa oxygen, ang ma-sakripisyo og mayo ana nga organo si kasing-kasing. Inom bisag kaisa or kaduha lang sa isa ka semana og Kuya Dudes Cocutin. Mo na timan ang mga pangalan ha akong ipangingon. Kuya Dudes Cocutin, inom mo ana bisag kaisa or kaduha lang sa semana. Sa rason para nga tagaan maalkalinize yung inyong dugo og makasupply og maayo matagaan og tama nga oxygen ang inyong dugo. Ah, mo na siya ang iyang punto. Kuya Dudes Cocutin. Kaisa or kaduha lang sa semana, labi na kung mubati na mughangos, hangak, niya murag kumuton inyong dugan, tagsa na lang siya mupitik. Unya, kung mupitik man, grabe kakusog, madungog nimo ang buto-buto sa imong dugan ba? Mura ka o gigukod o kanini ang irungbuang. Grabe gid ang iyang pitik nga naman, mangusog man na siya agmayo. Kipara lang gid niya nga mahatag niya supply nga dugo sa ato ang lawas. Kasi man ang tigbomba, tigsuyop, tigdistribute, tigapod-apod. Tagain ninyo pagtagad inyong kasing-kasing sa mga diabetic o bisag di ka diabetic, labi na sa mga high blood, taas kay kolesterol, taas kay mga blood kolesterol, kulang nag-oxygen inyong dugo.

diabetic, nagdialysis, nagka-kidney problem, nanghupong og maayo. Pero nganong gikuhaan man og tubig ang baga kay nagka-pneumonia. Nakainkwentro mo ana, nakakita mo ana, nakasudong mo ana, naka-experience mo ana sa inyong pamilya nga diabetic na, na dialysis pa, na pneumonia na hinuon nang tungod sa pagpanghupong, nakuhaan hinuog tubig ang baga. Kamantay mo ana. Stoy. Ah, liya? Diri na putas baga. Ah. Ato mo dito kang ibiyang. Katong mga nangita, oh, nari ko ni ibiyang. Katong mga nangita nga nagkinahanglan og kayo Kuya Dude Super Syrup og uban nga mga produkto, adto na mo sa Flash FM San Francisco kana istax labi na ang Kuya Dude Super Syrup. Kidaghan kayong nag-atang ana. Ha. Gamit pod kayo na para nga mamahimong alkalinize imuhang dugo, imuhang lawas nga numan. Trace minerals, vitamins and minerals and trace minerals are probiotics na ana dia. Anti-cancer pa jud na siya. Nindot po na sa ipare sa Q-Q-10 biya nga numan. Para kasing-kasing lami kayo. Kaya tahalos, girekomenda sa mga eksperto, tanan nga mga prutas or pagkaon nga pula. Dako kay ikatabang sa dugo o kasing-kasing. Kaya nga naman, krabi kapula na siya. Kinaan na siya beetroot powder o kanini ang dragon fruit. Nyalami kay imong bawasan na hamloy, hanutoy. Ang Kuya Dude Super Syrup, pag imuhan ng madilyot na sa tubig. Ah, di ba? Mura nagkaningkuan. Mura nagka-inig-ngisi ni mo ana, inigpangluwa ni mo na, kay mura kag ni suyop o prisko nga dugo. Mura nagkaliwat mong Dracula. Itong mga na masakitog kasing-kasing dia, muna'y nindot kayo po ipari sa Kuya Dude's Cocutin. Ang Kuya Dude's Super Syrup. Kigrabe na siya kapula. Oh, testingin lang ninyo niya. Lami kay imuhang dughan. Dili na murag kumuton imong dughan. Dili na ka kanini ang mag-apas sa imuhang ginhawa. Nga naman, bugnaw kaysa sa imuhang ubul. Bugnaw kaysa sa imuhang ubul-ubul ay... bugnaw jud kaysa sa imong ubul-ubul, lami kay imong paginhawa. Nya sa mga bata o mga kana mga tigulang bitaw nga ultimo pagawas pagluwa sila ang laway maglisod kay maglaway-laway na sila, magsilang pang silang pangulihad. Sinsyas na nga nangaon kana inom gani mo ana Kuya Dude Super Syrup bisag sa mga bata nga maglisod grabe ubo og kaning sipon nga maglisod og kuan. Pagawas sila ang plima dia sila naay maghagarak dia sa ilang tutunlan. Matunaw niya mahilis. Oh, niya bugnaw kay imong paginawa, bugnaw kay imong dughan, bugnaw kay nindot jud kayo imong paminaw gid sa Kuya Dude Super Syrup nganu man. Tungod na siya sa power sa buyo. Ah, pangutan-an ang mga tiguan nga nagmama. Kana mga kaigsuonan natong lumad nga naa dias kabukiran nga bahin. Oh. Maglukdo, magpasan og tagsa kasakong mais ug balanghoy layo kay baklayan kilometro, naapay bata gikugos. Pero bihira kay ka makakita nga hangakon. Bihira kay ka makakita nga hanguson samtang naapay gilukdo, naapay gipasaan, naapay bata nga gipatutoy. Pero bihira kay ka sayonan kag tagpila ka kilometro lapok pa bukid batuon pa. Tagpila ka kilometro na ilang baklayon pero bihira kay ka makakita ana nilang hangakon nganuman. Nagsigira na sila usap-usap. Nagsigira na sila usap-usap sa mama. Oh, bunga, apog ug buyo. Ah, nana nimo makita sa Kuya Dude Super Syrup. Ma, para di ka hangakon. Nawa naman ni unta ato tus baga. Balikan na tong baga. Nagkuan mo gud nini, pop up mo gud ni si Ibiang diri. Ah, balikan na tong baga ngano, ninin yunting bukag morning nimo dia. Ah, naa siya typhoid fever sa Malaysia. Asa man ko makapalit og Super Syrup Kuya Dude Sning? Ninin, ninin day, ninin are yunting buka. Asa man kadapita? Asa man dapita inyo hang lugar or area nin? Kung asa nga lugar dia, pinakadol nga butika sa inang lugar, adto eh, nanatay mga stocks dia. Og asa ka nga naminaw nga registration, adto eh po dito, kinatay mga stocks dia. Para nga masabtan ninyo nin ha, may buntag ni mo dia. Si kay kalintura, kay gas-gas yan. Yung anak dyan na siyang kuanin. Kanini ang magka-typhoid. Suka mo ginagdugo kay masamad grabe na siya nga kuan ha grabe na siya nga kagaw gyud nga maigo pagingon ana

0: All Kuya Dodge products tested and proven jud. Ate Salde Emilita, may muntag ni mo di Ate Emilita. Ah. Mulang. Ah. Pila na kakatuigan iyo sir tong produkto ate? Ah. Morning niyo dia.
1: Good morning.
0: So, muna akong gingon. Katong nangutana dia sa taga Surigao City. Ah, kung naamoy parente or taga Surigao City nga naminaw kakaron, or mga kasilinganan nga lungsod, o naamoy parinte, kahigalaan, kaigsunan, nga nadiang dapitan, ya gusto sa atong produkto, ipaadto sa kuan, ipaadto sa Nice Tax, ipaadto dito sa Dapps Pharmacy sa Surigao City. Highway lang na siya, atbang sa Pag-ibig. O, nadiang ang Dapps Pharmacy, dako magay na siya nga pharmacy, nadiang atong mga produkto. Sa Leros Rice Store, kung naamoy parinte, o taga Claver mo, ato mo sa Leros Rice Store or sa ACG Agribit. ICG Agribit diha sa Claver, Surigao del Norte or Leros Rice Store. Magpamilyar itag iyan, anak o ginahan o anak o ginikanan. Akong namo sa Claver. So dirita, nga nung ang pag magkaproblema ang tao, diabetic, na dialysis, nagka-kidney failure, nga nung nagkatubig ang baga. Pero unsa hinungdan ana, nga nung niabot ang tubig sa baga, nga nung ginanagka-pneumonia, gisuyupan og tubig ang baga. Sa tanan ako gihisgutan, sa tanan ako ha gihisgutan nga mga balatian sa ibabaw na isa ka organo nga napasagdan nga siya ang hinungdan ngano nga na trouble to tanan. Wa grabiha rey Kuya Dudes no. Ah. Siya ang hinungdan ngano na trouble to siya tanan, na failure to siya tanan, kasing-kasing, baga, kidney, atay. Ah. Walay lain lutsanan sa tubig. Ah. Muna akong giingon nga dili na wala namatay sa dialysis or kanini ang diabetes. Complication, complicated due to renal failure. Ah, di ba? Due to renal failure. Sabot pa sabot, di nakamaka ihi. Ah.
2: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Malapit na pinakikinggan, FM Radio, Kabibes!
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Back-to-back partners sa kayuhan.
7: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway sab ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kapeng herbal o organic nga makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas nga mas ligon. Pito Pito Plus 8-in-1 1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang gabon dunay scientific name nga Blumea Balsamifera. Epektibo sa pagtunaw sa bato sa kidney. Mupakunhod sa taas nga hypertension. Alibyo sa rayuma. Lagnat og sipon. Pangontras diarrhea. Tubag sa mga dunay UTI, ang dahon sa gabon, kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa matagtumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibihan. Epektibo sukad kini adto. Organiko, halal certified. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
8: Albino Garaw Rizzi Pastor Albino Garaw, kuhaan ka nang naapoy diabetic ba? Ingon ba nila stage sa dalang akong diabetic ko niya? Uric acid ko niya? Ang akong banana mula o mahal na bitaw? Mga tunga nakatutog ko sa radio, kanang mga kondiin na ko sa radio, mga tunga akong hindi sila yan kay mga nindot man.
9: Wow!
8: Atin ko ba? Akong yung nasinati, tinuodod niya, magpanayin mong awas, mula o mga wala dito, mga akong uric acid, ang akong high blood na normal.
9: Wala na ka malipong?
8: Nagatumpang katunga akong lipong-lipong sa una, mula nawala ito. Ang ako lang na ika-sulti sa mga nagpaminaw karon. Na akong kamuna ay dibati, sama sa akong dibati kanya ito. So, sulayin niyo ang pito-pito product. Huwag ang pito-pito nga kupik ay pinahagin niya na upang sa tabang inyubin mo sinatay ang alibyo. So, ako sa bibig kabuhi na testimonyo kay mga magiging akong nabatulan karon. Masalamat ko sa pito-pito nga product nga usan yung nagigamit sa Ginoo nga nakatabang sa bisag mo sa taas-aas ng panahon sa kong malatihan. Kung galay ko lang ginawas, walang katapusan.
9: Kagaasa gani ka, Ma'am Balihog?
10: Magpit, pangawaan.
9: Ang imong pangalan?
10: Linda Calatrava Lagaso po.
9: Okay, pila edad di mo, Ma'am?
10: Antigulang na yun, Benji, 77 na.
9: Oy, 77 ka na?
10: Opo. Kuan lagi, Gigi. Ang nakaayog yun sa kuha kanil yung pito-pito. Kaya katumbukul ubos akong tuhod. Mura na itong kumuubata ba niya? Nag

0: Wala pa.
1: Oh, mura na ko mo. Tiyo bata din siya niya. Bisa kung sa naman akong ginom. Uy, ka naman minaw ko sa radyo niya. Buwa man lang yapon mo itong nabalka ko. Ang jib ko sa pito-pito na minaw ko. Kaya daghan man din na isang sangkap.
0: Pila naman to ka buwan ni mong pag-antos ni mo ato, nanay?
1: Dugay na to, DJ, uy. Mga hapit na tuig.
0: Hapit na tuig? So, karon wala na. Wala na bukol. Wala na po'y bikog?
1: Wala na ko gibikog yun. Mga gito akong kuanan firme. Kanang wala pa kagamit. Wala ay mga gipangbati. So, layin ninyo ang pito-pito plus. Kaya ako, istinjud na ako ang pito-pito plus.
0: Okay, sige, nanay. Salamat kayo, nanay, ha?
1: Salamat po.

0: Bergama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Lahat!

kumustag maayong adlaw sa tanan. Maayong adlaw Mindanao. Maayong adlaw Luzon og Visayas, Pilipinas. Maayong adlaw. Welcome na usab mga higala dira sa to ang Dilumanon. Ang programang Mupadasik. Ang programang kanunan ninyong ginaatangan, ginapaminawan, ang Dilumanon, Gulong ng Palad. Kauban si DJ Oniyok ng Bayan. Ala, kumusta, madlang people? Labi na sa ato mga ludi o mga idol, ato mga egsoon, yung mga taga Bohol, maadyo nga adlaw ninjo. Labi na sa ato mga egsoon, dire sa Camiguin Island. Labi na po mga higala, dire sa Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Cotabato Province. Dire po banda migala sa Davao Region, Agusan del Sur, og sa Surigao del Sur. Sa tanan natong mga kahigalaan nga nagapaminaw, shout out sa inyong tanan. Niya na po ang inyong DJ ng bayan, DJ Oniyok sa inyong mga radio. Makig-uban na usab ganinyo mga palangga nining adlaw nga Biyernes. Katapusang pizza, katapusang adlaw nining bulan sa Hulyo. Hulyo 31, 2000.

0: 26. Paalam, July.
1: Ay, ay, ay, ay, ay.
0: Salamat sa imong mga pagsulay.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Salamat sa imong kalipay ug tagool nga imong gihatag kanamo. July, aba, damo, may problema sa imo. Salamat gid sa imo nga pag-abot sa amon kinabuhi, July. Kasi tungod sa imo, damo, may problema. Damo, may problema. Og mga dalawa, buwan sa Agosto. Amo gid gina ambal sa Ginoo nga gamay ng pagsulay, daghan ang kalipay. Okay, ato mga igsoon nga mga naminaw, July 31 na karon. July 31 na. Dali ara sadla mga igala ba. Engon ta ba? Dali ra gud ta matiguhangan eh. Murag bag-o pa man to nagpasko, murag hapit naman sad magpasko kay 5 months to go na lang. Pasko na. Pasko ramon gud ang pinaka-special gud mga palangga nga moment mga higala matag tuig no. Pasko ra gud. Pasko og bag-ong tuig, murag na ang pinaka-special nga bulan mga palangga ang December 25 o December 31. Magdiwang yun ang tibuok Pilipinas, anak mga palangga o ibang nasun. Muna giingon, hapit na po ang panahon sa pagtinabanay. Tama ba to? Tinabangay dahil. Tinabanay ng minoon eh. Panahon sa pagtinabangay o paghinatagay. Dili pagdinaloay ha. Ayon mo pagdinalo niya o naamoy mga pagkaon. Naamoy mga ginagmay diha. O, hatagin mo. Kaya ron i-bless mo si Ginoo. E nakita mo si Ginoo mga palangga nga manggihatagon ka. Muna nga abunda kag panalangin nga naman ay mushare mangkangadto sa uban. Ang tao gani nga matinabangon mga igsoon, aw muna mga palangga i-bless gyud sa labaw nga magagahom. Pero og magsigar gani kag ingon way kwarta. Magsigar ingon wa way kwarta. Kasurod na pod wa way kwarta. Muna ang blessing bulayo gyud nimo. Ano man, imbes na ay mga panalangin, mga palangga, ihatang ni God. Di manggog ka mapasalamaton sa kinabuhi, mga palangga, na agay mga tao nga, ungrateful kaayo. Muna, mga palangga, ang mga blessing o panalangin mulayo.
1: Ay.
0: E nakita man ni blessing sa imuha nga, ungrateful kay ka. Nakay kwarta, kinintos di ha. Mingon gihapong kagwa kay kwarta. Wala garpulo sa 500 pesos ni mo. Kay kwarta niya 300 nya mo mangayo og hinabang imong igsuon imong mama o papa ingon niya pong kagwa kay kwarta.
1: Ay,
0: so way pulos tong 300 pesos imong bulsa.
1: Ay,
0: dito kwarta gihapon na. Diba muna nga panahon sa pagtinabangay. Dili lang Berman siguro ta magtinabangay. Ay, Holy Year siguro. Okay, ay harapon mo mutabag Pasko o niya inig ko humag Pasko, expire na inyong pagkatinabangay. Yung pagkamatinabangon. O niya natamagis ko, tanak, kalayo pang Pasko. Kinilagay si Joe Nyok, palaw man tayo ng istorya ba? Okay, Bohol! Sabi ni mga taga Bohol, Bohol! Mayong pagpaminaw sa akong mama o papa nga naminaw sa mong programa, kuya, ganahan sila maminaw sa imong tulumanon. Kay ingon sila si aw kuno kakaayo, paminaw na ko si agyo kakaayo, didyo onyo, ganahan ko sa imo. Ulitaw, pakadidyo, oy! Hama ka nung atan, nag-ulit tao, papakoy. Yes, oy. Ulit nga tao. Ulit nga tao. Kuya, ibang programa makatawa ta, maayo ka magdrama, lahi ragog ka ninong. Ayaw na. Ayaw na kung nino iikuan, ikumpara sa uban, kaya ma-hurts na sila. Ma-hurts pog ko. Kung ganahan mo na ko, okay na kay kuan na. Dili kay DJ, ganahan ko ni mo. Lahi ragi sa kuan, layo ra ka sa kuan. Wala agana ninyo, ha? Dako ng sala, mga palangga ka na mangumpara ka. Abi ninyo, o gusto yung ka mga palangga ang gaan sa pamati mong unahuna, gaan sa kinabuhi, lino yung kinabuhi ni mo. Ayo good pagpangumpara. Ayo ikumpara imong kagulingon sa uban. Dapat niya mong tunan unsa ilang gibuhat nganong ni success sila. For example, ikumpara ko ninyo. DJ, lahi ra lagi ka sa uban kay ikaw kay kuan kay kanya katong kuan kay pangit man kayo. Ayo good mo ana. Ayaw na, ayaw na ikumpara imong self mga palangga. Lahi man po na sila, lahi po ka. Ang importante, wa ka mangyatak og tao, wa ka giilad nga tao. Sargan ang mga palangga, dali ang pag-bless sa tao kung ingunan ang imuhang mindset mga palangga. Kuha ninyo. Okay. Dejo Onyok, apil ko sa imong raffle ba? Sige, apil lang kita ka. Okay, tigmo na to mga palangga. 2,000 ang premium ha. 2,000 pesos ang premium mga palangga sa ato ang tigmo. Ang tigmo mga palangga nga nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Unsa itubag? Ini tubag mga palangga nga murag duol-duol. Murag dali ra man siguro na matubag yung tigmuan. Pamino ko murag dali ra gina matubag yung tigmuan ba? Murag nakaduol yung tubag din niyo. Kuwang lang og explanation. Again, kung walay pangalan, di kadaog. Og walay address, dili kadaog. Og walay explanation, dili kadaog. Monay rule na to, diras kong tulaman nun. Okay? Okay. Onya, dili na nako na sala, kung dili na ko matubag inyong tawag, kay text ragun akong basihan. Kay limitado ra atong oras, mga palangga, ha? Onya, managlahi atong time sa radio, na ala una, na ala size, na gabi, na hapon. Una nga, basig inig tawag ninyo, wala na ko diras sa studio. Okay? Dili na ko live. Pero kini akong programa, dili ginibahaw, aning guning adlaw. Okay? Kaya na magkasabot yun mo. Adi yun ko kadawat o color mga palangga. Okay, 1 hour na binang atong tuluman nun. Yan, daghan kitag mga announcement. Okay, derita. Basa tag mga mensahe mga palangga. Dijo Unyok. Loading man. Loading na gawin mga higala akong cellphone o tungkol sa kadagang mensahe o. Dito ano akong tabag sa mantig mo kay mga lusay sa dagat kay kung asa ang sulok sa dagat adto sad na sila o niya dilit na sila magsultianay. Kay wala na sila'y baba o niya dilit sad na sila makakita kay wala sad na sila'y mata. Ako di ay si Rolly taga Kinugitan Misamis Oriental. Okay, tuntunawon! Di man mao, onsay answer sa tigmo, DJ. Dito na speakers. Dito na speakers. Okay, dito lang nato nito bagon mga palangga. Iyahang pangutana. Dito na ako tubag. Anino, daday ni sa Purok Onsi, Santa Josefa. Good morning, DJ. Ako greet. Ako anak, si Jessa. Nag-prepared sa pag-school, mama niya, ni Daday Gregory. Ayan. Shout out diha. Ang tuba, digmo, sinturon, Elizabeth Salas, Kalbayo, arito na speakers. Ah, okay. Sige, sige, salamat ha. Okay, natin tawagan. Sabi, basahon sa nato ni Bey, yung text, Bey. Did si Maayong Palis. Si Nora Gonzalez ni wala ko kaapa sa imong tawag niha, wa pod ko katawag dayon, wa kay load mo, mo utang ko sa TM load 5 madidak sa text load did si onyok mauna text ko. Sige, tawagan daw tani mga palangga, biyo na ba tipang tawag eh, raffle na to karon sa sender mga palangga ha, abang-abang mo. Tawagan na tuog na bate ring bilang mutubag ni mga igala be. Hello, maayong hapon.
2: Okay.
0: Hello.
2: Hello.
0: Okay, hello Ma'am Nora Gonzalez.
2: Oh, yes sir.
0: Okay. Maayong hapon ni mo.
2: Oh, may hapon, sir.
0: Kumusta man ang kagwapa ni Ma'am Nora?
2: Ha? Yeah, gapon. Gwapa.
0: Taga-asa man niya si Ma'am Nora?
2: Sa Mansasa, sir. Puro Kuno, Upper Mansasa, Tagbilaran City, ari sa Bohol.
0: Ah, okay, sa Bohol. Sige, ma'am. Kining aroma appeal ta ka sa raffle. Kinimpila edad gani ni mo?
2: 52, sir.
0: Minyo na ka?
2: Minyo na. Lima ka buong anak. Isay bana.
0: Ah, isay bana. Kana, ikukumplito. O niya, nakay anak dalaga?
2: Na, si kan, third year high, third year college.
0: Ah, oh, kan, kana. O niya, ingon sila, sugot ko na kagbalo ag tigmo imong daga? Bidaw, sige Ma'am Nora, kininabasa na ko imong text mo. Nakapalit kag pito-pito?
2: Oh, kanunay nakapalit og pito-pito herbal capsule. Sa oh, kanang DJ and hasta ang kopi ko anang pito-pito coffee mix. Lami jud imong paminaw mawa imong kapoy, askil sa magliok-liok. Ganado ka sa tanang buhat ba? Diya, kanilaging asahe, watay kwarta. Diya, munang ma, asahe, mapalit ni mo. Inayin sa itong music ni Manang ba? Tanang na eh. Gamay na mapalit. Atong pag-sildo sang bana, palit kong pito ka buok. Diya, sunod na pong adlaw, kay halos bura mong kugtada. Masalang lang isa ka adlaw, mato na pong agura, atong merkado ba? Palit kong duha, tulo. Lami dito itong magsagunson, bitang buntag o ito hapon, imong tumal. Say, medyo bura magdadag ang paminaw, kanang, lami, pinos ang lawas ba, dyan, medyo na ko ikuwas ang liag bitaw, DJ. Bura, di na, di siya mungut-ngut. Kanang bura bitaw, masubraan, kagkakapo, imo nang, mainam dyan ko buntag. Sa di ba kumamaaw, bura, mga medya oras, sa di ba kumamaaw, mainam ko, dyan, inikaudto na pod, inikapanihapo na pod. Programa jud imong paminaw imong kuan sa hayahay jud imong paminaw ba nindot jud tong kanunay jud ka magainom sa hayahay lagi ning bahin-bahin at ang kwarta mo nang adlaw-adlaw sa pamilya ti mga bata mo nang medyo magpinagsa at ang palit
0: correct
2: ta makakuan o mo nang magmantener ako duha sa isang adlaw.
0: Okay na kayo
2: makasundo ang bana. Binta-binta na po ko diyan ang bana hapon pa paimnan kay kanila lagi po magkaedad na.
0: Pila edad si mong bana ni mo, mother?
2: Kwan, kanang 48 na.
0: Ah, 48. O sa may trabaho si mong bana?
2: Gwardiya.
0: Ah, gwardiya.
2: O, muna, kinanglan lagi siya doon mag-inom siya herbal kanang pito-pito kay ang inan nga. Inaman ni kanunay kay iba ba siya ka mag-jutita niya? Bawal ba yan nga mag tugtog. Ya. Siyempre, astig dyan ka. Ya, mo nang mainom po siya. Sa'yo po, panagsara po siya mainom. Ako rin po yung magkakanutay.
0: Sige, salamat kas Ginoo, yeah. Ana. Tungod kay naagi epekto, maayo benepisyo ang atong produkto diha sa inyo.
2: Oh, mawa na ang ngot-ngot bitaw sa hong liog DJ, burang malang
0: mainganyo. Mausa mo na yun ang imong kuan, imong liog ni mo diay.
2: Kanang burag sa sani, di mo kuno po ni Gwitter, bau, pagkangan lagi nga sa liog, burag Gwitter na siguro ni.
0: Eh, bukol.
2: Pero gamay na siya. Gamay na siya bitaw DJ, DJ sa inyo kanang.
0: Dako.
2: Kanang dako. Pero pagkangan ba nga, makuan, magupot ta, burag mabaka ta ba nga natay. Wasa oh, liog mo na mga mangita dito tago sa mga tambal right. Nga pirmi man ko makadengag lagi sa imong programa nga kani mga pito pito herbal capsule angay ni imnan sa mga nay mga bukol-bukol sa pa mga pamatis lawas mo na mo na maning kamot ko makapalit ng herbal puti na nay pito herbal capsule lagi bahala nag maida na lang mag tinaguha ko sa adlaw maju man jud puning herbal kay wa magutay overdose kay sa tambal dyan niya, anang maingan, nagmag-opera-opera, burang hadlok man.
0: Correct, correct.
2: Delikado, delikado, ini magkaedad na.
0: Pila na ba rin nakabuhan ng imuhang bukol ni mo sa imong liog ni mo?
2: Dugay na ni DJ, kuan na ni ng tubo, burang 2023? Ano? Pero gamay pa to, niya karo, basta, burang itong mahago ko, burang siya mangot-ngot. Kasi mangot-ngot niya mo nang ang hampulan. Nandiyan mo itong sakad lagi nakabati ko sa imong giingon nga ka ng kinanglan ay mga bukol-bukol sa mga liog. Nga na, nga katong na-mention ni mo nga nanay mga guiter mo itong nanikamot siya kung nga makainam siya ko bisag sa isa kaadlaw ka duha.
0: Praise the Lord.
2: Kay kanang mga nila yung mamasin po tang mawag, mawag tang ba?
0: Praise the Lord. Sige. Okay, sana kining unsa may imong matambag karon ikasultis mga taga Bohol katong wala pa gyud na ulian o naalibyuhan silang gibati sa kalawasan. Agdaha sila nga inom silang pito-pito capsule o Cofimax.
2: Ah, ra kay ingon sa mga tawo nga wala pa nakasuway kanang tuway jud ni jug kanang inom niya lang pito-pito herbal capsule kay sa ako lamang jud herbal pito-pito capsule yung gikanunay, panagsara ko ng kape, pero ato dyan ko sa herbal, pito-pito capsule magainom, kay burag, ma, napamanat, napamati dyan ako ba nga, dako dyan alibyo sa akong lawas, labi na sa kanabitong, labi na makapoy ka, mawag dyan, mawag dyan na imong kapoy. Kaya burag, kanabang astig ka, kanabang,
0: correct.
2: Sige na dito, liyok, burag, di ka pati yung kapoy ba? Kaya ka na once nga katugon ka, ano na dyan sa gabi eh. Alas 7, alas 7 medya, wala na katugon na dyan ka.
0: Wow.
2: Yung adlawan, di dyan ka katug. Burag, ganado imong buhat.
0: Right.
2: Gaan imong lawas, hayaha imong paminaw.
0: Praise the Lord.
2: Ano ba?
0: Sige. Salamat kayo sa Ginoo. Kay Clara.

0: na kamo mga taga Visayas, sulay gud mo aning atong pito-pito kapsul kay matud pa ni Ma'am Nora Gonzalez nga pito-pito kapsul gud iyang unahon. Oh, talagsa na lang siya magkape, mas gisuguro gyud niya ang pito-pito kapsul. Gisunod gyud atong advice mga palangga. Ha? Kanang naagi mga bugat ka mga problema sa kalawasan, pito-pito kapsul gyud dapat atong unahon. Then segunda na yun ang pito-pito herbal Confirmex. Ayan! Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar, Mindanao o Visayas. Oy, raffle sa ta! Dali raman po ni, kaduha raman ni kasender mga palangga atong pilion. Okay, naatay napili mga palangga taga taga Zamboanga o taga Leyte. Mao ni selection ang ato ang winner.
1: Hello, didyo nyo mayong adlaw kinimbo. I'm Lorin. 26 years old ako didyo. Nga taga Maasin City, Leyte DJ. Ako di ay si Michelle, 27 years old. Dunay ka live-in partner pero wala may anak. Nga itago lang sa pangalang Jojo. Ani amo nagpuyo din sa Zamboanga.
0: Congratulations. Si Michelle og si Lorraine. Ito ang little sender mga palangga nga naimo natong mananao. Karong kadlaw, Exxon. Congratulations ninyo duha. Onya. Ibao lang stanan, basin. Ka kuana sad mo aning atong kuana. Balon ta mo daan sa takaron, Bernis takaron, paningkamuta namon ni Melvent mga palangga this coming Sunday o Monday ma-release mga palangga ang premium ninyo. Okay, una inig-release na ko sa premium, manawag ko si inyo para si inyong pasalamat mga winners sa atuan raffles. Congratulations sa tanan. So again, Sunday o Monday, ako ma-release o ma-send through GCash ang premium at tag 500 pesos mga palangga sa mga users pito-pito products o 1,000 pesos alang sa senders. Ayan. Sa mga sender na ito, nga wa mapilian, sa sunod na sad mo. Alang sa dunay mga pangutana, kontak lang ang ato numero 0955-399-0269. Sa mga bata, ayaw kalimot, mag-Mimo Pro Plus for kids kita.
2: Oh!

Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumanon. Gulong ng Bala, ang programang muhatag.

0: Nung mga gulong ng balat sa kinabuhi, paminawa ang programang
1: Gulong ng Balat.
0: Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yahoo!
4: DJ Onyok, I love you.
0: Dear

kauna sa tanan. Daghan og dagangkang salamat kini mo sa ibong paghatag og pagtagad o higayon. Kay ibong mabasa kining akong sugilanan o gulong dampalad sa kinabuhi. Kanaghatag og kasakit og kaguli ning akong kinabuhi ni Junior. Ako si Raul, 40 anyos, minyo apan bulag na sa asawa. Kasado gid mi ato DJ, apan tungod kay wala mi magkasinabot, sige na lang mig-away matag-adlaw, hinungdan sa among panagbuwag. Doon na may usa ka anak DJ. Pag-uramina gamin niyo ato DJ. 6 years pa lang may nga nag-uban o nag-minyo. Kami anak DJ, 2-year-old o sa kabatang babae. Ani ako nagpayo? Sa Bilya ba, Leyte? Kining akong bagong ka-live-in DJ. Tago lang po sa pangalang Rina, taga Cagayan de Oro ni DJ. Kanhi mangugong driver sa Cagayan, apantungod katigom-tigom gamay, doon ako'y gamay negosyo din he sa Leyte. May akong panginabuhi karon DJ. Araw masabdan mo ang tanan, isugod ko sa sinugdanan ng mga pangitabo.

0: Ako di lang ko gusto og gubot ha.
1: Wala na may problema sa mo ama. Di wing-wing. Nagsabot na mi nga mag-EA na gud mi.
0: Kasado baya mo?
1: Ma si wing-wing ma na anay laing ginigog ma.
0: Ay okay ra. Mo anay gusto na ko madungog sa imong baba ni mo. Og naa naman o galing laing hinigog ma si Wingwing, aw, wala na'y problema. Kaya kung nahigog ba pa si Wingwing dani mo, impas good ka. Basin ba ya? Mo na hinungdan, mapriso ka. Na'y laban si Wingwing. Og buot, hunahunaon, nga magkinasuhay, maghusay sa barangay, o magkagubot mo, magcross inyong landas. Lupig yung kakailalaki ka, Raul.
1: Mo lagi ma.
0: Pero og mo man ugaling na, nagsabot naman good mo, mas maayo good nga magpinirmahay na good mo.
1: Dili na kinanglan pa ma. Naana sa layo si Wingwing. Og labaw sa tanan. Wa na may pakialamay pa.
0: O niya ka ng bata. Og kuhao na niya.
1: Dili na na mahimo ma. Og labaw sa tanan. Og gusto sa makakita sa bata, walay problema. Andam ko nga ipakita ang bata ng niya. Karapatan na niya bilang mama sa akong anak.
0: Mao lagi husto ka. O sige sige da. Mamalihog lang kong ingon. Sa imong anak ni mo nga dili magpalabi og ligid-ligid kikikapoy ihang lola og laba. Pila ra maayong tawo na tong kusog oy. Ha?
1: Ma. Ginergyo sa akong mahatag din mo.
0: Ay, wabi ako nagpadungog-dungog ha. Basin nakaingon ka nagpadungog-dungog ko.
1: Ma, dili na kinahanglan pa. Sige. Imo na.
0: Ay, kadako ba ani? Basigwa na imo ni Raul.
1: Makatingil man pugko sa akong mga customers o mga dealers na ko. Pinta lang na, palit na mag-maintenance ni mo.
0: Tinood ko na anak ko. Sige na, maligo na ko kay maadto kong merkado.

0: anak. Hapit na ka mag 3-year-old.
1: Thank you, Papa.
0: Ah, mula ka sa si Papa, ha?
1: Malakal na pagkapa.
0: Ah, oo. Ah, doon nagkipaila-ila ni Monia. Ah, Ma? Oh, sige. Ako rin bahala sa bang kadak, di ba? Ah, Ma. Ipaila-ila na ko ang... akong bagong uyab na ko. Uy, nagkahibawa ng anak, di ba? Gig na lang ako. Magkita mi ni Rina ron. O kahit ka pala ka, magdakog sudan. Magpalit po kog bugas.
2: O lagi, kawa na rabat yung bugas. Sige, mag-amping ka ha, amping.
0: Sige ma, mula ko na.

0: Sorry ha. Nagpaabot ka na ako.
1: Ole, kurat din na. Sige na, sakay na.
0: Iman yung motor?
1: Oo, nga naman.
0: Nindot tayo kag motor ay. Diba? Lahi man tong motor imang gida.
1: Tagsara na ko na ginagamit.
0: As in?
1: Oo, Rina. Sabi niyo, mas gwapa ka kung... kung mag-rebound ka.
0: Ngayon naman, gabatian ka sa ako.
1: Ah, dili man. Mas mugwapa ka kung magpariban ka.
0: Magpariban ko? Tung imo kong gastuhan?
1: Oo, oh, sure. Pero, addo na ta sa bahay. Eh, gusto ko nga magkailakas kong mama na ko. Wala na akong papa. Then, ni akong anak dito. Wala man sila klase, timing po nga. Muadto ka rito sa bahay. Tara na. Aron nga makita ni mo akong anak. Di Junyo, gipilaila ko ang akong uyab ngantos ko ang parents na binupod sa kong anak. Naadya ang kakulba DJ basin niya o ma-discourage siya na makita niya akong anak. Apan nisamot iyang gugma nga ni kanako. Kay matud pa niya.
0: Sakat ka rin. Tawagun ako ni mami.
1: Pasinsa. Nabaguan na akong anak din mo. Ayog kabalaka ka ng gusto ni mo nga tawagun kag mamis kong anak. Matuman ka na. Huwag puhon tawagun ra ka sa kong anak kong mami.

0: pagadiin man di ay kaday.
1: Taga-Cagayan ka na eh.
0: Ah, taga-Cagayan ka. Kumusta pa na imong mamagpapa dito?
1: Okay naman ay. Ngano nang matana ka?
0: Ay, naaman po din ni kinaiyaning akong. Ah?
1: Unsa nay?
0: Ah, oo, wala. Ako rito. Oh, sige. Kining tiwason usan ako niglabaning labhonon sa kong apo, ha?
1: Nay, pwede kong mamalihog ni mo?
0: Unsa man day, Rina?
1: Pwede apilon na maglabatong akong sanina. Tagaan talang kagkwarta.
0: Oo, sige. Wala problema. Mo bang?
1: Oo, oy. Abi nimo. Dili ko gusto. Nga na ang bata dito. Og dili sa ko gusto. Nga mag-uban mi ni Raul, mag-uban-uban ng bata.
0: Nga dobi nga iya man ang anak, di sempre mo uban gyud na sa iya ha.
1: Pangitaan ko pamaagi.
0: Abi nimo Zay, mas maayo pa maglain na lang gyud mo.
1: Then usap pang.
0: O gusto gyud ka nga wala gyud ang bata maglain mo.
1: Unsa ana mapaglain bayot? Nga mag-uban-uban mi gyud ang bata.
0: Lagi no, sa bagay, iyam gyud ng anak.
1: Maogani. Hindi ko gusto mag-uban-uban ng bata. Og labaw sa tanan. Makuhaan ang atensyon ni Raon nga ninako. Ang iyang atensyon na lang ngayon sa iyang anak.
0: Lagid, Zay. Pangyata ka na pamaagid, Zay.
1: Ayun ka, bala ka. May bawaan ni mo, sunod alaw. Raul, gusto na ako nga. Magpakasal na ta.
0: Magpakasal?
1: Oo.
0: Dili pa pwede.
1: Kaya nga, ano?
0: Karoon rin ako ni Masulti din mo.
1: Ang unsa man, Raul? Kasal mo si Mandatin, mga asawa ni mo?
0: Oo.
1: Diinin yung picture ninyo. Diinin yung picture.
0: Nasa kwarto.
1: Kadyat lang. At doon ko.
0: Rina! Oon si buhatan ni mo?
1: Dili na ko gusto pa maglumlum ka ng picture sa mong dati ng mga asawa.
0: Oon si buhatan ni mo?
1: Kinahanglan sunugon ko ni.
0: Rina! Rina!
1: Sunugon ko ni. Wala na kipakian ng picture, ha? Tungod kinangasawa man ka na ako. Kinahanglan, ako na. Ako na imong kauban diyan sa imong picture. Dire sa imong kwarto, nakasabot ka.
0: Onya, happy ka na?
1: Happy ko! Kinahanglan magpa-picture ta karon. Kinahanglan magpa-picture ta. Ipuli diha. Sorry ha, Raul. Love ni gud kaayo ti ka, Raul. Mahal ti ka. Unsa may paagi, Raul, aron makasal ta.
0: Og siguro ga wana gud si.
1: Unsa wala na?
0: Di masingon nga pagpanunglog. Wala na gina akong asawa dati. Pwede ta makasal.
1: Ayaw ka bala ka. Mabuti di apuhon.
0: Ako dapat mingon ni mo ay kabala ka mabuti di apuhon. Ang importante, Rina, nagbinalay ta. Diba?
1: Sige. And no matter how you try
0: to be kind, abi mo DJ, usahay kakabalaka ko tungod kay nigawas na ang color sa kuang live-in karon. Matud pa niya, gusto lagi daw niya nga makasalmi. Apan DJ, dili man pwede kakasada man gud mi. Gawas siguro og taa na sa lain kalibutan ang ako ang dati na kong asawa kay pwede mi makasal. Pwede rin yung magpakasal DJ sa laing simbahan, laing relihiyon.
2: Ma'am, ugon sa iyo mong desisyon, dapat ko nang bawaton.
1: Basta, wala lang makahibawa ng atong plano. Gusto ko, pangitawa naman yung bayhana. Kiniyong, kining picture.
2: Oh, sige.
1: Aron makasal mi, kinahanglan. Og mag-update ka na ko. Kinahanglan, wala na ni bayhana.
2: Sige ma'am. Ay, kabalaka. Buhaton ko.

0: Del Junior, milabay ang pila ka mga adlaw. Ganahan ko ni Rina kay Lambing kayo sa nganinag ko. Del Junior, doon ako nadawat ka balita. Mismo sa akong inahan.
1: Anak, alirag

0: ihagbata nadamay siya.
1: So sila duha siyang bana niya ma?
0: Oo, sila duha. Pero ayahang bana karon yung bana-bana bohe, pero siyawa na. Ayaw pagpakita o kagool. Silusa raman yung bago asawa ni mo. Silusa!
1: Kinsa kayo nagpatay niya?
0: Maunid akong pagotada. Kinsa may buhat sa krimen. Pero na ako'y suspect. Na ako'y suspect, anak.
1: Kinsa'y suspect na mama?
0: Dagan nag-ingon. Nakana ko nung imong bago asawa ni mo. Basin doon. Kanang iyang kasilusan. Kanang iyang kasilusan. Basin ba yan mo na hinungdan nga namatay abang dating asawa ni mo?
1: Maayong pagsulti niya naman. Pero kung gusto gubot, huwag kay ebidensya. Huwag kay ebidensya. Medyo niyo ko inyo kumutuo sa sulti ni Mama ngayon ako. Ako ko nung bagong asawa nagpapatay nga doon sa kong asawa. Medyo niyo ko, anong gabi una? Pubog ang akong live-in na sirena. Tungkol kaya nag-inom lagi may DJ niyo ko birthday sa kong anak. Huwag sa dihang natulog siya. Nakita ko yung cellphone. Nga doon ay sige tawag DJ ba? Sige panawag. Huwag akong gikansel. Huwag tungkol lagi nakahibaw ko sa password. Doon ako nakita DJ. Huwag nabasa nga text. Nanglimbaw ng akong palaibo DJ. Huwag dito na ako. Naisaran din si Onyo nga ang gisulting nga to sa kong inahan. Dili bakak. Tinuo din siya. Nga nangitagan man. Nga mo'y mampatay nga to sa dati na kong asawa. Din si Onyo, tungod sa akong kabalaka o kakuyaw. Na kinideng akong kauban ni Junyok na babae. Usa ka killer, usa ka mamatay tao. Ibuhat lang niya ni Junyok ang tanan aro lamang makasalmi. Nakuyawan ko nga to para sa kong anak. Sabi mo DJ, tungod sa kong kabalaka nga to sa kong anak. Miadto ko sa police station DJ. Ugidaan ako yung cellphone. Huwag ako mismo din siya ay nagpakulong ang dunia. Ipapriso ko.
2: Dili ka na tinuod, Raul! Pag-ausa ko dili, Raul! Dili ka na tinuod!
1: Hanggap ka.
2: Kaya ano? Napakipigigugma sa mga asawa ni mo, ha? Napakipigigugma sa mga asawa ni mo! Ganasakitan ka!
1: Wala ko'y gugma sa kong asawa. Ikaw na kong asawa, di ba? Pero ang gibuhat, di ba? Ang akong konsensya. Di na ko makaon. Di na ko magtulon ang akong konsensya. Sa gibuhat, di ba? Abi ni ma. Abi ni ma. Demonyo ka!
3: Tama ba akong gibuhat ni Junyo? Ipakulong ko, gibiyaan ko ang akong bagong live-in partner. Sobra ko ang nasakitan. Sobra ko ang nagmahay. O grabing sukua sa pamilya sa dati na kong asawa ng anak ko. Pilon gani unta daw ko di Jun yung sa suspect. Apan ako yung kipamatud ang DJ. Nga limpyo ang akong konsensya.

kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: This is FMR.
1: Favorite Music Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
5: Lilian Basage, sa akong pagpanarbaho, nakatry kong bughat o sakit sa akong mga kalawasan. Sukat pag-inom na og Magnum C, nawala kong bughat o dili na kayo kapoy. Mas nilagsik ko, ganado ko taga-adlaw. Mao nagpasalamat siyo ko sa Magnum C, kay nakaabag jud siya sa akong kalawasan. Daghag salamat, Magnum C.
4: Magnum C,
3: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo mo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
7: Ako si Lorraine Gestro, 36 years old. May dysmenorrhea o naoperahan tungod sa endometriosis. Sa wala pa ko gainom og Magnum C, inig mo abot ako ang monthly period. Sobrang yun sakit. Akong gisulayan o pag-inom sa Magnum C. Atong adlaw yun sa ako ang monthly period. O praise God, kaya wala ko gibati o kasakit.
4: Magnum C,
3: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
8: Sarisa, gibati ko o lipong-lipong sa ako ang lawas. I-try ko og Magnum C, kay ingon dagi nga kanang daghan ni matabangan. So I tried and then natabangan ang akong panglipong-lipong. So dako gud kay ang tabang si Magnum C sa ako, labi na ako a working mom ko. Og salamat kayo Magnum C.
4: Magnum C, para hindi magsisi, mag-Magnum C.
9: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
10: Magnum C.
11: Nagsugod og ina og Magnum C unya ako ang bisyon naghinahinay og katin-aw tungod sa Magnum C.
12: Lolit Agustin, Lagao General Santos City.
10: Magnum C.
9: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
13: 1023.
14: That time check was brought to you by
15: Governor Engineer Raul Mabanglo.
14: That time check was brought to you by
15: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
16: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
16: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: One station.
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-mulabi ko.
0: Bi, ang si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ros.
0: Ah, si Ma'am Ros. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ros?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapsom. Palit-pagalit ko, ma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom mo ko to anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsom na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapsom, kay kaulian sa sakit. At na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Wilfred Jocalinto, Almeda, Barangay 3090, Lami, Guapo, Anya, Parato, Alien ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Parato, salamat ko sa Magnum C.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Nang bonggang bongga, aba naman. Oy, kamakabuhay. Welcome sa atong tulumanon makatunda sa daghang mga butang under the sun. Kabahin sa atong panglawas o sa atong mga produkto. Ug manambagta later sa ato ang tambagi ko, Lady Batut.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwapa maanad.
0: Naada na kung oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad kang magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Jusima.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Giniyos ang pagpanarbaho ni Jusima din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? Uin mo na siyang ikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Jusima, Sir Dalton. Nanong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayad o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainhotel.
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Jusima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Uyo mo sangko lang yun ay sa iyong niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Jusima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Jusima. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Jusima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: Talagang salamat, mga kabuhay. Out of nothing at all daw ang pagkikipag make love kay murag wa diha, murag siya rausa. Nang bongga. Pero din sa tong tuluman nun, dili ka magino sara kay ni ako, kamakabuhay. Daghan ta actually, na magkuyog. Na makaton sa matagbutang, fresh na fresh. Nang bongga. Ito ang atong pagpanambag mismo sa tong tuluman nun. Imong tuluman nun.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduwa-duha,
3: ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay,
3: EXL, Makabuhay Plus.
5: Makabuhay.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Hello, hello, hello. Kumusta? Kumusta? Kumusta? How are you?
6: Murag pareha raman to eh.
0: Pero kasi nailain-lain di abang ka ng mga pinulungan nilang ginagamit. Kaya dili masabta ng kumusta. Diturgi sa how are you? Pero mali na mo yung kagunsay katikaran, mali na ha. Teka ng katikaran, magtikad, tagyutaan, mag-umaba. Basta mga taga Davao region by Osahay, puwera lang sa mga nahibaw kay magpataka lang tag-istorya. Para mo yun. Pre, Mads, unsay katikaran? Ha? Ang yang ipasabot ng katikaran is unsay update daw. Unsa na'y naadiha karon? Unsa na'y kabaguhan? Ana ang pasabot? Pero katikaran ang gigamit. Katikaran is magtikad. Magtikad og yuta. Mangguna, mag-uma, mananom. Kanang yuta nga luna diha, luna or yuta nga bakante nga wala gigamit, tikaro na to na atong tamnag mga gulay, ganon. Mao na'y tikad, mao na'y katikaran. Dili na update ha. Magpataka, parehas na sa adto ko diri. Adto ko diri. Adto ko diha, ha? Binisaya na gani mamali patag usage. Mamali tatanan, oy. Mamali ganita sa relasyon. Sa hustong gamit pa ba sa mga wordings? Wordings? Sa lyrics o kanta na ni. Anyway, unsa man imong oras di karon sa imong nahimutangan, kamakabuhay, as in samtang gihimo nimong background ang tambagi ko, Lady Baton. Sa gihapon, kahimso ko kabaskog sa panglawas mo atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Baton. Magkuyog na usap kita sa so sa kaoras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug maapon ug hangtod na sa maabot pang mga panahon. Syempre daghang giapot ang kisgutanan kabayan sa panglawas labi na sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
7: Oh well, kamakabuhay niya na ang sumpay, ang katapusang sumpay, ang finale sa revelasyon ni Sender Josima, karon na ang katapusang yugto gyud no? Sahun sa pamay atulanganan, ipadayon na nato ang pagbasa at pagdrama kay niya ng katapusang sumpay. Sa revelasyon sa tong sender nga si Josima, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Sipatod ang lungkot po ng buhay, tila walang liwanag, walang saya, pinagkaitang lumigaya. Pakiramdam ko po kahit marami na rin namang nagmamahal sa akin, parang nag-iisa lamang po ako at walang kakampi. Nariyan man sila pero hindi ko ramdam noon dahil nga tanga at baliw ako kay Hector. Tila siya lang ang mahalaga sa akin at parang siya lamang din ang kahulugan ng buhay ko.

Inibatod alam ng langit na nagsumikap naman akong umusad sa buhay noon. Pero hirap naman po kung kalimutan si Hector. Hindi naman po kasi ganoong kadali. At abang umuusad na ang buhay ko noon, Lady Batod, wala na rin akong communication pa sa kanya. Ganoon naman siya. Ako lamang talaga ang laging nag-e-effort na kontakin siya. At wala siyang pakialam sa akin.

0: Nga naman permi ka mamaka-timing na ako kung naasa ko, ha? Josima?
1: Hector!
0: May isulti ka na ba sab na ako? Bahay ng sab na itong duha?
1: Mahal gihapon ti ka, Hector. Way na usab. Ug sama sa gihapon, naglaom ko mubalik ka. Ug andam ko sa pagdawat. Way bisan unsa nga pangutana nga mabati mo. Magsugod kita sa sinugdanan.
0: Bida eh. Gahi abay itaon ni mong alipatakan, oy Josima. Dili na lagi ti ka mahal. Wa na ko mahigugma ni mo. Ug wa na ko mangandoy pa nga mupadayon pa kita sa unahan. Kay nawagtang na ang chemistry. Wa na ang pagbati. Ug dili ko na makita ang akong kaugalingon nga kauban ka sa kung umaabot ka mga panahon.
1: Hector!
0: Sakit ang kamatuoran. Ug pasensya ka na. Kinahalang tingaligid ni mong madungog pag usab ang kamatuoran. Aron mo tuhok sa imo alipatakan. Nay hangyo. Ayaw na pagduol na ko. Kalimtin ako.
2: Oh, I feel you, Josima. Sakit yung doon na nung kanabi taong i-insist na imong kaugalingon or muabot ka sa panahon nga kanang di na ka mo insist pero kanang nagihapon ang imong kumbaga pagpakiluoy pero padayon kang i-dump sa tao nga imong mahal. Di gina tiaw, di gina lalim, di gina komedya. Sakit gid na, no? Indeed. Hay! Maglago ta usay aning gugma kay binatog happiness la ikahatod. Kasakit sa diay at the same time. Anyway, kamakabuhay una o ikadahog na pa lamang sa katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima ang atong nabati. Unya human sa pipila ka mga pahinumdom sa atong pagbalik atong sumpayan kanapay katapusan ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa finale sa revelasyon ni Josima. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: EXL Makabuhay Plus user.
7: Ito si Albert Lascay, 31 years old.
8: Nagpuyo sa Anda Street, Davao City.
7: Niabot sa adlog, halos dili na ko katindog, dili na ko kaginhawa. Magpa-admit ko, kailangan man iswab test, nagpositive ko. Na-discover na ko, na ko'y sakit sa lungs, na-COVID pagyud ko. Since wala'y tambal sa pagka-COVID na ako, ascorbic acid lang ginahatag. Pero tungod sa Makabuhay Plus capsule, every 3 hours ginatake na ako, tag 2 capsule akong ginatake, naulian ko. Pagkawala sa akong kalinturan, nawala akong ubog sipon. Pagpangurog na ko matulog, unya nalagsik akong lawas. Gabalik pud ang ganas akong kaon, naka-recover gid akong lawas, wala pa naabot og 14 days. 7 days ako gi-quarantine. Bigan kay salamat sa EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Daghang salamat sa mani Albert Lascay, kamakabuhay, siyempre misalig siya sa EXL Makabuhay Plus capsule ng atong dietary supplement. Og siya sab, nakaangkon sa iyang gusto nga kabaskog sa panglawas. Ang iyang mga balati na wag tang sabgyon, pero dili na overnight nga mahitabuha kamakabuhay. Idinius gyud nato na as in religiously ang atong pagtuman every day. Muna himuon atong partner every day kamakabuhay ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isip atong dietary supplement kay dili gyud kamahayan ang atong kapsula kamakabuhay because daghan kaayong mga ingredients nga giusa lamang diha. Usa na diha sa daghan nga mga ingredients nga nasa atong kapsula mao ang ashitaba. Daghang mga tao sa Pilipinas kamakabuhay ang di gyud familiar sa kung unsang benepisyo sa ashitaba sa ato ang panglawas. Ang ashitaba usa kana ka sa Tagalog pa kanang halamang gamot. Nga kanabitang mulabong, unya sikat kay nga ginagamit sa nasod nga Japan. Kana ang matang sa kamita pareho nga pamilya sa mga carrots, kinchay, parsley nga ginakaon na. Unya syempre do na sa mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon or sa kanang tangkay mismo. Makatabang ng tanan kamakabuhay nga likayan ang thrombosis, ang cancer, and syempre, ang kanang paggrabi sa diabetes. Kaya di ba na ito paggrabiho, no? At tumanggid ng tambalan. Syempre, doon ay mga gamit na. Ang mga aktibong ingredients sa ashitaba, apila diha ang vitamin B12, may calconoids, procomarines, flavonoids, solarine, bergaptin, xanthotoxin, og angelicin. Oo. Ipakita usab sa mga pagtuon nga gipahitabo sa makabuhay nga ang ashitaba dunay or pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant ng bongga. Ginaingon nga ang B12 kamakabuhay importante sa pag-maintain sa ato ang kahimsog sa blood cells, ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para likayan ang thrombosis, ingon man cancer, o ang pagdako sa tumor. Hasta na sad ang paggrabi sa diabetes. Ang flavonoids kamakabuhay, doon ay mga tawagan ng sa banay katangian, characteristics yon in English. Sa antioxidant o anti-aging. Ginagamit ito sa mga ashitaba kamakabuhay para likayan and syempre tambalan ang mga pamabalatian. Sama sa metabolic syndrome, kana mga tumor, mga cancer, high blood or taas mga presyon, or pagbugat sa mong timbang, or ang imong pagka-obis, imong pagkatambok ba, ang imong pagka-diabetic, or kanang insulin resistance ba ka? Kanang doon na kay viral infections, thrombosis, kato na isgutan nato sa unahan, kanang kadaot sa imong atay, or na-stroke ba yun ka? Makatabang ang ashitaba. Og ang ashitaba ka makabuhay makuha nato na naamis mo na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga mo tumara ka gayon kay ang usa lamang ka ingredients nga naa sa atong kapsula makatabang na sa imong panglawas. Unsa na lang nga 17 gyud kabuok diha. Og ang matag usa daghan kaayo og dako kay benepisyo sa ato ang health. Muna ng everyday mo na tong partner ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. bawat higo. Dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Gustong imong nabati ka makabuhay. Kung unsa man ang imong kaping imong naandan nga 3-in-1 nga daghan kay nag-sugar, unya makapalpitate nimo, makapahawi nimo kay makapataas, makapatukar si imong acid, kay acidic ra ba ka? Unya magka-acid reflux pa jud ka. Maglabad pa gid imong oo, pero kay kape is life pa nimong peg. Bahala na lang gid na Lady Baton mo, kape gid ko. Nganong anang jud ka anang imong kape? Nga di man makaayo sa imong health. Nga gawas pa na, di na gid makaayo. It means to say, mas makagrabe sa imong sakit kung doon na kay sakit. Or kung wala pa kay sakit na welcoming kay nang kapiha sa mga nagkadaiya nga mga balatian ka makabuhay. Muna kung ako pa ikaw, sama na sa uban pa o kadaghanan, mag-switch ka na sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ano nga naman ka sa 3-in-1, 5-in-1, nga na may all-in-1 ka ginatawag. 17 ka mga ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. O usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa itong kape, kamakabuhay mo ang insulin plant. Oy! Doon ay mga pipila o daghan pagyod yung mga benepisyo ang insulin plant. Kanang insulin plant, kamakabuhay, usa sa mga natures nga daghan kaayo nga mga regalo sa ato mismo nga mga tao. Napamatud ano gigamit na traditionally, isip medisina, sud na sa, Diyos ko, daghan na kayo mga katuigan, di na maihap, centuries na giyon. Para tambalan ang mga nagkadaiyang mga kondisyones. Oo. Doon na na'y medicinal properties ang insulin plant. Kung nagani kay tanom diyan nga insulin plant, no, kay pwede rin ka mugbisi lang anang dahon niya imong habhabon kung diabetison bitaw ka. Bongga na na. Oo. Nailasab ang insulin plant ka makabuhay. Isip natural nga remedyo sa nagkadaiyang mga balatian. Oo. Makatabang na ang insulin plant para sa mga diabetison. Ang insulin plant ka makabuhay, mas nailhan na sa abilidad para mapaubos nato ang level sa blood sugar. Kanang matang sa herb, doon na compound na ginatawag nga carotene. Oo, nagipakita na nga epektibo sa pagpaubos sa sugar or blood sugar levels. Kanang ginatawag na ito carotene. Nakatrabaho na aron na i-stimulate ang pag-release sa insulin gikan sa pancreas. And of course, sa pagpataas sa sensitivity sa cells sa insulin. Kana maka-assist na sa pag-regulate sa blood sugar levels ka makabuhay sa ato ang lawas or mismo sa lawas sa diabetes nga tao. And also makalikay ka sa pag-spikes, sa pagtaas, pagsaka sa blood sugar. Human sa pagkaon, kay syempre kung diabetes na ka, mura bag inihap, tinakos ng imong ikaon, labi na ka na naga-insulin na, yan ang mga factor. Kanang tinakos na ang prutas, tinakos na ang kanon, di na magpalabig ingon ini, ingon ana ang mga pagkaon. So dili mo spike, human imong kaon, pusakan niya ng imong blood sugar,

0: Ka makabuhay, pwede sa nang gamiton para i-treat nato ang type 1 and type 2 diabetes. Yan. Kanya mamaya traba ka ba sa naakay diabetes, di ba? Ka nang magniwang magdaot ka ba? Unya ka ng insulin plant, wakay tanom ana, asa makamangita ana? Mubay na lang ka, mupalit na lang ka, mag-consumo everyday. Isag ka lang ka sa shake. Everyday ka makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron healthy ka. Everyday. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kape-kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakaka-intriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay! Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, si
1: Lady Bato!
0: O garoon niya na ginang sumpay ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa finale sa katapusang sumpay sa revelasyon ni Josima. Abtik na, now na, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Hatod muli pa ay nasaktan ako sa mga sinabi noon ni Hector. Kasalanan ko namang talaga dahil nagpupumilit nga ako sa pag-asang hawak ko. Nais ko rin po kasing ipilit sa sarili na wala nga kaming dalawa. At napatunayan ko na wala na ngang talaga. Wala na. Ako na lamang pala sa pag-asang gusto ko para sa aming dalawa. Ako na lamang sa damdamin kong mag-isa. Ako na lamang at wala na siya. Ako na lang.
1: Lauman ko nga o siya ni mga adlawa, ma-okay ka na, Josima. Iampo ko ka na sa atong labawng makagagahom.
0: Dagang salamat, Sir Dalton. Salamat kid kaayo.
1: Josima, padayon sa paglingaw-lingaw sa imong kaugalingon. Makaayo ka na aron malimot ka.
0: Manginaot ko nga ma-okay ko, Sir Dalton. Sa dili pa ko kapagyan sa paglaom nga mo padayon pang magpakabuhi ining kalibutan.
1: Josima.

0: Nalipay ko, Josima. Naninguha ka gayon na babalik ka sa kanhing ikaw.
1: Og salamat sa pagdasig pa, Fredo.
0: Katungod mo ang malipay. Katungod mo ang hatagan ang kaugalingon og laing higayon.
1: Kamuat may pa. Kuno sa may tabo sa umaabot, bahala na. Dawaton ko bisan unsa.
0: Josima.
1: Pero ang kunan ko pa, dili pa ko okay. Og wa pa ko masayod kung kanus ako mahimong okay. O tingali baka, mamatay na lang ko nga ingon ini. Naputos sa kasakit.
0: Josima, ayaw gani pagsultig sama ni Ana. Salig ka dunay sa Ginoo.
1: Ambot pa. Ambot.

0: Feel kay nako ang imong struggle sa kinabuhi, Josima. Nahibaw ko na ning kamot katuod nga makapadayon nga mo-move on. Padayon lang, buligan karas panahon. Wa na kumilaom pa ni anak mamo. Sa bisan unsa, wa na kumilaom pa. Gikapuin ako.
1: Ha?
0: Mas maayong mahitabo na lang nga dili ko lauman. Kay masakitan lang ko kun mo expect ko.
1: Husto sa binuon. Maayo ka na nga mindset.
0: Dagan akog mga pangutana nga wa matubag. Dagan akog mga pangandoy nga wa matuman. Dagan akog gilauman nga wa mahitabo. Daghan na nga higayon nga nasakitan lang sab ko. Dili gitingali para na ako ang malipay.
1: May reward ka sa langit, Josima. Maungala umi, malipay ka ra sa kaugalingon mong panahon. Dili baya yun lunlun kasakit lang ang kinabuhi.
0: Ambot, mamo. Dili na ko gusto maguna-una sa bisan unsa.
1: Oh.
0: Ginoon ay mahibaw. Kung masabtan ko niya, o kuhaon na lang ko niya, labing maayo,
1: Josima.

pa, totoo po ang mga sinabi ko. Napagod na rin ho ako sa kahit na anong bagay na ipinagdarasal ko na tila wala namang pagkakataon na magkatotoo. O kahit sumayaman lamang po ako, kahit na papaano. Lady Baton, iginugol ko na po ang buong buhay ko sa paghahanap ng mga sagot sa aking mga katanungan, pero nanatiling nasa kawalan ng lahat. Inaamin ko, mahal ko pa rin si Hector. Pero hirap na hirap po ako na maiwaksi ang lahat ng yan sa aking sistema. Paano ba ang pagpapatuloy ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig kung yan lamang din naman ang patuloy din na nagbibigay ng sakit sa akin? Sa mga makaririnig ng aking kwento, sana'y makahanap din sila ng kasagutan para sa tanong na ito. Dahil ang nalalaman ko, napakaganda ng pag-ibig kung naibabalik yan sa taong iyong iniibig. Dahil ang pangalawang alam ko, walang puso ang kinakailangang magsasakripisyo para lang maramdaman ang importansya ng dahil sa pag-ibig. Lady Baton, paano ba ang gagawin ko ngayon para maibalik ang tunay na ako katulad nung dati? Sana po'y mapagpayuhan ninyo ako. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako po si Josima.

0: kaya ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay muna bati ang kinatibuk ang nagayod sa revelasyon sa itong sender nga si Josima. Unya, human sa pipila ka mga painom do mamalik ta para ato ang dalitan, ato ang hatagan sa ato bulawan ng una-una ang atong sender nga si Josima ng bonggang-bongga. Kanatanan, dinilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon na makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, titib pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
1: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre ang atong EXL Makabuhay Plus capsule, isip atong dietary supplement sa everyday na itong pagkinabuhi. Kay everyday na itong tumaron, buntag, pwedeng gabi, pwedeng udto. Pero kung doon na nakibalatian, mas daghano na to ang dosage. Unya sa imo na dungog gaganiha, dili lang kay moringa or malunggay ang naang ingredients sa tong EXL Makabuhay Plus capsule. Naapaginay luya. Yes. Ginger. Kanya na po na'y daghan ng mga benepisyo sa ato ang health, ang luya, nga kinahanglan ni mo masayran ka makabuhay. Ang luya o ang ginger, makatabang na sa paglikay, sa kanang pagsuka-suka, labi na sa mga kababayanan, bitaw nga kada bitaw nagbuntis or nagmabdos, di ba naman na sila'y morning sickness. Pero matingala, judda, kung dili ka buntis, anyan, magsuka-suka ka sa buntis.

0: ang kalipungon or pagsuka. Makatabang usabang luya para batukan ang pag-ubag o pagsakit sa mga muscles. Especially kung kanyang usahay rabita ko mag-exercise, kanyang makalitan yung mga muscles, makalitan kag pasingot, bugat ka mga alsahunon, inana, pamaulan dayon ka, kana. Kaya ang luya amang good doon ay anti-inflammatory properties na makatibhang sa pag-ubag o pagpanakit sa mga muscles. Oo. Sama na sa kung naingon ka na mag-exercise kag pinakalit or kung naakay arthritis or naay menstrual cramps. Ang 2 ka gramo sa luya lamang sa usa ka adlaw ka makabuhay makatabang na para makunhuran ang muscle pain and stiffness. Yun. Makatabang usabang luya para mas ma-okay pa ang digestion ng atong panunaw o malikayan usab ang ulcer. Kaya naanay ginger rolls ang luya na makatabang sa pagtunaw sa mga pagkaon o mapapaspas ang atong metabolismo. Pero first thing, sa usa ka adlaw ka makabuhay para mapaspas sa metabolism, ayaw jud pag-skip og breakfast. Kaya ang breakfast ang makapapaspas sa metabolism. Sa din ang metabolism, Lady Baton? Kamitang, di ba ma-feel mo magbabantayan ka na mamahaw ka? Pag kumanin magpamahaw kayo, marag kapupuon ka? Ganon. Pero ayaw pagkaon, di ba ikakapupo? So magpundor ang mga pagkaon, gikaon mo kagahapon, hindi ka mamahaw. O niya, matingan na lang ka nga, yung mga kadagko kay ginakaon, pero dako umang kaglawas. O niya, dili ka sigig pupo, constipated pa yung kakanunay, ay kayway pamahaw-pamahaw. Lain kaayo. Makatama ko sa bang luya, kamakabuhay, para matukan nato ang sipon, ingon man ang ubo. Kay ang luya amang godon ay antiviral and antibacterial properties. Ngamutabang sa pagpuksa, sa pagpatay sa mga mikrobyo, ngamoy nakaingon sa sipon, ubo, trangkaso, uban pang respiratory infections. Ang luya doon ay vitamin C usab, nga makatabang sa pagpaligon sa atong resistensya. Ang salabat or ginger tea, usa ka epektibo nga imnonon para mapainit nato atong lawas o ganamuluag-luag ang mga nagbara nga ilong tungod sa sipon. Ang ginger or luya, usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday, isip ato ang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod.
1: Lady Bato!
0: Nagang salamat sa pagpaabot kanunay o sa tupagbalik mismo sa atong tulumanon ka makabuhay. Imong tulumanon?
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Siyempre, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection siyempre sa atong kalawasan. Muwag tang pagyod sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lang yun na to. Dili kay kung mahinumdum lang. Dapat everyday yun. Dili dapat mo palya. Kung panalit ikaw adult na usang ato sa 2 ka kapsula lamang matag-adlaw, unya ang tubig na pag-aim nun inadlaw ha or warm water, dili bugnaw. Kana imong buhaton 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung nanakay balatian, nanakay sakit, ato sa dungag-dungagan ang dosage, mamahimo ng duha nga ato sa tulo ka kapsula, unya katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon nga pag-aimnon, dili gyud cold water, ayaw gyud in town. Siyempre ipahita mo gihapon sa dili mo ka o sa dili pa ka mukaon. Pwede sad nga after na ka mukaon pero paabuta usa ang usa ka oras. Sama na akong sa uban pa nga nagkadaghan na gid ang ihap, ang libuan, ang minilyon. Nga may tumar everyday sa ato ang kapsula, ikaw usab diha, kamakabuhay, ayaw gid tawag kalimot, matag-adlaw, mo ang partner, imna gayon. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugdungan ana, uinom sad kag kape everyday gihapon sa atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
0: This is 96.7 FM Radio.

Kababilia ka vibes. Welcome na po sa inyong paboritong request program. Favorite mong request sa po mga ka vibes. Sa dunggan na to ang kantang Ako Muna by Lance Bosa. Parang Ako Muna bago ang uban. Ay! Ang kamadala Angelo na hausa imong kaugalingan sa kabago ka magugma itong taga Grand Mall. Ay! By the way, may ngunto ka vibes. Welcome sa inyong paboritong request program. Karong adlaw nga Biyernes ka vibes. Yes, Biyernes karon ka vibes. July 31, 2026. Sa kumbad karon naghinam-hinam na. Naghinam-hinam na ka vibes kaya nagplano na kung asa sila mag-outing. Mga ka vibes sa tutra nga always good nga nagkapipinaw. Welcome ka vibes sa programang favorite mong request kung diin kaninga program ka vibes. Magdala o ganindot ka mga musika, inspirasyon o good vibes nga mahimong meaningful lang nga para mahimong meaningful lang imong adlaw. O siyempre, kaninga programa ka vibes, kamu ang bida. Yung playlist sa inyong mga kanta ang masunod ka vibes. Usa para sa inyong greetings, requests, mga request ka vibes. E-text ka na sa numerong 0951-220-0478. Siyempre, para sa itong Facebook Live sa mga nagtanaw na karon, may pagaminaw, may pagpaniudto ka niyong tanandra. Search lang sa Facebook ka vibes, lain pog sa Instagram. Facebook kanino? Search lang ka vibes ang 96.7 FMR Davao de Oro. O siyempre, para usab sa mga ka-vibes na itong busa, gusto makapabinaw, kasi naasaban mo nga layo nga dapit. Naasaban mo nga naglabigar karon, naasaban mo karon na minaw. Gusto ka makapabinaw ka-vibes nga basta na lang kay data. I-search lang ka-vibes ang atong mobile apps, ang FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa. Inyong paboritong sasyon, ang 96.7 or ang FMR Davao de Oro. Kuman sa itong personal ka-vibes nga Ako Muna ni Lance Bosa sa kinikakanta nga nagdala o dako nga mensahe bahin sa self-love o self-discovery ka-vibes. Ang linyang mabuti ng mag-isa nang makilala ko muna ang sarili. E pahinumdum ka na to nga dili sayop ang paghatag og panahon sa atong kaugalingan. Dili sayop gyud ang pag-atiman sa kaugalingan. Ang ligo-ligo po. Atiman na ang pako. Kamusta ang mga pako na to, dra? Usahay, grabe na to confidence para makikita sa usa ka babae. Makikita sa usa ka higala. Pero wala na to na atiman ang atong tagsa-tag sa kapako. Tagang kagtawas dito sa grocery store ka vibes. Maong balit-talit po. Bitaw ka vibes, usahay kinahanglan na itong higugmaon. Atong kaugalingon sa dili pa nato mahatag ang tinon nga nguma nga to sa ubas. Ang mensahe sa kanta ka vibes, nagsulti nga dili nato kinahanglan nga magdali sa relasyon kung dili pa kita andam. Importante nga makailata sa atong kaugalingon atong mga damgo ug atong mga kahimtang sa kinabuhi. Dili dapat ibasol sa uban ang atong kasubo o kakulang sa kalipay. Ang tinod nga kalipay ka vibes, magsugod kung makat-on kita mamahimong okay bisan kita lang usa or kamo lang usa. Basta dili lang ka mag-storya nga ikaw lang isa ka vibes. Kailangan kong tatagan ang mga ka-vibes, sa karong adlaw nga Biyernes, gusto na kong ipaabot kining inspirational nga message alang kaninyo ka-vibes. You cannot pour from an empty cup. English man din. Kung gikapoy ka, pahulay kung nasakitan ka, hatagi o kaugalingon. Hataki imong kaugalingon o panahon aron mamaayo. Ang pag-una sa imong kaugalingon, dili pag pagka masarangon kundi li usa ka pamaagi sa pag-andam sa imong kaugalingon alang sa mas maayong ikaw or alang sa mas maayong ikaw. O nga sa mga ka-vibes sa tutraan nga dunay kasi natian karon sa gugma ng sakitan koro agi busted ayaw ka kasubo ka-vibes usahin mo ka ng leksyon aron mas atiman nun mo yung kaugalingon. Tanaw sa amin. Basin, adunay kay kulang sa imong kaugalingon. Basin, kulang ra ka og skin care. Basin, kulang ra ka og kulang ra ka hilamos.
Mainitong pagpagumusta sa ato mga solid kapamilya ko vibes nga nagpaminaw pamaagi sa lang radio sa dahil nga 96.7. Sa mga ka-vibes sa ato, kalagtanaw na sa atong Facebook Live karon, may pagaminaw, may pag-tunein, maayong pagpaniunto kaniyong talan ka-vibes. O sa mga listeners sa ato, pamaagi sa atong mobile apps sa saman mo karon, daging salamat sa inyong walay puwas ka suporta o gugmaalang sa 96.7 FMR Davao di Oro. O siyempre sa mga programa diri sa atong Sibiyahanan ka-vibes. Sa mga solid ka-vibes na ito, dili na kinahanglan na shoutouts, dili na kinahanglan ingnon para maminaw. Dagan kang salamat sa inyo ka-vibes. So, siyempre, padayon lang inyong request. Shoutouts sa mga espesyal nga mensahe alang sa inyong mga hiniguma. Kaya dili sa favorite mong request, kamo ang inspirasyon matagadlaw. Siyempre, kamo ang bida kapamilya ka-vibes. Kining mga programa hatod kaninyo nila Governor Engineer Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Mayor Manuel J.R. Zamora, Senior Board Member Col Herb Zamora Apsay, SB Member Yuel Zamora Apsay. Daghang salamat sa inyong padayon nga serbisyo ug suporta alang sa katawhan sa Davao di Oro. Mga ka-vibes, usahay ang pinaka-tinuod nga gugma mao ang pagkat-on or pagkakat-on sa pagpalaya sa owa, pagpalaya o pagpasalamat bisan sakit. O karon nato pabinawon ang usa ka kanta nga nagtandog sa milyon-milyon mga kasing-kasing. Ania ang paubaya ni Maria de la Torre. Lingkod ka-vibes, relax o enjoy the music. Siyempre, padayon sa pag-uminaw sa inyong paboritong stasyon na 96.7 FMR Davao di Oro. Your favorite music radio, kapamilya. Ka-vibes!

0: Sa mga solid kapamilya ka vibes, ito tara ang nagpaubaya karon. Sa mga nibati o kasakit karon, sa mga naigo ani ang kanta ka vibes. Mayang pagaminaw, mayang pagtrapo sa inyong luha dara. Sa mga ka vibes, ato nga nakapaminaw ani ni adto ra kalit sa CR. O nagbako-bako. Sa mga ka-vibes nga, nahigugma, nasakitan, maniguapa. Kasagaran ka-vibes yung mga nasakitan, masyati man ang kaugalingon. Nya pagbalik, pagbalik nila sa gugma, full recovery na sila or doon na sila sakto nga kusog para mabalik sa gugma. Ilang kasing-kasing na ayaw na. Grabe kasakit ang lyrics ni Ka-Vibes kaning lyrics nga, at kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa, ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang pahuluhain at alagaan kanya. Grabe kung imuhag yung tukion ang lyrics Ka-Vibes, grabe kasakit yun. Kung daghan kayong makarilita ni ang kanta Ka-Vibes, Paubaya by Moira de la Torre. O siyempre sa mga Ka-Vibes sa tukaron nga naniudto na, may pagpaniudto sa mga lapar ka paniudto ng Ka-Vibes. At siyempre ang atong oras ka pamilya Ka-Vibes, alas 12, 28 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang

Mayong unto ka pamilya ka vibes, mayong pagbalik sa itong programa. Welcome or pagbalik sa itong programa. Favorite nung request, ako kaya po rin yung kauban ninyong Kuya Jason nga andam kanunay. Namuhatag o good vibes, inspirational nga mensahe. O kantang makapahinumdom nato sa mga, sa special nga someone o special nga tao. Special nga higayon sa atong kinabuhi. Kumana itong nadunggan ka vibes or kipaminawan ang pasilyo sa kinika kanta. Sa kakanta nga daghan kaayong nakatandog sa kasing-kasing sa mga hopeless romantic. Aminsay sa kanta nagpahulagway ka vibes sa usa ka tawo nga nagbarog sa altar nga puno sa kahinam. Kakulba og siyempre dala ang dakong kalipay samtang iyang nakita ang iyang higugma nga naglakaw paingon na. Kaniya naglakaw paingon kaniya aron magpakasal. Ang linyang palad ay basang-basa nagpasabot sa kakulba og isa excitement nga iyang gibati. Ang dagitab ay damang-dama naghulagway sa kusog nga emosyon ug gugma nga nagdagan sa iyang tibuok lawas. Samtang ang naglakad kanang dahan-dahan sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan, mao ang pinakahinam kabahin sa damgo sa mga magtiayon ka vibes ang higayon nga inyong gisumpaan ang gugma at ubangan sa Ginoo. Sa mga ka-vibes na ito nga nag-relate ni nga kanta ay para kaninyo ni ka-vibes sa mga ka-vibes na ito nga nagapaminaw na karon, nagatune na karon, aduna kay ngunani nga kanta ka-vibes nga paborito. Mahimo ka mag-text ka-vibes sa itong numerong 0951220478 o siyempre sa mga ka-vibes na ito nga nagtanong sa itong Facebook Live, mag-comment lang dira ka-vibes sa imong paborito or gusto nga mga kanta ka-vibes kaya ito anong i-play live on air. Sa mga ka-vibes na ito nasa lang panimalay karoon at katapok o ba nilang tagsatag sa kapamilya. Mayong pagaminaw, mayong pagtapok-tapok kaninyo drown sa may mga okasyon. O siyempre, happy birthday sa tanang serbal silang adlaw nga natauhan karoon. Happy birthday kaninyo tanang. Sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, mayong pagtanaw kaninyo drown kwa Eric Rick or Buda. Ang Ati Minda or Buda. Mayong pagpaniod to drinyo drown sa may barangay Pangkutusan. Og sa tanang solid ka-vibes sa tutura sa may barangay Pangkutusan, may pagpaminaw, may pag-tune in ka ninyo kapamilya ka-vibes. Og siyempre usab sa mga ka-vibes na ito nga always, always good nga nagapaminaw. Dagan salamat ka-vibes kang Mandalia Upamin Panos ka Ati Ruth Rimulda ninyo. May pagaminaw, may pag-tune in ka ninyo ka-vibes. Karong adlaw ng Biyernes ka-vibes, susunod akong ipaabot kaninyo. Ang tinuod nga gugma ka vibes, dili lang makita sa dakong regalo o mahalon nga selebrasyon. Makita kini sa pagpili sa usa ka tawo matag adlaw, sa pagrespeto, pag-atiman ug sa pagbarug uban kaniya sa tanang pagsulay sa kinabuhi. Kung wala pa man nimo nakita ang imong para sa imong vibes, ayaw pagdali gugma dili lumba. Wabot ra kini sa ustong panahon nga kitakda sa Ginoo. Kitakda sa Ginoo alang kanimo. Sa mga kabayam sa tadaranga, grabe ga, urus-urus ang gugma. Karoon ka, ay! Hinahinay lang kabayam, so gatagay limitasyon. Hindi mong kaugalingon, kasi nasayo prakan. Ay! Pero di na pasabot ka vibes, undang kasaya. Ang importante tadaranga, aduna kay sakto nga paniin. Ay! Basin, sa ulahi, wala ka kabalong, duha or tulo di ay mo. Ay! Buy one take one. Ay! Naka-promo dito siya kabay. Ay! Sa mga kabay sa tutrang nagbiyahe kaya pun karon sa mga tricycle driver nga nag-clipgar kaya pun loyo sa kainit sa panahon. May pagaminaw o siyempre amping. Amping sa biyahe mga tricycle driver na to. Basta mga driver, sweet lover. Ay! Sa tanang mga sweet lover na to dra, may pagaminaw kanyo dra. O siyempre sa tanang na to mga bao-bao driver, single motor driver, van driver, bus driver. May pagaminaw, may pag-tune in kanyong tanahan sa to mga tindero-tindero. O sabi na always good nga nag-tune in. Asawan mo karoon na nindera, nandun na ba mo sa palingki sa tibuok probinsya sa Davao de Oro. Kung asa man ni naabot itong pagsibiya karoon,
mayong pagbaminaw kaninyong rod. At syempre sa itong mga cashier, bagger, merchandiser, na always yun nga nagpaminaw. Sa itong mga security guard, kasamtang nag-duty, nag-headphone, kaya naminaw sa itong programa or naminaw diri sa itong sibihanan. Mayong pagbaminaw, syempre amping always sa pag-duty mga sir. Huwag sa mga nag-long ride karon, always pag-amping yun sa biyahe, always itong i-check itong mga motor, especially itong mga ligid. Kasi makakablock vibes sa wala andi na sa kondisyon ni mong ligid. Kaya ang kinabuhi ka vibes, walay replay. Maong pag-amping yun ka vibes, kaya timani nga dunay naghulat sa inyo pag-uli. Sa mga ka vibes, ato sab ng mga ulit nga tao. Nantod ka ron o pag ginakita nilang kapika sa kinabuhi. Ayaw pagdali ka vibes. Relax lang. Sunduga mga tirada ni Angelo. Angelo Centellas. Mayong pagkaminaw kay Mudra. Boss Angelo Centellas. Mayong pagduyan-duyan kay Mudra. Mayong pagpangapilo yun sa kainit sa panahon. O siyempre ka-vibes, mga ka-vibes ato nga wala pa nakapadala silang song request greetings sa Patimbaya. Ayaw kalimot ka-vibes, so pwede nyo isave atong numerong 0951-220-0478 0951-220-0478. Isave na ka-vibes para gusto kag mo-text. Sa doon na kay mga song request, isa ka-click na lang. Matangila na daraog 96.7 FMR Davao de Oro. Isa ka-click na lang ka-vibes. Isa ka click na lang, pwede na ka maka-text, basta pa-load lang. Mga ka-vibes, kung ang pasilyo nag-isgot sa paghandom nga makaupod sa imong gihigugma hantod sa altar. Ang sunod na tong kanta, magdala-usab ka na to sa pagbati, kahupayan o kalinaw nga dala sa tinuod nga gugma. Ani ana ang duyan ni Sara Jeronimo ka-vibes. O sa lingkod, relax, enjoy the music. O siyempre, padayon sa pagminaw. Tiri sa inyong paboritong stasyon, 96.7 FMR Davao. Your favorite music radio, Kapamilya ka-vibes.

0: best quality.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: FMR. Favorite mong request.
3: Atong oras, Kamabilya ka Vibes. Alas 12:54 na. Sad to say, wala nagin kita oras ka Vibes. Gusto mo na itong mapadayon, pero wala nagin kita oras. Okay, salamat ka Vibes. Nakauban na itong sulod sa isa ka oras nga programa. Sa programang favorite mong request. Siyempre, usan asab kahapon. Napuno sa nindot nga musika, inspirational nga mensahe, good vibes. Sa tanan na ito mga solid ka-vibes ka nagpaminaw, pamahagi sa lang dial or pamahagi sa dial sa lang radio 96.7. Sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live o sa mga naminaw, pamahagi sa itong mobile apps. Sabi sa nasa man mo karon sa Pilipinas o nasa man mo karon ng kalain-lain nga lugar, mabahin sa kalibutan. Kaya salamat sa iyong walay puwas nga suporta. Siyempre sa 96.7 FMR Davao de Oro. Sa dali pag kita magbulag-bulag ka-vibes, gusto na akong ibilin kini mensahe. Ayaw kahadlo ka-vibes sa pag-uswag sa imong kinabuhi, bisan hinay ang imong lakang. Dili lang kinahanglan nga moabot dayon, o dili kinahanglan nga moabot dayon sa itong paingan o sa mga panganduy ka-vibes. Ang importante, nagpadayon kita sa pagdamgo, pagpaningkamot o pagtuo nga adunay maayong plano ang Ginoo alang ka na to. Hinumdumi nga ang matag Biyernes, usa ka pa hinumdum nga nalampasan, nasab na to ang isa kahagit sa tibuok simana. Usa pa hiyom, pagpahulay o pagpasalamat ang matag panalangin o pagpasalamat sa matag panalangin nga imong nadawat karong adlawa o sa isa ka simana ka vibes. Ang kinabuhi, masindot kong puno sa paglaom gugma o pagkamapasalamaton. Sa ngalan sa itong mga kabanan din sa sasyon, kang Jess Adorna, Koya Tolets, Budoy Pats, Elmer Ruz, Romantico Tandok, Dexter Visitasyon. Ako sa Kuya Jason, nagaingon, ayaw paghunong sa pagdamgos o pagtuo sa imong kaugalingon. Ang imong story, wala pa na human. The best chapters are yet to come. Dagang salamat sa iyong pag-uminaw. Kita-kits sa usab. Sa usab, sunod nga edisyon sa itong programang favorite mong request. Sambing ganunay, God bless. So, panayon sa pag-uminaw. O siyempre, enjoy ang matag music sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, Kapamilya, Kavibes.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na rabadyo kog magnum si herbal coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni mog magnum si herbal coffee.
6: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
5: Kung-ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og magnum si herbal kopi. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kapi. Ang magnum si herbal kopi. Pagdali dito.
7: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Sardoma Pharmacy ug Butika Hinatuan.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Si Priscilla Tubigon, nagpuyo sa korto. Dugay na ko ani nagagamit. Sugod yun ako ani, hantong karong siya, magiging ako nibiyain. Magkubra na akong pensyon, kinarto na akong timpon. Wala naghanay ko panit, anang kapsul. Nya, ganahan sa... O, dili ko kapuyon, manicurista magko, sir. Walay kapoy, dili ko pati sa ako likod. Wala giganahan di ko ani, ingo na mabata. Undangin na namamang, inanambok na daw ko. Iko na di lagi ko, kanan din ako, di ko kainom. Dangan na ako, kaya malakit ako likod. Pero karon okay lang yun. Itibog yun kayo, di ko magmahayan.
7: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnum sim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
7: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rum. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Noodlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoom na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiyang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapurapod.
7: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
12: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang noun tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagbreak rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun Mutya Intensive Whitening Set naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid ug mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera ug glycerin Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
8: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
2: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarayin sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
13: Love, sex, marriage, and career. Love.
14: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
15: Sigurado ka?
13: Sex.
15: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Masin mabuntis ko.
13: Marriage and career.
14: Sus na anak sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
15: Natural. Kay sige kang pambabae.
13: Love, sex, marriage, and career by Captain Jake.
14: Yes, natawag na kita sa trabaho.
13: Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage on 3.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rabi ka inong, kagaunidad, kagawa sa Rau del Sur. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Mahugin na kayo ayo sa akong lawas. Bumawa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ako pangalan Virginia Mintel. Dali sa Diyos na ko na ako kuhan at ako ano pa yung high blood. So, salamat guys ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pang mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din mga pita. Tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma ni Uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidant. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang, ako sabi i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
8: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
9: Sex, Marriage, and Career. Isang napakagandang araw na naman po sa ating lahat. Sa lahat po naman nakantami sa ating programang Love, Sex, Marriage, and Career. Ako po si Mommy Lucky.
8: At ako naman po si Captain Jake. It's a brand new day. Bagong pag-asa, bagong buhay.
9: Bagong buhay. Wala bang sa pulungan.
8: Bagong pag-asa, bagong buhay.
9: Pagbago na.
8: Hey, ano pag ginawa Mommy Lucky? Siyempre, pag you treat every day as if it is your kuan last daw. So, bagong buhay, bagong pag-asa.
9: Maumba. Maumbaan man sa daan.
8: Ganda araw po sa lahat naman nakatabay sa programa ito, mga kaibigan. Yung mga kaka-lunch lamang. Opay, pag humano paniud to, bahala na hugas on yung manggahi na.
9: Bahala na manimaho na din ha. Kay nisudaan man o kuan kap ka ng bulad.
8: Bulad?
9: Tapos nga na yung munggos.
8: Ako sudaan ganina, kapiting lamia eh.
9: Sa manimong sudaan.
8: Pasayan.
9: Uric acid na to.
8: Uric acid na to, di ha? Kumusta?
9: Ang uban kay ang allergy na to, di ha?
8: Anyway, kato salin-salin naman na to mga nangaging adlaw na natintal siya ko eh. Kaon kung baka yung mga bali upatra kabuo kay kamao naman taanda ang asus, di magina pwede sa to ang lawas.
9: Ako naman na akong paniud to karon kap kay
8: murag wag kita mag-uban doha ba?
9: Ako naman kay namo ko sa opisina. Ako naman ako ang paniud to kay kwek-kwek.
8: Wow!
9: Kwek-kwek nga na ay kuan
6: perting halanga nga suka nga mura di magpakaon.
8: Aba, lami po na imong ipaniod to.
6: Kung nga gusto, tapos na ipipino.
8: Mm, pero sige din kaon imong itlog ha?
6: Oo, isa na po kabuok.
8: Ah. Muna itlog nga orange. Ah, kwek kwek.
6: Itlog mo noy, itlog mo noy orange. Ana.
8: Ha? Ah? Katong itlog nga brown, ganahan ka to?
6: Ay, di ko ganahan ato.
8: Itong binugok. Binugok
6: ayaw sila ko ano na sa nga itlog cup kanang kanang healthy nga itlog daw na brown eggs
8: di makaon na itlog nga ano ba brown egg century egg
6: brown egg na good brown egg
8: century egg lagi katong nga ikaw na to sa mandarin nga
6: kanang
8: agi na brown nga egg
6: napoy itlog nga pula
8: kulba nanay unsa nang itlog nga brown
6: napod cup napoy isa
8: itlog nga pula
6: kanang ang tawag nila nga itlog maalat
8: pula din na. Nga pink may gibutang ana po. Fuchsia pink man na.
6: Pink ya. Itlog na pink. Ako itlog pula. Bito na tawag nila nga pink man na.
8: Itlog pula. Bito tawag nila na. Itlog pula. Labi na may allergy ka na. Mamulag yung kinotkot.
6: Kaya alamin po na siya. Tapos na kamatis.
8: Ang itlog nga ka ng kinotkotan. Butang kamatis daw itlog
6: ang itlog ni mukha.
8: Hay nako, sa istoryahan niya sa panimabotoy may adlaw sa dog dadat. Hello po sa lahat ng mga nakatabay mula po sa Surigao del Sur area, Misamis Oriental, Lagusan del Sur area, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, North Cotabato, South Cotabato at Bukidnon area. Hello po sa inyo. Galanog-lanog na sa lahat ng programa, mga programang giyatangan o programang giyatangan sa tuwang mga inanog amahan. Daghang mga pagtulunan, daghang mga stories kinabuhi ka. Pwede na itong kakuhaan o mga pagtulunan.
6: Da.
8: Mm. Yeah, ito ang programa. Ayaw mo kalimot. Kaghatod kini ka na ito sa
6: Magnum C!
8: The most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule. Pinakamainam pagka medyo nagkakaedad na itong mga nanay, tatay. Pagka medyo mahina na ating resistensya. Daghan ng mga gibang batis kalawasan. Daghan ng mga gibang bati nga dati-rati di man kahangakon. Karon kutasan ng mga dayon.
6: Dali lang kay kahangakon.
8: Gamayng baktas lang. Hangakon naman sa kinahanglan na itong Magnum C Herbal Capsule. Kung ikaw ay bagong panganak, nagpadede kasi mong anak, kailangan ni mo o boosted ni mong resistensya. Dapat boosted po na yung mga milk supply.
6: Mm-hmm.
8: Kung kailangan ni mo ang Magnum C Herbal Capsule. Yan.
6: Kung kulang kagtulog, kapitan. Lack of iron.
8: Teacher
6: ka. Malipong.
8: Yan. Pwede graveyard.
6: Call center. Nina ka ng graveyard shift. Nina malipong-lipong.
8: Driver.
6: Driver. Kinagkuhang ugtulog. Guguman pa din ha. Basta importante yung lack of iron. Magnum C Herbal Capsule.
8: Yan. Napakainam sa kalusugan. Napakarami na po ng mga testimonial ang kalahian sa Magnum C kay ang manguhit sa amua ang mga user na nga dong mo testimonya ko ba? Masuko nang di pa testimonya ho natong mga inahan. Nanay mo kada karaban? Mong sige nagpanguhit. Mo testimonya ko ba asa man ko ninyo kanang i-record ninyo?
6: Gusto madungga na ilang testimonya. Yeah. Siyempre ilang testimonya kapitan. Kay pinag-anay.
8: And yun. Proud sila, proud.
6: Yes.
8: The fact na sila imuduol sa tuwa nga
6: malipay.
8: Record ko mo record ko sa akong testimonya malipay sila kay proud sila sa ilang experience niya. Monay kanindos Magnum C kay why kanang dili kwan ba dili ba nga mamugot na ikway ko kwantag testimonya ay ayaw lang no sige kun na kwantag testimonya ba atuwa kang ang user na may muduol may yung o testimonya ko kapitan ba na daghan ang testimonya na eh amo ang testimonya dili ining i-play na mo ni pero tinaghana mo siguro nga kulang-kulang usa ka gatos na ning mga gi-record na mo di sobra pa di na namo ma-play ganitong uban pero tinaghana yung mga users sa gahatag og testimonya di na maihap ang testimonya sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, Magnum C Herbal Juice para sa buong pamilya.
6: Yes.
8: Kung ang pamilya mahilig sa soft drinks, kambyohin na nag-Magnum C Herbal Juice. Nindot kay para sa mga bata, labi na mga bata nga dali magkasakit, kulang sa resistensya, labi na mga bata nga hinayon o kanang namgi ka ng hinay o lihok ng mga bata.
6: Mm.
8: So kailangan nila o kanang kulang na sa kaning vitamina.
6: Mm.
8: So dapat Magnum C Herbal Juice.
6: Dili lang kanibasta juice kay kani Herbal Juice na ay tinuod na flavor na itinuod nyo, fruit extra, o syempre, Captain Jake, ang sweetener ni ini is
8: stevia. Stevia lang. So, nindot kay inumon para sa mga bata. Tibong pamilya na lang po. Labi nag-init ang panahon. Magnum C Herbal Juice sa Mangagoy, Santa Filomena, JFK, Nadia's Triple Twin. Halos na ng butika na sa Bislig City na ano ng Magnum C Herbal Juice. Pag-abot po ni mo sa San Francisco, Agusa, naanatanan diha. Santa Josefa, naanatanan sa Agusan del Sur area, Trento, Bayugan, naatanan diha. Diri po kas bukid nun, nasa Stenso Pharmacy, nasa Quad Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Kibawi bukid nun, na diha sa Quezon, napod diha sa Pharmacia Egang, napod sa Immaculate Pharmacy. Kung diri po kas North Cotabato, naanatanas Kidapawan, naanas Midsayap, Kabakan, Matalam, Lang, and Makilala, naatanan diha. Bisan asa ka nga butika karon na anay Magnum C products, mga kaibigan. Nga kung halimbawa kanang gusto nimo muhamis ang pamanit natay, mm-hmm, Mutia Kojic Papaya Soap. Nindot kayo.
6: Artista with Mutia Kojic Papaya Soap.
8: Tinood na hamis nga. Humot pagyugay nga sabon. Ganahan ka magsiging panabon kay humot man. So Mutia Kojic Papaya Soap, available na usap kini sa inyong mga sugi butika, pharmacy sa inyong mga lugar. And syempre, Mami Lucky, na po ang produkto nga paboritos tanang Lucky nga nagkahinay na. Ha? Natitigua nga diha sa kuano, itong niya tukog mga agoy itong sa adlaw. Nangapi ko diha sa may before Trento, Mami Lucky. Nga kailaman siya sa kuwa kay kamusakyan na may tatak Magnum C. So naamo itong Il Combatidong. O, sa kahibaw nga si Captain Jake, yung kaistorya. So nga, tinuod bigyo ka ng El Combate niyo dong, no?
6: So, saan naman mag-ibot ka?
8: Ay, gitagaan ako eh. Kung ako isa diha, tay, sa kaka ng flap ba, ng duha ka bukapsul. Sa sulay lang, saan naman, panghatag lang ni. Sige lang, hatag lang mo sa naroon, sunod na kapalit. Sa pantay, makatilaw na gina kong asawaan niyo niya. Galasgawa, yung tatay. Hindi ko nga, kuhan mo gina itay. Siya nga, usama yung day, kuhan, alangan na maghimuon na ako ng decoration niya ako, ah. Huwag na ako yung pang patabang kay diabetic, pag gina siya. So, sige, tayo sulayin yung duha kabo capsule, ha.
6: Gilansang gina, karon.
8: Niya, karon, o niya, ingin siya nga, kanang, asa mo niya mapalit, una na niya sa kuhan, Trento, mapalit na sa mga butika rana diha duula lan ni mga butika diha unya ug makaganahan ka ana pohon. Siya mura din ni glass to unya. Si usay glass to tay. Siya bagdukan na kokosawa. Grabe pa ng bagdukan.
6: Grabe pa.
8: Ah, binuara na istoryahan ay ha. Sige na mga bata na minaw diha. Anyway, ubalik ta sa laing storya na usab sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career.
8: Ako po si Captain Jake.
6: Ako po naman si Mommy Lucky.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programa Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ako po si Captain Jay.
2: And I'm lucky.
1: Siyempre, at kanina mo ito ang programa gatot kanina sa
2: Magnum C!
1: Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, Magnum C Herbal Juice, Mutya Kojic Papaya Soap, Mutya Glowing Set, pinakanindot ka produkto ang El Combate.
2: Para sa magdamagang kombate, mag-El Combate na.
1: Available po sa Davao City, sa Suiho Pharmacy, available sa Amesco Drug, Tesco Drug, Value Plus Pharmacy, o sa tanan nga HB1 Pharmacy. Mga taga Davao, HB1 Pharmacy po. Puntahan lamang po Rojon Pharmacy sa Boulevard. Halos lahat po ng butika sa Davao City may Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Tilawi lang ninyo Magnum C Herbal Coffee, di ba magpangita yung ka?
2: Speaking of magpangita sa kape, Captain Jay, ingon pa si Jane Pimentel lahi na rin, maka-addict man dining Magnum C Herbal Coffee with all the picture pa, Captain Jay. Karon pa ko hingapi, dati dili mo dyan ko hingapi karon kay 3 to 4 times na daw siya a day mga pitongod aning Magnum C Herbal Coffee.
1: Giingnan bitaw mo. Nga makainom lang kakausa na, magbalik-balik yung ka. May buong lagi tanay lagi, pati magulamia pong kapiha sab. Oh, sa tanang mga namina sa programa, pwede min niyo i-text para sa inyo mga greeting, 0933-812-5818. Again, 0933-812-5818. Yeah, pwede sab nga i-follow min niyo sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake na page. Pag nahanap po niyo ang Captain Jake na page, at tuwa na yun niya, i-follow niya home man. Pag-comment na dahil sa imong greetings kay basaw na mo karon. Diana, itong basaw na mami Lucky.
2: Ayan, sila Melissa umapoy na minaw karon siya tuwa. From Mungkayo, Davao de Oro, si Shell Diego from Coleto Bislig City. Si Iboy Alidro, ayan, always naminaw siya. Nga taga, mainit na buntunan Davao de Oro, si Margie Magdua. Og si Rochelle Gonzalez, ayan, always nagapaminaw sa mga taga Mlang North Cotabato. Pa-shout out po, Mlang North Cotabato, Gyapo, or Misayap North Cotabato, si Mary Joy Suhitano, si Marjorie Bahin sa Barobos, Surigao del Sur, si Jolita or Jolita Agrave, at si Rosalie Bual, ano siya, love, sex, marriage na coffee time na. Love, sex, marriage na coffee time na.
1: Coffee time. Salamat ha, salamat po. Lolong Sanchez, good PM Captain Jake, ni anak ko murag bag-ong natakdan sa pagkawakwak nga mangatang og wakwakon Captain Jake. Ingon akong nanay sa unahan kay Bulanon man, sorry. Bulanon daw, di na ko masabtan sir, pero ang iyang punto ani Mami Laking, murag daw sa wakwak kay gigatang na sa atong programa. Salamat Lolong Sanchez, mabuhay ka. Thank you. Maraming salamat sa pagpaminaw. And Tatay Ruiz, 79 years old, taga Barangay Butong, wow, Quezon, Bukidnon. Tatay Ruiz, 79 years old, mabuhay ka, idol. 79
2: man. Mahapit na siya mag-uchinta anyos, Captain Jake.
1: Mawag na ako ang ipangandoy, kinabuhi, good. Maabot lang ko ang idaraon, tamaloy, gino.
2: Sa imong edad yung gusto ka?
1: Kana, mga 80 anyos.
2: Hindi ka ganahan, huwag ka na 69 years old.
1: Pwede rin po, depende lang sino, kung sa ihatag niya. Pwede rin po, gano'n, malipay na tayo, maabot ng 50, 60. Lipay ko ng inaw sino programa sa San Luis, si Inday Pumar. Inday Pumar, maraming salamat sa pakikinig. And ito yung mga nag-text sa programa natin. Si Sabanal, General Sabanal, Pilar Terik, o Marlene, si Jen Sabanal, Pilar Terik, o Marlene Minoza ng New Bataan, Davao de Oro, nakaantabay sa programa natin. Salamat po sa inyong pakikinig.
2: Ayan, si Albatros.
1: Albatros.
2: Ayan, sa South Cotabato, Captain Jake, namina na sila si Arlene Cavasog. Maraming salamat po sa inyo. Si Fel Zolodema, minaw po ko sa Bayugan Cap. Naguhat ko mo palit og Magnum C Coffee og mukaraman mo dali sa Bayugan City. Palit na siya pag magkaraman sa Dota.
1: Puhon, lulugaya pa. Ito ay na, mas butika. Palit na mo sa Moms. Sa Moms Option. Ayan, dyan sa Bayugan. Shoutout min dali kapitan sa HGC Main Mid-Sayap Service Shop, Benjamin Alanduni, Tata Olivera Amante, Iramis, nakaantabay sa programa ninyo. Salamat mga taga HGC Main Mid-Sayap. Maraming salamat po sa pagkikinig.
2: Ayan.
1: And aminaw sa Midri Kapitan sa Quezon Bukidnon, sila Kuya Edsel Dumalama, Quezon Bukidnon, nakaantabay sa programa natin. Thank you.
2: Ayan. Maraming salamat po at syempre, maraming salamat din kay kina Madel Otakan sa tanang mga taga-Talakugon. Si Rain Abel Shane, namina po karon sa tuwa, Captain Jake. Tinood jud, maka-addict jud ang Magnum si Coffee, Captain Jake.
1: Tinood jud.
2: Ikan kang Margie Magdua. Ayan, salamat from po. Marcelina, Bayugan City, si Gurney. Hello, Captain Jake and Mami Lang. Kinamina ko sa mga taga-Talakugon, Captain Jake. Si Rogelio Guerrero, kay namina po daw permanente.
1: Thank you po. Si Jade Alvarico Suico, nakantabay sa programa na din. Maayong habong kabitan o Mami Lucky, maka-addict yun ang gabi ang kape. Bisa gabi mo inom tagka-kape kay makatulog mang pugko. Salamat po. Sino pakikinig? Si Tatay Adire para. Sorry, mali di akong gibasa. Shoutout po din sa mga taga-Hingoog, Exclamado o Lucena family. Maraming salamat. Gigan na kay Brittany Lucena. Maraming salamat mga taga-Hingoog.
2: Ayan, si Ronel Valor. Ayan, maraming good afternoon, Captain Jake and Kagawad Lucky.
1: Kagawad Lucky.
2: sila Maro kag si RC kag sa Dolor Delphine Denosto family watching from Presmark Star sa may busog bagong bayan Sultan Kudarat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Taga Magsaysay, Davao Sur, sila Corazon Pablo, maraming salamat po sa inyo. Si Mary Liberty Corian, namino na po daw siya sa Love, Sex, Marriage and Career. Celine Samaco from Patpat, Malebalay City, Bukidnon.
1: Raylene Silvano, hello po sa inyo na eh. Ma'am, sir. Ma'am, day, ma'am, sorry. Ma'am Raylene Silvano, maraming salamat sa pag-antabay. And si Ellen Guerrero, ito ang pinalangga di ang inahan, di as nabunturan. Nga kanunay gagapamina sa programa. Salamat, stay beautiful and healthy.
2: And blooming. Kina si Ma'am Ellen Guerrero, tanawa ka pag bike mo, dito kap, dili lang isa kabilao nga kakanin ang ihatan. Kasi lima na kabuok.
1: Tagaan niyo tani, bilao nga kakanin ani. Salamat, Ma'am Ellen Guerrero.
2: Maglugos gitaon taghurot.
1: Thank you kaya diya Ma'am Ellen og si Nanay Milagros Gonzales. Lagi nakanta
2: man. Nanay Milagros.
1: Stay healthy po and sa lahat po ng mga taga Mangagoy, happy tata makita itong mga inahadas. Nanay Lolita Go, Nanay Lani Plaza, sila Joanne Amaro and family. Maraming salamat sa inyong pagkantabay. Nanay Elsa Nerkit, lagi nakantabay sa programa natin. At lahat ng butika sa Mangagoy, mga listener din sa mga programa na to. Kaya katunyan to kung sa Mangagoy, kaila kayo sila. Ay, kay bawal sa programa na to. Kapatay mo ang letter sender kahapon ba? Naglagot yun mi, ha? Ano, minaw na mo? Minaw mi, oy? Tag-iya butika, ha? Naminaw na sa programa. Nagiingnan pa ko sa Mangagoy nga. Yan na tong tag-iya sa butika ba? Yan sa, ano, ito, istorya naman na ito, ano? So, yan na tong tag-iya sa butika ba nga? Kap ka ng asa mo mag-solicit ang inyong ipanghatag sa karaban? Yun ko nga, wala man mag-solicit. Ang mga man ang sa kumpanya managikan. Siya nga, bitaw, tinuod, bitaw. Wala mo na ngayo anang sa abroad. Yung ka nang mangayo mo sa kanang mga, kana daw mga, ang iyang pagto, kana mag, kana bang, mangayo tag-fund sa,
2: fundraising,
1: mag-fundraising, kagikan sa abroad, yung mga donations. Yung gudili, oy, sa kumpanya na po. Sa kadaghan pa na niya ipanghatag. Yung kulahi, ramagod ang Magnum C kay ambot, kung gaano po na, kaloy rin po si Ginoo, kay makapanghatag matangina na kadaghan
2: po. Yes, blessed po kayo.
1: O, kano na, anang, gibudgetan tayo po ng kumpanya, ana, niya, basta ka nagtuo sila nga nangayo na ito, yung kudili, ana, mamay, sa kanang, abi maguna ko ka nang gapangayo mo sa gawas, yung sa nga,
2: nag-fundraising,
1: fundraising, ba, wala po siya, kumpanya na siya, nahibuong in town sila, kanang makapanghatag, tag, ginana, kadaghan nga sa karaban ba, but anyway, ginabudgetan nga sa kumpanya. O, malipayon ang kumpanya nga makapaambit. Dili lang kay mga Magnum si user sila, kundi makapaambit po da sa mga grasya, Mami Lucky. Si Nanay Emily Kompetente, Nanay Neneng sa Tandag, magkita ta bago mahuman ng tuig diya sa Tandag City. E Nanay Perlita Rinoblas, laging nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career.
2: Yan, no, binigdami sa recapin ko. Kita-kita ta sa December 3 puhon sa Maramag Bukidnon. Ayun pa si Ma'am Queenie Lumanog.
1: Ayun, Ma'am Queenie. Si Nanay Emily, yun sa nga, usakasako na niya akong bayanan sa Magnum Cidery nga kape. Hulat lang Nanay Emily kay nagtaraba ko gisaad ani niya. Gahinam-hinam na ni ba? Oh, anyway, sige na, ito na po ang atong story karong adlaw, atong paminaw ning story ni Joel. Nindot po ni nga storya kay ako ginigisunod ang storya kagahapon o karon Mami Lucky. Paminaw na to sa programa Love,
2: Sex, Marriage and Career.
0: Love, Sex, Marriage and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ngayon ay tungkol sa aking buhay. Sa mga pagsubok na aking hinaharap. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joel. Lima kaming magkakapatid, Kapitan, at ako po ang pinakabunso. Hayaan niyo akong simulan ng aking kwento ng mga panahong kasama ko pa ang aking mga magulang. Parehong guro ang aking mga magulang. Ang aking ama at ang aking ina ay nagtuturo noon sa paaralan kung saan kami. Nag-aaral din ang aking mga kapatid noon. Masasabi nating sa lahat ng mga anak, Kapitan, ako ang pinaka malapit sa aking mga magulang dahil ako nga po ang bunso. Ramdam ko yung, Kapitan, kasi kapag ka may binibiling pagkain o damit ang aking mga magulang, talagang ako ang nauuna sa lahat. Na minsan nga po ay pinag-aawayan pa ng aking mga kapatid kung bakit lagi na lamang daw akong binibigyan ng aking mga magulang habang sila naman ay nagtitiis sa kanilang mga damit. Mga lumang bag, lumang notebook na minsan nire-recycle kapag ka pasukan na naman. Totoong ramdam ko yun noon pa man, Kapitan. Kaya lamang po na bago ang lahat nung maagang mamatay ang aming ama. Sa edad na 50 anyos, Kapitan, pumanaw ang aking ama. At makalipas lamang ang isang taon o halos isang taon ay sumunod naman ang aking ina. Sunod-sunod ang pagsubok sa aming buhay, Kapitan. Pagkamatay kasi ni Papa, parang hindi matanggap ng aking ina. Nagresulta ito sa labis niyang konsumisyon, stress, kaya nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Napakadali ng buhay, Kapitan. Nung mawala ang aking mga magulang ay lugmok na lugmok ako at ako ang unang naapektuhan sa lahat. Halos magdadalawang taon, Kapitan, ang matatandaan ko bago ako nakarecover. Iyak. Walang gabing hindi ako umiiyak. Dahil naaalala ko ang lahat ng kabutihan ng aking mga magulang. Sa mga panahong dingyong, Kapitan, wala akong ibang makapitan. Malayo sa akin ang loob ng aking mga kapatid, lalong-lalo na ng mga panganay o yung panganay namin. Kung saan matapos mamatay ng aking mga magulang ay nagkanya-kanya na rin sila. Yung panganay kasi namin sa mga panahong yon ay may trabaho na rin at lumipat na rin ng tirahan. Habang ako naman ay naiwan sa amin sa pangangalaga ng aming tiyahin kung saan nakatira na rin po sa aming bahay. Sila po o yung aking tiyahin po ang naging guardian namin. Lumipas pa mga taon hanggang sa makapag-college na rin ang aking mga nakakatandang kapatid. At ako na lamang po ang naiiwan o laging naiiwan sa aming bahay. Mas lalong naging malungkot, Kapitan, ang buhay.

0: the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ino bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong dyan sa lab capsule o sa kape. Ang ako nga sakit
3: ako na ng pagkain.
4: Awang-awa ako sa sarili ko noong kapitan. Naalala ko yung mga panahon na sagana pa kami at buhay pa ang aking mga magulang. Naalala ko yung mga panahon kung saan binibigyan lamang ako ng aking mga magulang ng baon. Tuwing umaga, pinagluluto ako ng aking ina. At tuwing pag-uwi ko naman ay sinasalubong ako ng aking ina. Kung saan tinatanong ako kung gutom ba ako, gusto ko bang magmeryenda? At kung sakaling gutom ako, kapitan, hindi maaring hindi ako paghahandaan ng aking ina. Sa tuwing naaalala ko mga ganong bagay, ay napapaiyak na lamang ako dahil lagi kong sinasabi sa aking sarili na kung sana buhay pa ang aking mga magulang, hindi yon o hindi ito mangyayari sa akin. Dumating ako sa puntong sadsad na sadsad ako, kapitan, at wala na akong ibang makapitan pa. Wala na akong ibang choice kundi bumalik sa aming bahay at humingi ng tawad sa aking mga kapatid. Halos lumuhod akong magmamakaawa sa kanila para lamang tanggapin akong muli at makapasok sa sarili naming bahay. Sa awa naman ng aking tiyahin, kapitan, siya ang nagsabi sa aking mga kapatid na muli daw akong bigyan ng pagkakataon, muli ako pagbigyan na makapasok sa aming sariling tahanan para may matutuluyan lamang ako. Pinangaralan din ako ng aking tiyahin. Sinabihan niya akong huwag na raw akong uulit pa sa mga bagay na hindi nila gusto, lalong-lalo na yung mga pagnanakaw. Hindi ko naman gustong magnakaw, kapitan. Kaya nga lang, minsan kapag ka wala akong pambili para doon sa bisyo ko, ay pumapasok sa aking isipan na gumawa ng hindi maganda. Years old ako, kapitan, nung makapagtapos sa pag-aaral at nakapaghanap ng trabaho yung pang-apat kong kapatid, kung saan siya yung kasakasama ko sa bahay. Siya na lamang yung umiintindi sa akin at siya yung madalas kong nakakausap. Hindi rin naman sila nagkulang ng pagpapayo sa akin. Hindi ko naman nakakalimutan ang mga bagay na yung kapitan. Kaya nga lang, mahina talaga o sadyang mahina ang aking loob at kulang na kulang ako, kapitan, sa kumpiyansa. Nalulung pa ako sa pag-inom ng alak na kahit wala akong pera, kapitan, ay nagawa kong mangutang sa mga tindahan at minsan ginagamit ko yung pangalan ng aming pang-apat na kapatid. Laking gulat na nga lang po nito dahil siningil na po siya o isang araw siningil siya ng aming kapitbahay na nagmagmay-ari ng tindahan kung saan ako nangungutang. Napagalitan pa ako noon o galit na galit pa ito sa akin noon dahil siya nagbayad ng lahat ng mga inutang kong inumin o inuming nakakalasing na wala naman siyang kaalam-alam. Lulong na lulong ako sa biso noon, kapitan, nakakalimutan ko ng pag-aaral. Second year high school lamang ang natapos ko. Pero hindi naman ako bobo, kapitan. Madali ako makaintindi at makaunawa. Siguro, ito na rin ang minana ko sa aking mga magulang, ang katalinuhan. Dumating pa sa punto, kapitan, na kaming dalawang

nga o yung pang-apat naming kapatid na close ko o madalas ko nakakausap ay nagkaroon pa kami ng hinwaan dahil sa nagawa ko rin sa kanya. Minsan kasi yung pinakailaman ko rin ang kanyang pera nang hindi ako nagpapaalam. Kaya simula noong kapitan ay hindi na niya ako pinapansin at kinakausap. Kahit ano pang hingi ko ng patawad sa kanya ay hindi pa rin niya ako kinakausap. Mas lalong nagdiin yon sa akin, Kapitan, para mas lalo akong malulong sa bisyo. Dumating pa sa puntong nagbebenta na rin ako ng druga o droga. Para meron lamang akong pagkakitaan, Kapitan, at may pera akong magagamit para sa aking bisyo o pag-inom ng alak, pumasok ako sa isang bagay na kinakatakutan ko noon. Malaki kasi ang kinikita ng mga kaibigan ko sa pagbebenta ng droga. Hanggang sa ako rin ay pumasok na rin sa pagbebenta. Hanggang sa makarating ito sa lahat ng mga kapatid ko, Kapitan. Isang araw nang umuwi ang lahat ng mga kapatid ko at kinausap nila ako. Galit na galit yung panganay namin. Sinabihan akong ano ba na to? Ano ba daw talaga ang gusto ko sa buhay? Wala na ba daw akong hiya? Kung bakit sinisira ko raw ang pangalan namin? Sinisira ko daw ang dangal ng aking mga magulang. Kung ano-ano raw ang pinagagawa kong hindi maganda na nakasisira sa aming lahat.

Dalaw nila ako. Pero bakit, kapitan, hindi ko maramdaman yung tulong na yon? Pakiramdam ko ay pinabayaan na nila ako sa panahong nawala ang aking mga magulang. Pinahihinto niya ako, kapitan, sa pinasukang kong buhay. Lalong-lalo na yung pagbebenta ng droga. Kung sakaling mahuli raw ako at kung sakaling makulong daw ako, isinusumpa ng aking mga kapatid ang sabi nila, hinding-hindi raw. Hinding-hindi raw ako makakaasa ng kahit anong tulong o piyansa kung sakaling makulong ako. Magkakalimutan na raw kaming lahat. Ang plano nga nila, kapitan, na ibebenta daw yung bahay. Yung bahay ng aking mga magulang at magkanya-kanya na kami. Habang nakikinig yung tsahin ko, kapitan, ay iyak lang iyak lang ito. O iyak ng iyak lamang ito. At pinapayuhan kaming huminto na sa aming pag-aaway. Simula sa araw ding yon, kapitan, nagpasya akong huminto na. Sa takot ko rin na baka ibenta nga ng aking mga kapatid ang bahay ng aking mga magulang kung saan yun na lamang po ang natitira na pagmamay-ari nila. Yun na lamang nagpapaalala sa aking mga magulang. Hanggang ngayon, kapitan, mas nangingibabaw pa rin sa akin yung puot, nangingibabaw pa rin sa akin yung sama ng loob ko sa aking mga kapatid. Mabuti na nga lang at andyan yung aking tsahin na laging nagpapaalala sa akin. Kahit papaano, kapitan, inararamdaman ko pa rin ang pagmamahal ng aking mga magulang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan. At maraming maraming salamat. More power po sa inyo. Joel.

0: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Kema kalo korok dos kagoyaw Bislig City. Kung lawas maayo kayo dili kapoy. Tara adlaw ko si giga kwan antod hapon nya may nang tulog na kumagabi. Epektibo nya barato pa. Kusog na sa ako tindahan.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Robilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ere dale, taga 404 B, Baya Bason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C, kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kape nga Magnum C, kay sa isa kadlaw, kay katulo ko magbawas, nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
6: Kumunta ng...
7: Dali, din mga pita. Tilawin ng kape.
6: Kumunta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lagi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang now. Tungod, dili tanang whitening kay safe o dili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
10: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
11: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhin mong kuoy.
11: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw. Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
12: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
0: Love, sex, marriage, and career.
13: Ikaw na pala.
0: Love.
14: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
15: Sigurado ka?
0: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
0: Marriage.
14: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
15: Natural. Kay sige kag pang babae.
0: And career.
14: Yes, tanawa. Thank you ko sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.

0: Pagkapagmamahal, sex, marriage, and career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapana po, ay kasundin ako sa Magnum C, sir. Noon lang ako nagtatamit ang Magnum C. Yung pagkadoon ako sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ako nagtatamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, naapon.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Po si Visitasyon, Manigde, taga-Dabong-Dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, ang alibyo yun siya, maayog yun siya. Duwara yun akong gamitun. Nakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibog, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin ang tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, barato siya. Kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo? O di kaya'y kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa. Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar.
6: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
7: Ha? Kabuhian man ko oy.
6: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
7: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
6: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
7: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
6: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrition, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare, 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
10: So, Sandrowel, Kalukan, Porokwansi, Mangalyanes, nako'y gibati sa kong lawas, sa nakainom na kong Magnum C na uli-uli anak. Na maipod ang Magnum C o sa iyang kape kay balay ka ng imong gibati nga kung maulian git ka.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Mitchell Giho, taga Tilay, Tanda. Kaya Magnum C, lahang bagayot sa una pa. Ang akong mama, magamit mga anis. Tapos, itripod na ako. Kaya sa'yo, manakit na yung lawas ba? Okay, pag-try na ako ang mga tambal sa Magnum C. O kaning kopi, may alibyo good siya. Ang tod kayo ng gibali, minti na good na muna. Pictable good na siya. Brato ba? Salamat kayo sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Leonora, Dudas, Pertimos, midwife sa Barangay Bayabason. Napagamit na ako sa Magnum C, ganaan kay ko, kay murag mga live me, o niya, tsada kay niyang coffee, labi na tong barley o katong herbal coffee. Then, ang mga haplas o grab, gagamit good me. O ka ang mga BHW na mo, o ka nga mong mga senior citizen sa Bayabason. Epektibo na, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
13: Ako si Dominador Bio kay Senior San Jose Torrel Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata kamay, mawala yun. Kalo yung sinunan, mawala yun. Munang minting niya na ko nainom, kadadla yung frenom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero yung lamia yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina, o Altree Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Emeline Dabalos, gala ko sa bangkeruhan. May nandap ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami ay mong tulog. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makamawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka pati yung gutom ba? Epektibo, barato ko.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Sumo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: love, sex, marriage, and career.
1: Ikaw na pala.
0: Love.
2: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo, ha?
3: Sigurado ka?
0: Sex.
3: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
0: Marriage.
2: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
3: Natural. Kay sige kag pambabae.
0: And career.
2: Yes, nanawag na kayo sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
1: Ingatan mo siya.
0: Love, sex, marriage and career.
4: Hey everybody, nakikinig sa programa Love,
3: Sex, Marriage and Career.
4: Bago na ito, himay-himay ng kwento ngayong araw, mga kaibigan. Gusto ko lang mabadin sa mga araw si Leo Lozada na nagtatanong kung meron bang Magnum C sa Isulan Sultan Kudarat. Meron po. Sa likod po ng land bank na building, meron tayong opisina dyan. Hiang International.
3: Mm-hmm.
4: Second floor, kanang mismo nga likod nga building sa land bank diya sa Isulan. Second floor na diyan, Hiang International, na diyan mapalit ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Mapalit niyang tanan diyan mga produkto. At tuwa lamang ninyo sa Isulan Sultan Kudarat. Ayan, sa ibang mga butika, available na rin po dyan sa Isulan. Ayan, puntahan nyo lamang po ang mga suwing butika. May mga nagtatanong kasi sa Isulan, Mami Lucky. Malakas ang programa natin sa Isulan. Ayan.
3: Okay, salamat po sa inyo. Sa mga utod na subong na mati. May mga ilunggo, mga di ba?
4: Tinod, lunggo.
3: Mga lunggo.
4: Ilocano, ilunggo, nandiyan sa Isulan.
3: Mix din siya, mix. Halo-halo.
4: Oh.
3: Ano yung maghalo-halo?
4: Salamat po sa lahat ng mga followers natin diha o sa lahat po ng mga nakandabay sa programa natin. And
3: followers. Followers.
4: And syempre po, sa lahat po ng mga nakandabay, pwede rin po kayong mag-follow sa amin sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake na page. Pag nahanap, just click follow, mga kaibigan. At mag-comment na rin kayo sa inyong mga greetings. We have 89 na nag-comment sa ating programa ngayon, Mami Lucky. Si Nadine Jing, nakandabay sa programa natin. Shoutout po sa mga kasama ko dito. Nakandabay sa programa ng LSMC. Ako ang Bana, mga anak na namina sa programa. Salamat sa inyong pagpamina. Si June Gonzaga, nakandabay sa programa. Gonzaga Family ng Panay Alyosan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you.
3: Si Liz Lynn Cojera de la Rosa, Captain Jake sa Kabadbaran City, namina po sa to akaroon. Si Mary Chris M. Nase from Santa Josefa. Si si Junes Gonzaga. Shoutout sa Panay Alyosan Gonzaga Family. Si Tupas Lamera. Ayan. Ay, na nag-post din Captain Jake ko, lami ba yan dyan ang paminaw basta makainom og Magnum C capsule?
4: Correct.
3: Mopalitay na kay Hurutay na.
4: Yan. Salamat po si Sarah Dangkala, nakantabay sa programa natin sa Norala. O mga taga Nora, Sarah Dangkala, nakantabay sa programa. Mary Chris Imnasi ng Santa Josefa. Si Joanne Palban and Estrella Palban, Joanne Abigail Bante, nakantabay sa programa natin. Mekta Villanueva ng Bislig City, maraming salamat. Nanay Lynn Madria, nakantabay lagi sa programa natin. Thank you po sa inyong pakikinig.
3: Shout out si Tampalazan, Baksan, Tapulan, Captain Jake, kay daghan gud siya Magnum C nga kape na awang.
4: Uy, daghan na good salamat sa inyo, ha.
3: Correct ka ayo.
4: Padaghanay daw mag-post diha si Nay, basta dai ginahan mag-post yung mga pictures po nga naghan po sila mga bayanan sa Magnum C. Pwede po. Shout out po kabitan, always kami nagabina sa programa, mga taga Panag, New Bataan. Si Rarima Glinogo, nakaantabay sa atin. Thank you. Nanay Lading Labiste, diha sa New Bataan. Lagi nakaantabay sa programa natin yan. Hopefully, Nay, nakasamayin kahimtang karunay. Lading, thank you sa inyong pakikinig. And Leslyn Colihara de la Rosa, nakaantabay sa atin. Thank you. Okay, Mami Lucky, wala na?
3: Yan, si Joanne Palban, si Abigail Bante, si Joanne
4: nabasa
3: Palban.
4: Nabasa na ko na.
3: Si Lynn Samaco.
4: Ayan, thank you.
3: Tagamaramag Bukid noon, Captain J. Nagandagan po nindali.
4: Edsel Arjon. Si Edsel, si Arjon Lee, namina sa programa. And shoutout po kay Langging diha sa Bago Libar, namina sa programa. Mga taga Crossing San Miguel, nangapi karon og Magnum si from Nanay Luz Claveria diha sa Crossing San Miguel. Thank you.
3: Ayan, si Betty Carison, nag-post siya Captain Jake na nang hapla siya og Magnum C.
4: Aba, salamat po, Jean. Kuya,
3: punin kayo sila, ha. Si Sarah Dangal, si Mary, ayan. Si Mekta Villanueva sa Bislig City.
4: Ayan, mga taga Sibagat, namina sa itong programa, Jean Castro. Thank you. Ayan, salamat po. Anyway, balikan lang na ito ang kwento, mga kaibigan. Si Joel po, ating share of the day, mga kaibigan. Si Joel, di mga magkakapatid, maayo well-off ang family. Hindi siya well-off, pero kanang,
3: may kaya.
4: May kanang kakayanan nga mapaskwela. Kay, parihong teachers ang
3: ginikanan.
4: Parihong teacher ang ginikanan. So, kaya magpaskwela, haruhay ang paminsar. Kay bata pa siya, talagang atimado siya sa ginikanan.
3: Mm-hmm.
4: But the sad thing about his life is that namatay og sayo yung ginikanan. Nagsunod pa yung kamatay niya. Siyempre, mga igsuon na kanya-kanya pong diskarte. Siya nahibiling karon bilang kamanghuran sa mga nag-igsuon.
3: Mm-hmm.
4: And ang ilang guardian iyang iyaan. Mo'y nag-alalay sa ilaha ilang iyang iyaan nga wa maminyo. So, pero despite that to, nag-alaga sa iyaha, naigin siya mga kabuang agibuhat kay maligya ko siya mga gamit. Balay nila, halos ipang baligya na tanang mga gamit sa ginikanan. Then, niabot sa point, iyang mga gigsuon, mo'y nahimo niyang kalaban, niabot sa point, kay nagbisyo na siya, nahimo na siyang kining alcohol dependent. So, dito na sinasag inom, ato na siya sa mga barkada. Dito niya nakita ang kanang medyo makomportable siya for the moment. Niya human na niabot sa punto na maligya na gyud sa droga, so murag di na gyud maayo iyang kapalaran.
3: Di na gyud mapugan.
4: So no ni ang nahitabo siya karon niya. Siyempre, yung mga igsuon, wala man gyud sa igsuon nga malipay ani.
3: Oo.
4: So mo to yung mga igsuon, pero hindi siya makadungog og di mga maayong storya, which is very normal sa tuwa bilang nagmamalasakit.
3: Mm-hmm.
4: So mo to nahitabo karon, pero ang iyang nahitabo siya mami lagi, murag giput niya ang blame sa lahat. Ang blame is giput niya ang blame nga to siya mga igsuon. Kaya murag wa daw siya, murag magwa makahibaw yung mga igsuon siyang gibati.
3: Mm-hmm.
4: Ano ba? So, murag magwa daw siya maalalayi. Ano ba?
3: Mm-hmm.
4: Sumunang iyaron iyang story, Mami Lucky.
3: Joel.
4: Sumunang iyang kahiubos, gidala-dala, ginya kanunay, hantod karon. Si Mami Lucky.
3: Para sa akin, Captain J, para sa kuwa lang giniha, o walay kabanggaagan. So na siya, Captain J, walay kaalam-alam ang ato ang kuwan ani, ang anything nga ako ang opinion. Para sa kuwa, ang kung na may dapat i-blame ani nga sitwasyon, Captain J, kundi li ang iyang kaugalingon.
4: Iyang kaugalingon.
3: Kasi in the first place, namagot yung mga choices sa atong kinabuhi.
4: Yes.
3: O, di mo pwede iput ang blame sa mga taong kanabitaong nagpahinumdum, nagpangga sa imuha. Kasi kita man na nagadalagod sa ato ang kinabuhi. O kita po ang naay option, o napod tayo choice, kung unsa nga to ang piliun tahako na to sa atong kinabuhi.
4: Yes. Dinood na, Mami Lucky.
3: Diba? And kani nga mga tao, Captain Jake, medyo para sa ko, lisod ang makigstorya ka sa ubang or mga kadolang sa imuha kay tungod ang gusto kani mga person kay nga ning mga klase nga tao, Captain Jake, ang gusto niya mga dungog is kanang i-validate nila nga tama ang ilahang na feel. So I guess for me, Captain Jake, mas nindot gyud nga kana bitaw ma-open up pud niya ang iyang
4: na feel
3: sa iyahang family para at least aware pud sila sa iyahang gibati. And if in case basin og pwede matabangan siya sa iyahang mga sa iyahang pamilya, nga mag-seek o ka ng kuan yun, Captain Jake, ka ng professional help.
4: Counseling
3: para sa iyang kaugalingon.
4: Kasi, very normal sa tuang Filipino setting ba sa kanang pamilya.
3: Mm-hmm.
4: Kana bitong ang atuang na feel is parang dili sa balido ba. Kana bang sometimes si Ana magod parang feeling na to taken for granted.
3: Mm-hmm.
4: Feeling na to walay nagmalasakit sa tuwa.
3: Yes.
4: Naanad magunta nga wala kayo na to itagag pagtagad na. Kana bang wa kay nato nagtagag pagtagad nga imong na feel karon okay lang ipagawas lang sulti lang mi din alalay kana bang naay mga gahatag og kanang pangpadasig.
3: Mm-hmm.
4: Ayan sa Bisaya pa pangpadasig, pang motivate ana o pang inspire. Okay lang ka ana. So, siguro mo na iyang ginapangita kasi murag tanaw na ko ani niya. Nagdako man gud siya nga naalagaan sa gmayo ba. So lahi ra gitong nadako nga pinasagdan. Kay kung dako man gud kag kanabitong pinalangga ka nya biglang nawala tong nagpangga nimo. Nya dependent kay katong idea nga mo to imohang nahibal-an lang nga pagpangga.
3: Mm.
4: Wala kay laing nakita nga pagpangga because ani man gud siya. Dapat masabdan sa tuwa mga share of the, o masabdan sa atong share of the day and even lahat ng mga listeners.
3: Yeah.
4: Nailay-lay nga pagpangga. Nay gitawag na to Mami Lucky nga pagpangga. For example, kanang tough love.
3: Mm-hmm.
4: Gugma gyapon siya pero tough ang pagdisiplina. Kada bang na appearance ba nga bunalang ka, mo na way nila nga pagpakita nga nagugma sila sa imo nya dili sa gusto nga dili ka magbato og maayong pamatasan.
3: Mm-hmm.
4: So that's why very tough ang ginikanan. Nya para sa ginikanan nga nagbuhat ana, para sila gugma to. Mm-hmm. But saktong ibunalan, di nila na makita. Niya napoy gugma nga pareho aning nahitabo sa iya bang ipalangga sa siyang parents. Niya maura po na nga love ang iyang nahibalaan or mo na iyang standard of kanabang standard of kanabang showing of kanang love. Kanabang lutuan kas morning, kumusta ka, niya hatu hinatun ka sa eskwelahan, mo na nga klase nga pagpangga.
3: Ang iyang gipangita.
4: Yes, kasi mao na iyang nahibalaan, mo na ipakita sa ginikanan sa iya. Niya napoy uban nga mo, tuingon ako sa inyo nga, dili lang na siya mao ang klase sa pagpakita sa gugma. Kaya namin klase nga, pagpakita sa uban sa gugma nga, ang para nila, dili to gugma, pero para sa tao nga nagbuhat ato, gugma to.
3: Gugma na.
4: For example, may parents nga, dili kayo showy sa iyang feelings nga to sa mga anak, dili expressive. Mm-hmm. Pero naningkamot ang parents. Nagkugi, nagmaningkamot ugmayo. Niya, mautoy, kung imo siyang sabton, mautoy way sa parents nga ipakita niya nga iyang pagigugma nga to sa iyang pamilya through pagpaningkamot. Nga dapat nga naipagkaon sa ilang table,
3: mapaskwela.
4: So mo na ipaagi.
3: Shelter.
4: Mo na ipaagi sa ubang parents nga mapakita na ko akong gugma. Mm. Pero sa uban nga mga nagtanaw na, dili nila makita nga mura manigwalay pagigugma akong papa. Kaya murag wala man lang ni siya ganang pagakus na ko. Wala man lang siya nang umusta na. Dili sa expressive. Pero lahi itong way nga gipakita sa amahan kung paano siya nahigugma siyang anak. The fact na magutman ang pamilya, the fact na nakapaeskwela sa mga anak, the fact na maayang kahimtang, safe ang pamilya, isa na nasa paraan nga nagpakita ang parents sa pagigugma. Mula na akong itagaan lang ako sa example, Mami Lucky, nga nailahi-lahi sa pagpakita o kanang standard sa pagpakita o gugma.
3: Mm-hmm.
4: So, kanin siya karon ang iyang gugma, kanang i-counseling siya, kumustaon siya, i-motivate siya, i-inspire siya. Mo na iyang way.
3: Love language niya ka.
4: Oh, yes. Mo na iyang love language niya. Ang batawag dyan sa love language or five languages of love.
3: Five languages of love.
4: Saan iya ka ng touch.
3: Kung ano iyang ka, feeling na ko na siya sa affirmation.
4: Affirmation, ayan.
3: Kanang gusto niya, permanente siya sulti nga nagkauna baka kauna diri
4: yeah, you are
3: okay
4: good
3: baka,
4: you are
3: maayo kay ka
4: so ana mo na affirmation
3: tapoy ko ankap nga kanang love language nga kanang gifts mahina tagon
4: oh kana gift kana mahilig ka sa gift nya para sa imo ha masabtan nimo na or maramdaman nimo higugma siya because kanang nahigugma siya nimo kay kanang mahina tagon sa gift so mo po na ang way sa uban nga pagpakita gugma so mo na akong ginamin nga na different languages of love nga ipakita. So, kini siya, mo niyang standard. Kay mo may ang gidakaan sa iyang ginikanan. So, what's your ibaw nga katunay yung pagpuna sa iyang mga igsuon, Mami Lucky. That's one way of showing nga care imo mga igsuon. Nasuko man na, dili man mayo ang delivery sa ilang pagpuna sa imo. Maaring masakitan ka, maaring na yung mga foul words, maaring medyo dili maayo ang delivery, maybe siguro makapa-offend sa imo ha, maybe makapa-discourage sa imo ha. At some point, kaya wani mo nasabtan ang pagpakita gugma sa imo manson, but the fact nga gistorya kanila, gimaymayang kanila, gikasambang kanila, that's one way of showing of love.
3: Yeah.
4: Different nga lang.
3: Mm-hmm.
4: Oh, different nga lang.
3: Ang tawag ana Captain Jake sa kanang pagpapakita og guan, kanang act is act of service.
4: Act of service, pwede nga na.
3: Love language siya yung parent, act of service, servisuhan siya.
4: Oh, bonay standard niya. Mm-hmm. Yeah, which is bonay what niya makita sa iyang igsoon.
3: Mm-hmm.
4: Ang tanaw na ako sa mga igsoon po, tough love ang ilang ipakita sa igsoon. Tough love, ibig sabihin, medyo tough ba isog?
3: Kanang kumbaga, ang ilahang ginabuhat Captain Jake is kanang paningkamot. Matudluan nila ba nga?
4: Yeah.
3: Tudluan nila nga mo, barong sa ilaha. Pero without kanang directly say nga tabangan ka na mo.
4: Yan, mo nang tough love. Ibig sabihin, for example, akong bata, di na ako tabangan nga for example, madagma akong anak.
3: Mm-hmm.
4: Limbawa lang, mo nang example sa tough love. Nadagma akong anak, promingon ako tindog niya. Mm-hmm. Ang tanaw sa ibang tao, grabe ha, buli amahanan ni Waman yung itabangan niya anak.
3: Mm-hmm.
4: But ang gusto lang ako, di na ako sa tabangan, kay gusto na ako nga mutindog sa siyang kaugalingong mga tiil.
3: Yes.
4: Money top love, kay gusto na ako nga mahimong strong ako ang anak.
3: Mm-hmm. Sa mga panahon nga siya madagma.
4: O siya rin bahala.
3: Siya na ibahala.
4: Ka
3: kasi maabot ang panahon nga wala na po ko sa iyang kiliran. Nasama sa nahitabuan kay Joel.
4: Yan. So yun ang ibig ko sabihin na top love or tough love nga. Kanabang gusto na ako nga matunani mo nga ang paraan nga ikaw mo survive on your own ba? Mm-hmm. Bisag wa ko, hindi ko matabang ni mo, masurvive ka. So, maybe mo nang way sa imong maigsuon nga, pariyo man ta na sakitan. Ay, kalimutan na, brother, nga, ang imong mga igsuon, nawadaan po ginikanan.
3: Mm-hmm. Dili lang ikaw.
4: Dili lang ikaw. So, meaning, unfair po ka na sa imong mga igsuon. Nga, murag ikaw lang gamulo ni ana niya. Murag ikaw rakunuhay ang nasakitan. Dili man, ana. So, the fact na pariho mo ginikanan niya, pariho na wala inyong ginikanan, wa po ka kahibaw unsang struggle sa mga igsuon to survive. Ayan. Wa po ka kahibaw nga unsa po ilahang napoy mga gabi siguro nga di sila makatulog kay masigi silang hilak, maghinumdom sa imo ginikanan. Nga wa ka kahibaw ni anak kay wa man sila magsulti nimo.
3: Mhm.
4: Nga dili pod pasabot nga wa sila nasakitan, nasakitan po na sila kay anak pod gud na igsuon gud na nimo. So but pasabot brother, pareho lang mo pinagdadaanan but sila ingon pa ni Mami lagi ganina, we have all the choices in this world. Na kay kakayanan pumili sa gusto ni mga path. Sa Biblia, naganig isulti, kiningadalan luag, pero padung nis kapakyasan. Kiningadalan guot, pero maayo ni ngadalan padung sa tumoy.
3: Mm-hmm.
4: O, padung nis kalambuan, padung nis kinabuhi. Pero ang isulti pagas Biblia, wala lang kagitagaag choices. Gitudluan pa ka, unsay pilion.
3: Mm-hmm.
4: O sa gisulti sa Biblia, ayaw pilian ng hawan nga dalan nga dako.
3: Mm-hmm.
4: Luag pero padung sa kapakyasan. Dirikas gamayng dalan, bahala guot, pero padung manin dito sa kinabuhi. So pilian eh.
3: Mm-hmm.
4: Di ba ka din doot anang choices?
3: Yes.
4: Ibig sabihin, gitagaan ka, guwapo nga, guwapo kayo nga choices ba, pero gitudluan pa yung unsay pilia.
3: Mm-hmm.
4: Pilia ang bahalag magkalisod ka, pero makamaayo ni mo. In which is, mo po di ako nakita nga gipili sa imong mga igsuon.
3: Yes.
4: Ayan.
3: Guot na dalan, pero padung sa kalambuan.
4: Padung sa kalambuan, padung sa kinabuhi. Ano man, it applies to kwan man. Kanang verse, Mami Laki. Di lang na dito sa kaluwasan sa tao, but it applies sa ato ang kinabuhi ba, sa kalibutan nga.
3: Mm-hmm.
4: Kung buhat kag daotan, luag kayo na, dali kayo na buhaton.
3: Mm-hmm.
4: Pero kung buhat kag maayo, lisod kayong magbuhat og maayo, pero maayod yun, maayod yun ang
3: resulta.
4: Sakto mo ning resulta, kinabuhi, kalambuan, kung mo na yung pilion. Pero gitagaan biyo kag choice, gig na because gino gitagaan kag choices but gitudluan biyo kaon sa pilia. Pilia ang kinabuhi. Ana ba gito?
3: Gamit mo na kung dili niyo pilion.
4: Yuhungit na gina sa brother niya. Ani ba gina sa brad? Tama na natay choice. Pariho taga struggle. Walay tao siguro nga naminaw sa tong programa karon nga walay mga pinagdadaanan sa kinabuhi. Tananta na ipinagdadaanan. But ang bottom line, it all boils down sa paano ta pumili gugdalan.
3: Mm-hmm.
4: Ayaw pili ato makadaot ni mo. Kaya katong mga panahon nga nag-inom ka, oo, pansamantala, makalimtan ni mo ang problema, but at the end of the day, bubalik rin po kas kamaturan, matubang rin po kas pagsulay. And the only way para malampasan ni mo ang pagsulay, atubang nga ang pagsulay. Pag sinabing atubangon,
3: Face it
4: ba? Kanabang face it like a man ba? Like a matured person ba? Kanabang like a matured person ba? Nga mo atubang problema, ayaw talikdi, ayaw likay eh. Atubang sa problema. O sa problema, kanay mo ang mga kaluka, kamingaw, atubang nga na, pagsulay, atubang nga na, paningkamot, pagpugi, ngitag diskarte. Sa halip mangita kang kabuang, ayaw dis kabuang, kaya dili gina maayos pag-abot sa kasamputan na padunggir sa kalautan. Diri ka mo pili, brother, bahalag magkalisod, basta kitinarong. Di alang ka, antos lang kanya. Sama sa kung kanunay magpagpahinumdum gani, pili ang tama. Niya na ako'y duha ka kwento, Mami Laki.
3: Ha,
4: gusto lang ako ni share sa inyo ha. Para diri ninyo mapansin ba ang managlahi nga prinsipyo, managlahi nga perspective sa kinabuhi. Na ay duha ka managigsuon. Kambal, Mami Laki. Parihong anak ug pobre. Sa ilang pagkabatanon, walay ipa-eskwela ilang ginikanan. Walay kakayanan, walay ipamana ang mga yuta ilang ginikanan kay pobre sab ang ginikanan. Pero duha ka managigsuon, kambal, nilipas ang katuigan 15 years after, Mami Laki, nagkita silang usab. Gipangutana sa ilahang amigo, brother, ang gipangutana una, katong ni Dato.
3: Mm-hmm.
4: Tingala mo sila, duha sila kama nag-igsoon, kambal, ang usa ni Dato, ang usa pobre.
3: Mm-hmm.
4: Ang ni Dato, gipangutana.
3: Mm-hmm.
4: Brother, nganong ni Dato ka?
3: Mm-hmm.
4: Ang gitubag sa ni Dato, ni Dato ko kay pobre akong ginikanan.
3: Mm-hmm. Nashock sila, kap.
4: Oo. Moro to yung gitubag. Gipangutana po tong pobre nga igsoon. Ikaw, brother, nganong napariwaray mong kinabuhi? Nganong nadaot ka? Nganong wa ka mo asinsus kinabuhi? Ang yung gitubag pariho lang. Nadaot ko, pobre ko, kay dili, pobre po lang ako ginikanan. Pariho nga klase nga tubag pero managlahi ang resulta. Ang nidato, nganong nidato ka? Kay pobre akong ginikanan. Ikaw, nganong napobre man ka? Nganong wa man ka muasinso? Kay pobre sab ako ginikanan. Wa ba niyo napansin, wa ba niyo matagad nga pariho silang tubag pero lahi ang dagan silang kinabuhi? Nganong man daw nabi?
3: Kay tungod ang pobre ay ang nadato tungod sa kapobre gigamit niyang kanang drive ang iyahang pagkapobre na ningkamot siya para dili siya mahimong pobre.
4: Exactly. Exactly. Exactly, Mami Lucky. Moong yun ang reason. Pobre ko. Nadato ko kay tungod pobre akong ginikanan. So wala ko ilang pwedeng buhaton kundi maningkamot, magkugi, magpursige. Moto'y grabe nga drive o nahimo niyang grabe nga drive. Fuel, Mami Lucky, para mo diskarte, maningkamot. Kay pobre ang ginikanan. Ang usa, gihimo niya karong excuse. Gihimo niya karong rason nga wa sa mulambos kinabuhi kay pobre akong ginikanan. Same answer but different results. Hunahunaan niyo sa makadaghan na asa man tadapita dito. Dito ba ka sa pobre niya, gimahay ni mo ang kapobrihon? O dito ka sa nidato pero nahimong inspirasyon ang kapobrihon? Kanindot ang alantawon.
3: Nindot kayang story. So karon ang choice na nakapitin, Jake, ang choice na ana sa imuha or na ana sa mga naminaw karon sa tuwa,
4: yes,
3: sa ilang kinabuhi, unsa imong piliyon.
4: Dili nimo mahayo na ito ang mga taos palibot kasi sila po gastruggle. Naapun na sila lang ayaw kalimot nga kanya-kanya tag kinabuhi. Ayaw kalimot nga pwede ra sila makatabang pero ang bottom line gihapon na Mami Lucky, ikaw pa rin. It's all about you pa rin. Ikaw gihapon ang magbuhat og desisyon. Unsa magigusto ni mos kinabuhi? Nga ikaw man na pagpili og unsay makamaayo nimo. Mora gyud na ako masulti si mga brother nga ayaw nang sige walay, there's no sense of kanang playing a victim ba. Kay kung kanunay ka magplay as a victim nga murag na biktima ka, ako'y makaluluoy, ako'y kawawa, wala kay maabot ana. Matiguan ka na lang yun anak ka na lang kanunay, di maayo. Sa halip, panglimbasog, paningkamot, pagkugi, dili pa ulay ang tanan. Pangayog tabang sa mga taong pwedeng makatabang si mo mga igsuon. And I do believe ng imong mga igsuon, di ka balibaran na basta kay maramdaman lang nila na you are sincere sa imong gustong mahitabo sinang sa imong kinabuhi. Ayaw pagpakita nga gabinuang ka kay way ganahan mo tabang sa taong gabinuang.
3: Tama.
4: Oh. Pero kung naningkamot ka, daghang mga tao nga gustong mutabang, mutulay para sa imuha kay makita man sa tao niya, di man na mailad. Di man na mailad ba? Di mo na pwede niyong i-fake. If you are really sincere, gustong mo-asensos kinabuhi, daghan mahimong tulay. Daghan tao nga mo-appreciate nimo, daghan tao nga mahimong tawag ani Mami Lucky, mahimong kasangkapan para matabangan ka nga unsang yung makabuot nimo sa kinabuhi or sa gusto nimong kaputon sa kinabuhi. So mawara na, brother. It's all about you. It's your choice. At the end of the day, it's your choice. Pilia ang kinabuhi. Sama sa gitudlo sa Biblia.
3: Yan.
4: Wala na may oras.
3: Thank you very much, Captain Jack. Salamat po sa ito ang mga letter sender every day nga nagapadala sa ilahang mga story. Gusto nalang i-share sa ito. Pwede ipod mo mag-share sa inyong mga stories. Pinaagi sa page ni Captain Jake. Pangita lang ang Captain Jake na page. O inyuhan lang i-send ang inyuhang mga gusto nga i-story. Inspiration dito sa ito ang Facebook page. Pwede ipod mo mag-text sa 0933-812-5818.
4: Ayan. O, doon lang ha. Sa page na ito, Captain Jake, pwede nyo i-PM ang inyuhang mga story sa kinabuhi niya. Napati mga story nga wala ko mabasa, i-PM Ragunyog balik eh. Di na ako mapangita oy nata sa ilalom. Daghan kay mga messages. So i-share lang niyo balik sa ko, i-re-PM lang po. Maraming salamat mga kami. Magpapaalam na kami. Bukas ulit, magkakarinigan tayo. Ako po si Captain Jake.
3: At ako naman si Mami Lucky.
4: Ayaw kalimot ng mali at mali. O ang mali ay mali at ang tama ay tama. Piliyo na ito ang tama. Paningkamutan na ito nga magbuhat sa tama. Maorag yun na yung pinakagabay na ito sa kinabuhi. Daghang kayong salamat mga kaigsunan at tigpanubay sa ilang programa. Ito po ang Love,
3: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kukmagnum si Capsule o Kape. Napay gibata kamay, nawala yun. Kalo si Minon, nawala yun. Munang minti, yun ako na inom. Kadadla yung friend nung. Kasa kadlaw, kapag kong inom, kalima, aning. Magnum si Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum si. Ilalagin ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
5: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng organan ko kay namagot siya malunggay, tas maka-pansya o sugar, maka-regulate. Nalibadyo ko kay nahihirapalingan yun, di ba? Taka kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.

0: Coffee, mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma ug Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ino bisira, taga Matina Pangi. Maayo nga kulawas o makaano ka inong. Diyan sa lab, kapsulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tumar na. Mayara po nga tritis. Karun wala. Pero huwag na magbati. Wala po kong bati tritis. Hindi po. Maayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ipinabisira, taga Matina, Pangi, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baragurasan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C Herbal Coffee na akong gibati. Anong namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko pa ng Magnum C Herbal Coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang laban ako ulo. Lako yung makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po itong barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Parato, Halian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Parato, salamat ko sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Emilin Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ka siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog ba? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag pemi sa barley. Barley coffee. Magnum si mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador Bio Kay Senior, San Jose.

0: Rail Davao City. To kan kay nam kog magnom si capsule o kape. Tapay gibata gamay nawala gyud kalayo sa inyo nawala gyud. Mo nang dingting gyud na kanay nam kadadlaw gyud pinom. Kesa kadlaw kapag kawinom kalima ani magnom si capsule o kape. Wa po akayo ang magnom si. Ilalay gyud ninyo kung gusto nyo. Pero lamia gyud.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
4: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
5: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

alas 3, this is I sa Kapuro mga kabibes. Welcome sa tuwang programang inyong programang FM Radio Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM na Bunsuran, Davao de Oro. May adlaw mga kabibes, ito na mga solid followers and listeners, kapamilya o mga kabibes, ato nga mga sulit atong tigpaminaw ni nga to ang programa din hi sa FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon kaninyong tanan. May adlaw mga karak, welcome sa atuang paboritong timbayanan, no? Pinakakusog o pinakalamian nga rock hits, kini ang favorite mix of rock sa hapon. Uban inyong kauban mga kabibes, buduy pats inyong kauban, no? Permente sa alas 3 taman alas 5, matag Lunes taman Biyernes sa programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Siyempre andam na ba mo sa sunod-sunod nga classic o modern rock anthems nga siguradong makapagpukaw sa inyong adlaw karong takna. Busay pataas ng volume sa inyong mga radyo mga kabibes, relax o mag-uban-uban ta sa duha ka oras nga puno sa kusog nga musika, maayong good vibes kaninyong tanan ug walay hunong rock hits aron rock and roll kini favorite mix of rock uban kanunay karong adlaw. Sa tanang kabaranggayan kalungsuran nga nakadungog dinhi nga tuang programa karong takna maayong hapon kaninyong tanan. Ug syempre kining takna hatod ganato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, and SB Member Yuel Zamora Apsay. Happy Happy Fiesta lungsod sa Mungkayo, San Ignacio de Loyola. Atong oras mga kabibes, alas 3.18. Magpadayon gyapon na nga to ang programa mga kapamilya kabibes. Humanin ning pipila ka mga pahinomdom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Limpaga Lindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagdala kami ng North Ganan ko kay namagot siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalipad ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Taka panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since nag-copy man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
12: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
15: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
14: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
15: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
14: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
17: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
18: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Well, especially kami na kami toddler, 2 years old siya, prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay, tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try XL makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love XL makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
2: Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoong ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapon-apon!
5: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy. Look

0: yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang nikid ni Ker nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og ni Agi ang tatlo ka bulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

Alas 4G sa kahapunan mga kabimes, og may balik ang inyong programang FM Radio Favorite Mix of Rock right only here in FM Radio 96.7 FM. Bang pagpaminaw sa tanong mga kabibes na to nga mga kasilinganan ako diha sa tugangan nga naminaw karon, Gregorio Uyo de la Piña, mayong hapon. Sa kong sausap nga naminaw na karon, Rachel de la Piña, patay sa kong doka ng Chelsea Jane og Chisley Jana, mayong hapon ng mayong pagpaminaw. Mayong hapon, Kapitan Milagros Andanistal diha sa may barangay Ugaw, uban sa mga barangay pangsyonaris, mayong hapon diha kap. Banusab kang bus Babinistal ug kagawad Marjonistal. Og sa tanang mga kagawad diha karon, no, kang kagawad Manusir Venturintira, mayong hapon. Kagawad bus Remunarangkon diha sa may Purok Dos barangay Ugaw. Og syempre kang kagawad ati Azon Pontevedra, mayong hapon usab kang bus Felix Pontevedra. Mayong hapon usab kang bus Dani Digal diha sa may Purokwan, ang atawang kagawad diha, mayong hapon diha bus. Og syempre sa tuwang mga kagawad diri sa may Furok 5 barangay Ugaw, kang kagawad Dinis Musog, kagawad Maloy Alex Mante, mayong hapon. Tagal kayong salamat sa lamian kayo nga basoy, no, ni bus Babinistal kaganiha. Kaya lamia kayo gi parisan og tuba ni anong Alan Gulayan diya sa may Purok 1, peteng lamia kayo. Mayang hapon kang nung Alan Gulayan, ito mga kabibes diya, kapamilya diya sa may Purok 1, barangay Ugaw. Og syempre sa tanang mga Gulayan family, mayong hapon, dagang salamat nung Alan Gulayan sa kanunayong pagpaminaw sa tuwang mga programa din sa FM Radio 96.7 FM. Mayang hapon usab kang Nanay Maria Chungko ug Carmen Diaz, kang Nong Estong ug kang Nang Purisa. Ati Dalia Opamin Panos diya sa may barangay Canada. Kapirminte gyud naminaw nini nga tuang programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Hala, enjoy ta ning kahaponon ka pamilya ka vibes. Well, naminaw mo sa inyong mga paboritong rock hits music karong tak na samtang oras ato alas 4:30 sa hapon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Hala na!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka rin sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating pinakpaboritong health and wellness program, ang EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabot ng mga katanungan or health concern, ha? At ngayon naman po ay dumako naman po tayo sa ating mga tanong sa ating mga suking tagapagsubaybay. Babasahin at sasagutin po natin ang mga iilan para po dito. Alright, para sa mga gusto palang humabol, no, pwede kayong mag-text o tumawag sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. And we have also our Globe 0917 728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Ako po ay may COPD or chronic obstructive pulmonary disease. Hirap na hirap po akong maghinga. Lalong-lalo na sa gabi at simpleng lakad ko lang, inihingal agad. Pero alam niyo po, simula po nang sinabayan ko po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee sa aking maintenance, ramdam na ramdam ko po na lumuwag po ang aking paghinga. Nabawasan po ang ubo at plasma ko at mas magaan po yung pakiramdam ng baga ko. Sobrang laki ng ginahawak ko, kaya nagpapasalamat po talaga ako. Renato from Tacloban City. Wow, congratulations. Thank you po sa pagbahagi po ng inyong mensahe sa karanasan niyo po sa iyong COPD and gamit po, of course, ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Talagang napakahirap po talaga sa quality of life itong COPD po, mga kamakabuhay, no? Mabuti na lamang dahil sa herbal synergy ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee, ni tinutulungan ito na pababain po ang inflammation ng respiratory tract. Dahil nga po sa turmeric, lagundi, sambong, sinamon na may mga natural bronchodilator at expectorant properties na nakakatulong sa pagpapaluwag po ng daanan po ng hangin at nagpapababa po mismo ng plasma. Samantalang ang spirulina, ginseng at purple kern ay nagbibigay mismo ng antioxidant at energy support na kailangan ng katawan para lumaban po sa chronic lung stress. Tandaan po natin, iwasan po ang sigarilyo, mga alikabok at matagal na exposure sa polluted areas. Mag-practice po ng breathing exercise at light physical activities para mapanatili po natin ang lung capacity. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman sa umaga para sa dagdag ng lakas at suporta sa baga. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Halos every month po sumasakit po ang lalamunan ko. Hirap lumunok, namamaga po ang tonsil ko, tapos laging may lagnat. Sabi po ng doktor, severe tonsillitis na daw po ito. Doc, ano po ba ang pwede kong gagawin at paano po makakatulong EXL Makabuhay? Nilda from Nabunturan. Alright, Ma'am Nilda, no, tama po kayo. Talaga ang tonsillitis ay ang uri ng pamamaga po ng tonsils. Yun po yung dalawang lymph nodes sa likod po ng lalamunan. Karaniwan po ito ay dulot po ng viral and bacterial infections. Kapag severe at paulit-ulit na nagdudulot ng hirap na paglunok, lagnat at minsan ay bad breath pa. Ang tonsillitis ay bahagi po ng immune system, tandaan po natin ito. Kaya kapag inflame ito, ibig sabihin lumalaban sila sa mikrobyo. Kaso kapag chronic naman, pwede maapektuhan ang overall immunity. Importante po mga kamakabuhay, uminom po ng maraming warm fluids, ha. Iwasan po ang mga malalamig at matatamis na pagkain. Gumamit po ng mga warm saline gargle. Magpahinga at palakasin po ang immune system. You know what? EXL Makabuhay Support. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric, ginger, garlic, moringa at neem plant. Lahat ng yan ay may anti-inflammatory at antimicrobial properties. Tumutulong itong bawasan ang pamamaga ng tonsils at labanan po ang bacteria at viruses. Samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may mangosteen, spirulina, guava fruit at nagbibigay po ito ng antioxidant at vitamin C para mas lumakas po ang resistensya laban po sa infection. Recommended dosage for this kind of condition, EXL Makabuhay Capsule 1 capsule 2 times a day before meal plus EXL Makabuhay Black Coffee 1 cup once a day. Alright, we have another texter. Hello Doc Glenn, bigla na lang po sa isang umaga na hindi maigalaw na maayos yung kalahati ko mukha. Nahihirapan akong umiti tapos lumalaylay po yung labi ko. Sabi po ng doktor, Bell's palsy daw po ito. Doc, natatakot po ako, baka magiging permanente na po ito. Jobert from Kinabawan City. You know what, Sir Jobert, no? Ang Bell's palsy ay isang uri po ng paralysis or weakness in the facial muscles. Kadalasan isang side lang po talaga ng mukha ito. Dahil ito ay sa pagkakaroon po ng inflammation at facial nerve. Minsan nagtitrigger po dahil po sa viral infection, stress, pagbaba po ng immune system. Sa maraming kaso, no, gumagaling po ito within a weeks or months, pero mahalaga ang early management para bumilis po ang recovery. Huwag pong kalimutan mag-regular facial exercise para ma-stimulate po ang muscles. Iwasan po ang stress at puyat. Kumain po ng mga masustansyang pagkain, lalong-lalo na mayaman sa B-complex na mahalaga para sa nerve repair. And of course, EXL Makabuhay products can support for this kind of condition. From EXL Makabuhay Capsule, dahil ito ito ay mayaman sa B vitamins, turmeric at ashitaba na nakakatulong sa nerve healing at anti-inflammation at blood circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may ATP peak na nagbibigay po mismo ng cellular energy at neuroprotection para mas mapabilis po na makabawi ang nerves at muscles. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day, preferably in the morning. Alright? This is Dr. Glenn Sanicon na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan kundi para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all.
1: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Hala na!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamaka buhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Ngahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.

0: Family. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko magikan ko nagtrabaho na inom ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee pitibo pod ug barato.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
3: Kamu ba nasayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
4: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Looking for-

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada! Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada! Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada! Arangkada na!
5: July 31, 2026, Biyernes, Friday, payday. Umulan pa, kaya naman ma-traffic. Ingat po sa kalsada, mga karangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Minya Corpus.
6: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan nyo kami sa mga usaping hindi dapat kalampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
5: Arangkada Balita.
7: Senator Loren Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste, isa sa ilalim sa preliminary investigation sa kasong
8: This
7: plunder at graft ayon sa Ombudsman. Dalawang taong gulang na batang nawala ng anim na araw, bangkay na ng matagpuan. Pagpapasuspinde sa aumento ng sahod sa NCR, inalmahan ng grupo ng mga manggagawa. Department of Energy bumuo ng task force na tututok sa pagbasura ng systems loss charge. Katiting na rollback sa presyo ng petrolyo, ipatutupad sa susunod na linggo. Presyo ng LPG, tataas bukas.
5: Lalo pang lumala ang mga pagbaha sa Cebu dahil sa mga pag-ulan kahit walang bagyo. Pati ang mga lugar na ilang dekada nang hindi binabaha, pinasok na rin ng tubig kahapon. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
9: Ito ang karaniwang kinakaharap ng mga Cebuano tuwing umuulan. Ang tila walang katapusang problema ng baha. At ngayon, pati ang mga lugar na hindi binabaha dati, binabaha na rin ngayon. Kahapon ng umaga, naglabas ng thunderstorm warning ang pag-asa Mactan. Alauna ng hapon nang magsimulang bumagsak ang malakas na ulan na tumagal lamang ng mahigit 2 oras. Ang resulta, maladagat na baha sa Cebu City, Mandawi City at Lapu-Lapu City. Ang ibang mga estudyante, isinakay na lang sa kariton upang makauwi. Sa Barangay Labangon, umabot ng 13 oras ang rescue operations matapos pasukin ng lampas bewang na baha ang mga bahay sa Lapa-Loma Subdivision. Sa Barangay Banawa naman, nagulantang ang mga residente nang biglang pasukin ng baha ang kanilang bahay ganung hindi naman sila dating binabaha. Aniya, mula pa noong 1994, ngayon lang sila binaha. Agad namang nagsagawa ng rescue operations ang CDRMO sa mga barangay na naapektuhan. Ito rin ang naranasan sa Lapu-Lapu City at Mandawi City. Ayon sa ilang mga residente, mas malala pa ito kaysa sa bahang naranasan nila noong kasagsagan ng Bagyong Tino. Ngayong panahon ng tag-ulan, tanong ng mga Cebuano ay kung hanggang kailan sila magtitiis sa problema ng baha. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News ng seserbisyo para sa Pilipino.
6: Lumubog sa baha ang ilang pangunahing kalsada sa Governor Generoso Davao Oriental. Dalawang bahay naman sa Davao City ang nasira sa magkahiwalay na pagguho ng lupa matapos ang matinding pag-ulan kahapon. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
10: Nagmisto lang lawa ang mga pangunahing kalsada sa bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental hapon nitong Huwebes, Hulyo 30. Maging ang kanilang public bus terminal at municipal gym sa Barangay Sigaboy ay di nakaligtas sa baha. Maraming motorista din ang naantala ang biyahe dahil di madaanan ang mga kalsada. Nasa 127 na individual ang kinailangang ilikas ng lokal na pamahalaan.
3: Ang Gobernador Generoso, epekto na sa kanyan, sa LPA. Mm-hmm. Kasi nga, eastern part pa niya ng Davao Oriental. So, ang southwest monsoon, wala man masyadong effect doon. Ngunit, ang sa iba-ibang barangay sa Gobjen, yun nga, dahil sa moderate to heavy rains, ang nangyari doon, yung trough of LPA, yung dulo ng LPA, yun ang naka-epekto doon.
10: Habang sa isang quarry site sa Pakibato District sa Davao City, halos maglaho na sa ilalim ng rumaragas ang baha ang dump truck na ito. Maririnig naman ang sunod-sunod na kusang pagbusina nito habang nakakaranas ng mechanical at electrical failure. Ligtas naman ang driver nito na nakatakbo kaagad bago pa man dumating ang baha. Nasira naman ang bahay na ito dahil din sa landslide. Agad namang inilikas ng mga barangay officials ang mga residente sa lugar.
8: Dimagyan?
10: Sa barangay Tagakpan naman, nawasak ang isang bahay at isang tindahan matapos matabunan ng gumuhong lupa. Ligtas naman ang isang senior citizen na may-ari nito. Pansamantalang na-stranded din ang mga motorista nang nakahambalang sa daan ang isang malaking puno na natumba at ang mga lupa mula sa pagguho. Inaalam pa ngayon ang dami at halaga ng mga nasira sa pangyayari. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Natagpo ang patay sa Butuan City ang isang batang 6 na araw nang nawawala. Nagbabalik si Noreen Igonia.
10: Masayahin at bibong bata kung ilarawan ng kanyang kapatid ang 2 taong gulang na si Ian. Kaya't hindi matanggap ng kanyang pamilya ang kalunos-lunos na sinapit ng bata. Naiulat na nawala ang bata 10:00 ng umaga noong July 23 sa kanilang bahay sa Barangay Kamahayan, Butuan City. Ayon sa nanay ng bata, nagwalis siya sa kanilang bakuran pero pagbalik niya sa loob ng bahay, wala na ang kanyang anak. Hinanap nila kung saan-saan ang bata at nang hindi matagpuan, agad silang nagsumbong sa mga otoridad. Agad nagsagawa ng search and rescue operations ang pulisya. Matapos ang 6 na araw na paghahanap, natagpuan ang bata nitong July 29 sa isang kagubatan 5 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Isang magsasaka ang nakakita sa bata na patay na at nasa state of decomposition na. Halos hindi na ito makilala dahil bungo na lang ang natira sa kanyang ulo. Ngunit dahil sa suot niyang damit, kinumpirma ng ina ng biktima na anak niya ang nakitang bangkay. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pangyayari. Isasama rin nila sa investigasyon ang mga kasama sa bahay ng bata.
11: Padayon gyapon sila sa pag-investigate sa maong insidente, ma'am, no? O ilabi na karong higayon na aduna na sa gikan na kana o autopsy ang ato ang bata. So, diha na tumakita kung unsay yung possible cause of death or ang manner sa iyang pagkawala o ato pag-inapag-aabuton lang kung unsay result nga ihatag sa ato ang forensic doctor.
10: Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Kinwestiyon ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang pag-i-issue ng temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court 152 para sa pagsususpinde ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Binanatan din ng labor group ang naging pahayag ng dole kaugnay ng paghahain ng TRO. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
12: Yumanig sa sektor ng hanap buhay ang naging desisyon ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 kahapon nang maglabas ang korte ng temporary restraining order para sa pagpapatigil ng implementasyon ng 85 pesos wage hike sa NCR hanggang sa August 13 matapos na maghain ang petisyon ng 2 construction firm para sa pansamantalang pagsususpende sa umintong sahod sa panayam kay Trade Union Congress of the Philippines Legislative Officer Carlos Miguel Oñatesa sa DZMM Teleradio kanilang kinokondina ang isinumiting petisyon ng 2 kumpanya. Niya, ikinalulungkot ng marami ang naging desisyon ng korte sa pagpapaliban ng wage hike.
13: Wala pong naka-expect po nito, no? Gobyerno, pati mga manggagawa. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na merong dadalawang employer, no? Dadalawang construction firm na pumunta sa korte dahil ayaw lamang po nilang sumunod sa aumento sa sweldo na pinag-usapan na po ng workers, employers at government.
12: Kanila rin kwestiyon ang pag-issue ng Pasig RTC ng TRO, gayunmang ang Regional Wage Board lamang ang may kapangyarihan sa pagtatakda ng sweldo.
13: Dahil malinaw naman sa ating Labor Code at pati sa Wage Rationalization Act na ang kapangyarihan sa pagtatakda ng sweldo ay nasa Regional Wage Board.
12: Dahil sa nangyari, sinabi ng grupo na maaaring magkaroon ito ng chilling effect hindi lamang sa Metro Manila kundi pati na rin sa buong bansa.
13: E paano naman po yung milyon-pilyon pa nating mga kababayan na nasa iba't ibang rehiyon at probinsya na hanggang ngayon no, wala pong nakakatanggap ng aumento?
12: Naniniwala naman ng grupo na may kapangyarihan ng Pangulo sa pamamagitan ng pag-certify as urgent na 200 pesos na legislated wage hike na nakaminbing ngayon sa Kongreso at Senado. Samantala, binanatan rin ng labor group ang sinabi ni Department of Labor and Employment Acting Secretary Francis Tolentino na ikinalungkot niya ang naging desisyon ng Korte.
13: Ito po ay obligasyon ng DOLE Secretary na magbigay po ng kalinawan. Ano po magiging direksyon natin? Walang malinaw na statement din galing sa National Wages and Productivity Commission. No? Ito po ay hindi katanggap-tanggap.
12: Pinag-aaralan na ng TUCP na magpasa ng petisyon o intervention kontra sa inisyong TRO ng Pasig Court. Ako si Celesto Raler ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
6: Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umunoy 10 billion pesos plunder at graft complaints na may kinalaman sa hindi umano pagtupad ng kumpanya ni Leviste sa mga obligasyon nito sa ilalim ng franchise sa solar power. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, malaki ang naging epekto sa publiko ang hindi paghahatid ng ipinangakong serbisyo ng kumpanya. Tinitingnan ng Ombudsman ang posibleng partisipasyon ni Senator Legarda sa pagkakaloob ng prangkisa sa solar para sa Bayan Corporation noong 2019 dahil siya noon ang chairperson ng Senate Committee on Finance. Nauna nang nagsampa ang Department of Energy ng reklamo sa Department of Justice laban kay Leviste at limang opisyal ng solar para sa Bayan Corporation dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act.
14: Hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Di ba meron tayong mga ghost projects na inaano, binitira? Dito, ghost electricity. Pangako nila magproduce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa.
5: Kaugnay ng balitang yan, kunan natin ang reaksyon si journalist and professor Danilo Arau ng University of the Philippines, Diliman College of Media and Communication. Magandang hapon, Prof. Arau, and welcome po sa Arangkada Balita.
15: Yes, magandang hapon ninyo. Salamat po sa imbitasyong ito.
5: Okay, una, Prof, ano ang inyong reaksyon dito sa anunsyo ng Ombudsman na isa sa ilalim sa preliminary investigation para sa kasong plunder sina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste?
15: Kailangang maging transparent po ng Ombudsman, hindi tulad ng iba pang mga ginawa niyang investigasyon na medyo nakatago sa publiko. Sana naman yung ilang mga dokumento hinggil sa kaso ay maisa publiko. Hindi naman ito nakakasira sa privacy ng mga akusado kasi interest din naman ng bayan ito eh. Tandaan natin, gaya ng nabanggit sa inyong report, 2019 pa ito na nangyari yung solar para sa bayan ay nag-grant ng prangkisa at naaalala ko noong 2019 ay marami nang nagtaasan yung kilay dahil yung si Senator Loren Legarda ay mismong chair ng Finance Committee ng Senado noong panahong yon at nakapagtataka na yung 21-year-old ay magkakaroon ng ganong kalaking impluensya para magkaroon ng prangkisa na 25 years. So yun yung mga, kumbaga hindi na bago ito. Kaya magandang makausad na sana yung kaso at the same time yung transparency ay dapat nandun din po.
5: Opo. So, yun na nga, ano, kumbaga 25 years na meron silang exclusive franchise dito sa
15: yes.
5: solar power na ito, na parang sabi nyo nga, at that time, nakakapagtaka. So, bakit ngayon lang kaya yung kaso laban sa kanila?
15: Yeah, magandang tanong din yan. Dapat patunayan ng ombudsman na walang politika na nangyayari, lalo na actually ngayong Biyernes ang daming nangyari, kasama na rin yung petition for bail ni Revilla na nag-grant for the 92 million plus na malversation case, pero yung at least anim na co-accused niya sa DPWH ay hindi nag-grant yung kaso, yung petition for bail. Ito mga bagay na to sana ay malinaw sa publiko at tungkulin ng media na halukayin at halungkatin yung mga nangyayari. So ganun din, batay dun sa tanong mo kanina, yung usapin na bakit ngayon lang, dapat maipaliwanag talaga ito. Kasi kung ako yung tatanungin mo, wala rin akong idea sa totoo lang bakit inabot ng ganito katagal yung pag-usad ng kaso. We can only infer na yung certainty of conviction na siyang parameter ng ombudsman, yun yung pinapairal niya sa kasalukuyan. Pero kailangan ng mas marami pang detalye labas ng retorika ng certainty of conviction.
5: Mm-hmm. Yun nga, ghost electricity and conflict of interest nga raw ang issue rin dito bukod sa plunder. Paano may papaliwanag itong issue po ng ghost electricity at umano'y paggamit ng posisyon ni Senator Legarda sa Senate Finance Committee para makakuha ng solar franchise ang kanyang anak?
15: Opo, yung usapin ng conflict of interest, yun yung isa sa mga pangunahing issue rito. Kasi nga mahirap isipin na ang isang 21-year-old ay magkakaroon ng ganong franchise. Bagamat naalala ko noong 2019, yung pangunahing argumento ng pamilyang Legarda at Leviste ay financial genius daw itong si Leandro. Pero syempre sa kanyang actuation bilang miyembro ng Kamara de Representantes, talagang mahirap makita kung anumang manifestations of being a genius yung meron talaga siya. Siguro genius siya noon, pero ngayon iba na. Pero ano't ano pa man, hindi naman tayo na memersonal kay Leviste dun sa anak at maging sa nanay. Incidentally, yung nanay, si Lauren Legarda, ay graduate ng UPCMC.
5: Opa.
15: Kaya nga medyo nakapagtataka rin na may mga ganong kinakaharap sila. Ang haamon na lang siguro sa kanila ay harapin nila yung kaso, wag gayahin yung iba pang mga nasa posisyon ng gobyerno na either nagtatago o kaya todo deny sa kanilang mga akusasyong kinakaharap nila. Kung merong pagkukulang, kung merong kailangang ipaliwanag dun sa anumang questionableng pag-grant ng franchise noong 2019, sana they should come clean right now. At wag sabihin na sila ay pinupolitika lamang.
5: Mm-mm. Well, paano kung sabihin nila na pinupolitika lang yung timing?
15: Oo,
5: but it still does not excuse you kung talagang nagkasala ka kahit kung
15: exactly.
5: Kailan pa yan.
15: Tama po kayo, parang si Marcoleta, kung titingnan natin yung parallel cases, sorry kung medyo lumilihis tayo ng konti kasi medyo magkakaugnay itong mga ito, kasi yung kadalasang argumento ng mga nasa kampo ni Duterte ay iniisa-isa raw sila, lalo na yung mga senator judge na mas identified sa kampo ni Duterte, kaya lang hindi naman ito usapin ng persecution eh. Ito ay usapin ng kanilang pananagutan sa mga bagay na ginawa nila noon. Kumbaga sa wikang Ingles, the past is catching up on them. Sa kaso ni Legarda at Leviste, ito yung nangyari noong 2019. Sa kaso ni Marcoleta, mas recent, ito yung usapin ng campaign contribution. Tapos yung iba pang mga nadidiin di umano, sina Villanueva tungkol sa flood control naman. Tapos yung mga bilyar naman ay hinggil sa maanomalyang LRT project na kinasasangkutan din ng pamilya Villar. Tapos si Bato de la Rosa nagtatago dahil sa warrant of arrest ng ICC for crimes against humanity. Tapos si Bongo baka kasama rin siya. Hindi pa natin alam kung may warrant of arrest nga ba siya talaga. Mm. Tapos si Jinggoy Estrada ay may sarili ring kaso. Alam mo, Minya, mauubos yung oras natin sa pag-enumerate sa mga kontrobersya noon na kinasasangkutan nila. Eh. Kaya ang parang magandang advice sa kanila, at least coming from a media studies teacher like me, harapin na lang nila at sabihin yung katotohanan. Kasi isang prinsipyo sa journalism, yung truth-telling, na may factual and contextual accuracy, yun yung panghawakan nila. Huwag na yung... may tinatawag na termino sa advertising, ito yung spin doctoring na tipong ililihis mo yung argumento by saying that you're being persecuted. Sana, it's an effective way to communicate, don't get me wrong, pero it does not fulfill yung argument for truth-telling. So mas yun sana ang panghawakan po nila.
5: Opo, kailangan na kung kayang-kaya naman nilang sagutin itong mga akusasyon na ito, madaling sagutin yan on their part. They have all the resources. I mean, di ba, ang laki-laki ng pera na involved dito, imagine 10 billion pesos. Ngayon po, sa pagbuhos po ng investigasyon ng ombudsman, no, sa dalawang magkalaban, no, magkabilang panig ng politika, ito, we have Lauren Legarda and her son, Leandro De Viste, and we also have Martin Romualdez.
15: Yes.
5: Di ho ba? So ano po ang ipinapakita dito ng ombudsman? Sa tingin ninyo?
15: Opo, sa aking palagay, parang gusto niyang patunayan na walang kinikilingan yung ombudsman regardless kung ano yung kaugnayan niya sa mismong Pangulo. Pero ninya, kailangan din nating i-point out na yung ombudsman bilang independent body, patunayan pa nila na kaya nilang imbestigahan yung mismong Pangulo ng Pilipinas.

0: Tapos kahit yung iba pang mga kaalyado niya, gaya ng dating budget secretary na si Pangandaman, minsan yung tanong ng publiko, bakit siya binigyan ng isa pang posisyon sa gobyerno, nag-resign siya bilang budget secretary, pero CEO siya ngayon ng isang government bank. So yun yung mga palaisipan na dapat na nasasagot. At kung hindi kayang sagutin ito ni Marcos Jr., dapat may sariling investigasyon din na ginagawa yung ombudsman. At kung sakali lang, halimbawa lang, may ginagawa na sila ngayon, dapat isapubliko rin nila ito para medyo malaman din naman ng publiko kung ano yung ginagawa nila.
1: Opo. All right, nako, maraming salamat, Professor Danilo Arau.
0: Maraming salamat po.
2: Nakapagpiyansa na ng 1,000,000 piso si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa kanyang kasong malversation. Pansamantala nang nakalaya si Revilla ng payagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na magpiyansa matapos mabigo ang prosekusyon na magpakita ng malakas na ebidensya ng kanyang guilt sa kasong malversation. Pero hindi pinayagang makapagpiyansa ang kapwa akusado na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina May Pineda. Ginamit ng korte ang desisyon ng Supreme Court sa Enrile versus Sandigan Bayan na payagan ng bail sa non-bailable offenses kapag nabigong magpakita ng malakas na evidence of guilt ang prosekusyon. Pangmatagal ang solusyon para sa mga tsuper, ipinanawagan ng ilang transport group sa gitna ng krisis sa langis.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Araw.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gatas!
3: Inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tataas naman ang presyo ng LPG. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
4: May rollback sa petrolyo sa susunod na linggo, pero magiging manipis lang ito ayon sa Department of Energy. Batay sa apat na araw na trading, 50 centavos ang magiging rollback sa kada litro ng diesel, 80 centavos naman sa gasolina, pero 2 pesos and 30 centavos sa kerosene. Dahil dito, maglalaro pa rin sa 80 hanggang 90 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina at diesel.

0: parang nagsisettle na ang impact nung renewed conflict na naman doon, nagsisettle na at this range. Sabi ko nga, pabalik lang tayo doon sa 80-90. Ang atin lang dito ngayon, yung huwag sanang umincrease at ma-extend yung conflict doon sa Red Sea. Kasi yun na nga lang ang exit ng Saudi Arabia oil up to this day.
1: Pero liquefied petroleum gas o LPG tataas naman simula bukas August 1.
2: Kagabi ay nag-announce na po ng final price ang Saudi Aramco. At it is up by $40 per metric ton. So iyan po yung ginalaw sa contract price or international market price ng LPG.
1: DOE ang inaasahang maglalabas ng gabay sa presyo ng LPG bukas. Sa ngayon, naglalaro sa 1,100 hanggang 1,250 pesos ang presyo ng kada tangke ng LPG. Para naman umagapay sa mga jeepney at UV Express drivers, napagdesisyonan ng LTFRB na palawigin ang 10 piso kada litro na fuel discount o subsidiya na magtatapos sana ngayong araw.
3: For now, that is the interim decision as of this very moment, no? Bago lang to. But we hope to come up with a clear decision also dun sa hinihingi ng mga boost na fare adjustment or yung aming proposal na fuel discount na for the buses naman, no?
1: Wala pang decision sa ngayon ng LTFRB sa panawagang taasan ang fuel discount. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Bumuo ng task force ang Department of Energy na babalangkas sa panuntunan para sa pag-alis ng systems loss charge at value-added tax nito sa mga electric bill ng mga consumer. Bubuin ng task force ng ang Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration at Electric Cooperatives. Magsisilbi bilang coordinating body sila sa pagsusuri sa panukalang reforma sa energy sector. Pangangasiwaan din nila ang technical, regulatory at legislative work na kinakailangan para magkaroon ng patas na singil sa kuryente, pinaigting na consumer protection at mabisang sektor ng enerhiya. Noong Martes, ipinatawag na ng DOE ang ERC at Meralco para talakayin ng planong pagbasura ng systems loss charge at VAT nito. Humingi ng pantay na hustisya si late Representative Ferdinand Martin Romualdez kaugnay ng investigasyon ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Ayon kay Representative Romualdez, ginagamit ng ombudsman ang mga Maleta Boys bilang testigo bagaman nauna na silang diniskredit ng publiko at ngayon naharap pa sa kasong cyber libel at perjury. Tanong ng kongresista, kung testimonya nila ang gagamitin, magiging patas pa rin ba ang nasabing investigasyon? Iginit din ni Romualdez na hindi siya uurong sa laban at hindi matitinag sa kanyang paninindigan na gawin ang tama. At kaugnay ng balitang yan, makakasama natin ang tagapagsalita ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang gabi po, Attorney Fajardo, at welcome back sa Arangkada Balita.
5: Magandang gabi, Jack, at magandang gabi sa lahat ng mga tagapaginig sa inyong magandang programa.
4: Yes, Attorney Fajardo, no? Actually, marami talaga nagiging napakamot nga yung ulo nung sinabi na gagamitin niya yung testimonya netong 18 Maleta Boys. Pero ang problema ay hindi yung buong lahat sila. Ang gagamitin ay 8 lang. So ano ho ang reaction niyo tungkol dito?
5: Ayun po, nakapagtataka po at medyo nakakalungkot. Kasi po, kung maalala natin, itong mga Maleta Boys ay nagsimula sila, marami po sila eh. Kung maalala natin, nag-press conference sila sa Club Filipino sa San Juan at naglabas sila ng tinatawag nating mother affidavit, no, kung saan sila ay lahat pumirma. At doon sa mother affidavit na iyon ay ang pinangalanan nilang mga tao doon ay mahigit 20, no? 20 people, including very prominent persons, no? Including, I think, Congressman Laila De Lima, na nung sinasabi nila na merong nagtanggap ng maleta si Congressman De Lima, hindi pa naman siya kongresista. Kakalaya lang niya sa bilangguan dahil doon sa mga kasong kinaharap niya. So ngayon, narinig natin at in-announce mismo din ng Office of the Ombudsman na dinismiss nila itong matter affidavit na to. No, sila mismo ang nagbasura dito sa matter affidavit at lumalabas, no, na in the meantime ay nagpasubmit sila ng mga individual affidavit at lahat yon ay sinasabi nilang relevant with respect to Congressman Romualdez. So parang nawala lahat ng pinangalanan doon sa mother affidavit at ang naiiwan na lang ngayon ay si Congressman Romualdez. Kaya kami nagtataka, sabi namin, ito ay parang sinasadya, no, at may target at ito lamang si Congressman Romualdez.
4: Pero yun nga po, attorney, hindi ba nakakabahala na parang nagbabago ang pamantayan depende kung sino ang iimbestigahan? Na sa tingin nyo ba mapangalib ito dahil sa, kumbaga, yung perception ng publiko sa magiging pag-deliver ng justice?
5: Opo, napaka mapanganib po yan. Kasi precisely, finalan na nga sila ng perjury, no, ng Department of Justice, no less, which is also an investigatory and prosecutorial arm in government. No? At sinabi ng Department of Justice na sila ay liable for perjury, ibig sabihin po ay sila ay nagsisinungaling. Mm-hmm. So kung sa assessment ng DOJ ay sila ay nagsisinungaling, at sila ay nagsasabi ng mga hindi katotohanan sa kanilang sinumpaang salaysay, bakit ngayon yung kaakibat na ehensya, no, ang Office of the Ombudsman ay bibigyang halaga ang salaysay ng mga piniling kasapi dito sa 18 Maleta Boys, at sabihin na ito ay kapanipaniwala dahil lamang na si Congressman Romualdez ang pinupuntirya or magiging respondent dito, no? So itakakapahala ito dahil kung ito ay pwedeng gawin, no, para sa as against, no, a former Speaker of the House na sitting congressman, no, pwede pa lang magkaroon ng different standards of justice, no, or different readings of the same statement, no, ang mga ahensya ng gobyerno depende kung sino ang kinakasuhan. So hindi po natin gusto ito, gusto natin yung patas ng laban. Si Congressman Romualdez naman ay hindi ito matakas, nandito lang, hindi umaalis ng bansa, handang harapin lahat ng mga hablang ito. Pero ang gusto natin ay ang announcement nga ng Pangulo mismo na idaan lang sa tamang proseso.
4: Mm-hmm. Tsaka yun nga po although hindi naman ako abogado, pero paano ho ba yan ito sa korte? Kung sakali, di ba 18 na Maleta Boys to, pero pipiliin mo lang ay yung 8 lang ang tatanggapin mo, hindi ba dapat pare-pareha sila kung nagsasabi naman sila ng totoo?
5: Opo, syempre, ang aming paninindigan dyan, dapat nung simula pa lang ay nagsasabi ng totoo sila lahat, di ba? Dapat noon pa lang ay totoo na yung sinasabi, para ngayon ay katagap-tagap. Otherwise, inconsistent na ang kanilang mga testimonies. Hindi po ba? Kung maalala natin, mismong National Bureau of Investigation ay nagsabi na maaaring may nagkalat na pera tungkol dito. Di ba? Kahit na ang Ombudsman at the time was saying na ito ay destabilization, obviously, di po ba? Tapos ngayon, dahil si Congressman Romualdez ang sinasakdal, ay biglang kapanipaniwala na itong itong 8 Maleta Boys. So hindi po pantay, feeling namin, magsasayang tayo ng oras sa korte, ipipresentar natin itong mga so-called Maleta Boys, and then at the end of the day, babaligtad-baligtad lang din naman doon sa korte at hindi ka panipaniwala ang kanilang mga sasabihin, no, when taken in context with their previous or prior statements.
4: Oh, kasi nga, ang sinasabi nga, actually may mga ibang mga abogado na nagkwe-question doon sa kusakali dito sa case na to, dahil sabi, ang daming nga loopholes netong mga statement nila, at kumbaga, sabi nga nila, may nabasa pa ako, sigurado ba sila na ito gagamitin nila, dahil baka magpahina pa ng kaso kung gagamitin ay yung mga statement na maraming butas.
5: Opo, napakaseryoso po ang alegasyon laban kay Congressman Romualdez, no? Kasama po dito ang plunder na normally is non-bailable. So sakaling magkaroon ng ganong klaseng information or charges filed in court, eh, he will be detained, no? Which is a great injustice to him. Kung wala naman talaga pa ng kapanipaniwala or katanggap-tanggap na ebidensya, no? In the meantime, na hinihiring po yung kanyang kaso or yung mga motion para palayain siya. So, hindi po natin gustong matulad dito sa mga dating kaso na ginagamit or ang mga testigong hindi naman kapanipaniwala, no? Pareho doon sa naging kaso, halimbawa ni Congressman Dilip. Ano, na sayang yung mga sandaling dapat i-google mo sa iyong trabaho, sa iyong function sa legislator, or kasama ang iyong pamilya or mahal sa buhay, dahil lamang po na ipinipilit natin yung isang kaso na wala naman talagang basihan.
4: Oo, and Attorney Ade, unang-una dito nga yung nangyaring SONA, may mga nag-komento nga, like si former Congressman Teddy Casino na sinasabi parang naging fall guy etong si dating speaker, at maging yun din naman yung sinabi ni former Senator Coco Pimentel na sinabi nga niya na parang kawawa dahil pinangalanan. Pero ano po yung masasabi niyo na may mga nagsasabi na tila na single out ang dating speaker doon sa SONA?
5: Ay, yun na nga po. Siyempre, si Congressman Romualdez, immediately after that SONA speech, was quick to react na hindi naman siya umaalis, nandito naman tayo sa Pilipinas. In fact, susundin ang tama, no? At bibigyan ng patas na laban. Ngayon, lumalabas, ay hindi po patas ang laban, hindi pantay, no? Ang scale of justice po ay, di ba, nakapiring yung Lady Justice. Ibig sabihin, hindi nakatingin kung sino ang nakasakdal or sino ang hinahabla. Dapat depende lamang sa ebidensya. Ngayon, kung iba-iba ang pagbasa ng ebidensya, iba ang appreciation ng Secretary of Justice, iba naman ang appreciation ng Office of the Ombudsman, parang may sobrang mali po doon, di ba? Dapat ang standard ng ebidensya para maiangat mo ito sa korte ay reasonable certainty of conviction. Na kung balansehin mo yung mga ebidensya, ikaw ay may malakas na dahilan na hindi ito ma-acquit, no? Ang respondent or yung akusado sa korte. At lumalabas dahil dyan, at ang sinasandalan lang pala ay itong hindi ka panipaniwala, bumabalintong na mga testimonya nitong mga maleta boys, kahapon 23, ngayon ay iisa na lang. Minsan may binabago-bago sa mga sitwasyon, sa mga bahay kung saan naka-locate, saan ang delivery point. So hindi na natin ito mapagkakatiwalaan. Kaya sana naman, no, magkaroon ng wise exercise of judgment ang ating mga prosecutorial agencies, na kung wala naman talagang kaso, ay huwag na nilang pahirapan ang mga respondent at sayangin ang panahon ng mga justice natin.
4: Okay, sige. Nako, maraming salamat, Attorney Ade Fajardo, sa oras na bigay mo dito sa Kada Balita. Magandang gabi po at ingat po kayo.
5: Muli, maraming salamat. Maraming salamat po sa pagkakataon.
6: Kinwestiyon ng transport group na Manibela kung ano ang pangmatagalang solusyon ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon sa harap ng pagsirit ng presyo ng langis. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, kulang na kulang ang pagtugon ng pamahalaan sa kanila. Pinuna rin ng grupo na sa ikalimang sona ng Pangulo, ayuda lang ang ibinida ng Pangulo. Ayon kay Valbuena, nagugutom at nagdurusa ang mga tsuper at operator ng jeep sa ngayon.
4: Bumuwelta si dating Senator Antonio Trillanes IV sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni VP Sara na tuta o mano ng International Criminal Court sina Trillanes at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang social media account, sinabi ni Trillanes na nahihibang na talaga ang bise. Aniha, ang ICC ay hindi tuta ni numana. Dagdag ni Trillanes ang kaso ni dating Pangulong drug policy ng Duterte administration.
6: Naghain ang counter affidavit ang ilang mambabatas kasong isinampa ni Attorney Man Scarpio ang mister ni Vice President Sara Duterte. May kinalaman ito sa pagsasapubliko ng kanilang bank account sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case ng pangalawang pangulo. Kabilang sa mga naghain ng counter affidavit, sina Representatives Antonio Tinio, Terry Ridon, Joel Chua at Rene Co. Tiwala ang mga mambabatas na ibabasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang anilay, walang batayang kaso.
4: Paano nga ba nabubuo ang mga batas at paano makalalahok ang mga ordinaryong Pilipino sa proseso? Yan ang layong sagutin ng bagong programang inilunsad ng Kamara. Mula sa Etiague, Isabela, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
7: Jack, ilang linggo na lamang at budget season na nga sa Kamara, pero kasabay niyan, ikinasana nila ang isa pang programa kung saan nilalayon nga na mas ilapit pa ang Kongreso sa mga Pilipino.
8: Ang Kalinga Act.
9: Ano nga ba ang ginagawa ng bagong Kongreso? Yan ang gustong iparating sa publiko ni House Speaker Faustino Bojidi III sa pagkasa nila sa programa na Legisheer. Isang nationwide public consultation kasama ang iba't ibang sektor sa Pilipinas na target makatulong para sa pagbuo ng mas epektibong batas sa Kongreso.
10: Maririnig natin kung ano pa yung mahalaga na kailangan talakayin natin.
9: Sinimula ng programa sa Isabela State University na dinaluhan ng mga estudyante at mga magulang. Ilan sa mga dumalo, batid ang gawain ng isang kongreso. Pero aminado na kulang pa ang kanilang kaalaman.
11: Punta ko dito para malaman kung paano namin gagawin na mahalaga pala ang may alam.
9: Isa sa mga tinalakay sa unang Legisheer, ang Kalinga Act at Rice Tarification Law. Bago ang launching ng programa, lumabas sa latest National Momentum Survey na 9 sa 10 Pinoy o 86% ang approved sa performance ng kanilang House District Representative.
10: Hindi naman po kami sa ganong mga reading, pero salamat sa pagtitiwala.
9: Sa gitna ng mga maraming agenda ng Kamara, mataas ang kumpiyansa ni House Secretary General Cheloy Garofil na hindi magkukulang ang Kamara at ang mga kongresista sa kanilang tungkulin. Kasabay kasi sa paglunsad ng Legisheer ang pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
12: Trabaho lang kasi trabaho. Makita niyo naman yung aming mga prosecutors kahit na marami silang ginagawa sa district nila. May impeachment pa kami ngayon, pero pagdating sa committee level, sa plenary talaga naman, napakasipag nilang lahat.
9: Sa susunod na buwan, sisimulan na rin ng Kamara ang talakayan para sa National Expenditure Budget.
10: Nakita naman natin kung maayos naman at nakita natin na merong reforma, nakita po natin na may transparency. Sa tingin ko, lalo pa natin ibigyan ng mas mga mahalagang mga security measures to make sure na yung ating ipapasang 2027 ay talagang maayos ito.
9: Matatandaan na nabuo ang Budget Amendments Review Subcommittee na kinabibilangan ng mga public at civil organizations matapos buwagin ang small subcommittee kung saan huling dumadaan ang budget bago ito isapubliko.
7: Jack, marami mang nangyayari at mangyayari pa sa Kamara. Plano nga rin ni Speaker Dina dalhin itong Legisheer nga sa Dumaguete, sa Visayas at Butuan sa Mindanao. Jack?
4: Maraming salamat, Mari Ocampo.
6: Bumabalangkas ang LTFRB ng isang pulisiya para sa mandatory facial verification ng mga pasahero sa motorcycle taxi at ibang ride-hailing apps. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan na may kinalaman ng mga motorcycle taxi riders at pasahero. Sinabi ni LTFRB Board Member Greg Pua Jr., sa draft policy, ang mga riders ay may option na tumanggi o kanselahin ang booking ng mga pasahero na hindi beripikado. Kailangan na kasi ang pasahero ay gumawa ng account, mag-submit ng government ID at magkaroon ng real-time facial verification.
4: Magbibigay ng libreng sakay ang Metro Rail Transit 3. Gawa ang Technical Education Skills Development Authority o TESDA.
6: Formal nang tatapusin ang pamahalaan ng mahigit 3 dekadang prosesong pangkapayapaan sa Cordillera matapos itong ihayag ang nakatakdang paglagta sa completion document kasama ang CBA-CPLA. May umarangkadang balita si Justine Ignacio.
13: Nakatakdang lagdaan ng pamahalaan at ng Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA ang completion document na magsisilbing pormal na pagtatapos ng mahigit 3 dekadang prosesong pangkapayapaan sa Cordillera. Ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, ang dokumento ang magiging opisyal na huling record ng implementasyon ng mga kasunduan at magsisilbing tulay tungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Inihayag ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento ang mahalagang tagumpay na ito bilang bahagi ng pag-uulat niya sa kanyang first 100 days in service.
14: Ang pagkumpleto po nito, no, base sa Substantial Completion Agreement noong 2011, may 5-year normalization plan kasi.
13: Ayon pa kay Sarmiento, kikilalanin din sa completion document ang partisipasyon ng CBA-CPLA sa mga prosesong pangkaunlaran sa rehiyon at tiniyak niyang magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan sa kanilang komunidad.
14: So, may iganga nakiusap po tayo sa COMELEC and all the stakeholders na masiguro natin na magkaroon talaga ng eleksyon na hindi ma-intimidate. Unang-una yung voter na bumoto sa ayaw niya, kailangan di dapat mangyari yan.
13: Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ang pakikipag-ugnayan sa COMELEC, media, civil society, mga kabataan at mga security sector upang palakasin ang voter education at bantayan ang anumang posibleng paglabag sa election rules. Bukod dito, ipinagpatuloy din ng OPAPRU ang pagsusulong ng proposed Transitional Justice and Reconciliation Bill, pamamahagi ng pondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura at mga programang pangkabuhayan sa ilalim ng PAMANA program. Gayun din ang modernisasyon ng mga digital system nito upang mapabilis ang pagpapatupad at monitoring ng mga peace and development initiatives. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Tumaas ng bagya ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong katapusan ng Hulyo. Ayon sa PAGASA, mula sa 154.33 meters kahapon ay umakyat sa 155.07 meters ang tubig sa Angat Dam kaninang umaga. Dulot pa rin ito ng pagbuhos ng ulan dala ng low pressure area ngayong Linggo. Gayunpaman, mababa pa rin ito sa normal water level na 160 meters at normal high water level na aabot sa 210 meters. Batay sa level ng tubig ng dam, mula Martes hanggang Miyerkules, napanatili ng reservoir ang humigit-kumulang 150 meters water level.
6: Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho.
15: Mula sa pagiging champion, patuloy na pinatutunayan ni Zephanie na may ibubuga rin siya pagdating sa aktingan. Ang buong detalye, alamin sa Jai Hot Exclusives.
16: Maganda at panalang-panalo sa ratings ang teleseryeng Born to Shine na pinagbibidahan ni Zephanie sa GMA 7 tuwing hapon. Ano kaya ang masasabi niya rito?
17: Sobrang grateful lang po kami and again, I think hindi namin in-expect, yung parang hindi namin agad winish na sana ganito, like sana lumaki siya, but instead we just wanted to give our best.
16: Mula sa pagiging champion sa kantahan hanggang sa maging sparkle artist ng GMA, sunod-sunod ang teleserye na ginawa ni Zephanie. Ano ang say niya sa mga proyekto na natatanggap niya at siya ang binabansagan ngayon na This Generation's Pop Princess?
17: Wow! Oh my gosh! Napakabigat po ng mga salitang yan na parang hindi siya madali na i-achieve and panghawakan kasi talagang yung paninindigan may kasamang responsibilidad yan eh.
16: From her first acting stint at sa teleseryeng Born to Shine, ano na nga kaya ang mga masasabi ni Zephanie na naging improvement niya sa harap ng camera?
17: Mas ano na po ako ngayon, I would say mas confident na rin ako to be myself more and saying that means being honest and really having the integrity with everything that I say and I do.
15: At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
6: Ay, gusto ko yung sinabi niya, no? Being true to myself, having the integrity, and to be honest, no? Sana lahat ng politiko, ganun.
18: Ay, honest. Biglang ganun. Sana napakinggan nila yung interview na yun.
6: Galing pa kay Zephanie. Diba?
18: Kaya ano, diba? Galing sa bata, kung yung bata nga naisip. So, dapat yung mga mas matatanda ay na-absorb nila yun. At,
6: kaso hindi pa rin sila nahihiya, partner. Wala pa rin.
18: Yun ang problema, diba?
6: Wala pang effect.
18: Nakapagod week na to, partner, mula sa
6: Sona.
18: Nagkaroon pa ng, of course, yung sa impeachment trial, then magtutuloy pa ito next week. Di ba?
6: At least weekend muna, have a break sa ating mga kaarangkada.
18: At may katiting na rollback. At least may good news kahit paano next week. Sinasabi pero, na magkakaroon ng
6: katiting
18: na rollback. Well, kesa naman oil price hike na naman.
6: Oo, pero katiting.
18: Katiting pa rin.
6: Diba? Sana yung naman, yung ano kahit pa paano. Isa pa yan, bukod sa electricity, yung oil prices, di ba? Oil deregulation.
18: Malaki yung maitutulong niya, diba? Kung maibababa talaga yung electricity. Dahil lalo na ngayon, di ba, pinupush nga yung mga EV, mga electric vehicles, di ba?
6: Ayan.
18: Isipin mo, kung maibaba mo yun, di mas lalong magiging magandang alternative ang mga electric vehicles.
6: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Mia Corbus.
18: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
6: Arangkada!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human-ana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
6: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The EMCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest EMCOR store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
7: For more info, just visit EMCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Okay, may alas sa kanatong tanan mahigala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilang gihapon ninyong higalas, Kuya Arn, makikuban ka ninyo sa bainausap sa paghatag o laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka lalaki na si William. Si William mahigala, lumulupyo kini sa Surigao del Norte. Susama sa uban lang gihapon, dili mo sulti sa iyang lungsod. Kung asa sa Surigao del Norte, dako ro ba gihapon ng Surigao del Norte, no? Sige lang, okay lang William, at least naman nga natay mga kaagi nga gigan diya sa inyo ha, nga ito kini matagaan o pagtagad, matagaan ito kinabuhi. Ano lang, na makahata usap kinag inspirasyon sa uban nga taman sa mahilig nga maminaw. Kumusta, kumusta ang taga Surigao del Norte? Salamat kay sa inyo nga makanunayong suporta, no? Pinagay sa inyong pagpuminaw o glabaw sa tanan ang pagsalig sa atong mga produkto. Kay kini atong mga produkto mga higala diha sa taga Surigao del Norte bisan pa man sa kasuksuokan diri sakop sa Mindanao o dito sa mga Kabisayaan. Nga naanong pabilin nga nagsalig sa atong mga produkto hantud karon nga sila gamintin ni ini. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ayon ninyo si Piata mga higala, no? Ayon ninyo kalinti. Kung kape na manggaling yung hilig, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. No, nakapangampi pa ka, nakapanambal pa ka, nakaproteksyon pa ka sa imong kaugalingon. Dili lang kaingon nga mga pilang kawa na dayon kanang sulod sa atong lawas mahigala nga makaproteksyon sa atong kaugalingon o baka makapanambal. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, daghanay natabangan ni ini. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog sa panahon sa kagabion kay naigihunaw na bisag dili importante pero murag importante ug mga tao nga misugmat ang insomnia. Kung ang insomnia ang musubat na higala mo na higiingon na ito nga di kita makatulog, bisa pang mutakilid ka sa wala, mutakilid ka sa tuon na lang, muhayang, mukulob, tabunan ang naong-ong, unlan para lang makalimot, para lang makahinano. Di yun mahimo, mahigala. Lagi di mong utok, gadagan imong una-una. Sakta nga nagpiyong ka, manakit na lang na imong mata, makadlaw na nalang, kapo imong lawas, mamuypoy ka. Tungod sa walay tulog, ayaw na pasagdi. Kay magkababa ang atong immune system ug dayon na napoy laing sakit nga mutakboy sa ato ang mga higala. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sulay ninyo, bisan mo timpla lang mo tagtunga sa kutsara, nagkantidad lang na sa 4 pesos. Nagkantidad lang na sa 4 pesos mahigala na atong Coffee Corn na tagtunga lang sa kutsara nyo matagtimpla. Okay, kung kaduha mo sa usa ka adlaw, pwede 8 pesos lang ang inyong magasto. Pero dako na kayo nagtabang mahigala sa matag-adlaw ninyo nga pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa hinay-hinay niya na mahigala, ay lang po ninyo himuag sili kapag inom din nyo karon mo, ipikto dayon mga 2 days, 3 days baka ha. Yan ang inyong ma-feel ang ipikto nini kay kung gabi mo mangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kuman sa pagpangapi mga medyo oras mahigala. Yan ang batiunan mo ang pagduka. Taas-taas na nga hinanok imong pagkatulog mahigala nga imong mangkon, makarelax na dayon kaniana. No? Tunga lang sa kutsara. Ug sa mga tao sab nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw, dili maayo nga dili kita makapagawa sa atong hugaw sa matag adlaw. Matingalan ka nang anong nagkadaot imong tinaing nga maayo man tani mong kaon, dili ka moinom og mga ilimnon nga makadaot sa tinai, sa atay. Pero nganong nadaot tungod na sa hugaw nga wala na nimo nagpagawas sa matag adlaw kay importante na nga makapagawas ta sa atong hugaw kada adlaw. Okay? Mauna, kung naglisod mo niya na, makatabang niya po ng atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kay cleansing effect na siya mahigala. Muhinlo sa atong tinae, muhinlo, pinagisab sa pag-ihi. Yan, hindi pa gina kay walay chemicals, no? Kung mapalit mo niya na, kung mutisting mo, kumplito lang gina ang pangalan. Yung nalanga, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Para paghatag sa taga-parmasya, makita ni mo ang sino kay nga pouch, may pagka-silver o may pagka-black, may pagka-gold yellow nga naitatak nga 200 grams mao nang pinakadako. Kay napod kitay gagmay 110 grams. Nga makita nimong liter dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Pasabot mahigala walay chemicals nga sagol. Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. Mahinawad ko mahigala nga inyong sulayan ng atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa mga higala na ito.

0: o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend yun akong EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa nun. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makamawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
11: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
19: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabii?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibe! Sound trip!
1: Ang lupet!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Ako si Dominador Bio kay Senior. Sa San Jose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos iba at gamay, mawala yun. Kalawin sa ginoon, mawala yun. Munang binting, yan ako na inom. Kadadla yung frenom. Kesa karlaw, kapag kong inom, kalima, aneh. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale! Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faith Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Mimpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagdala kami ng North Ganan ko kay namagot siya malunggay, tas maka-pan siya ang sugar, maka-regulate. Nalibad ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Taka panubulay yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since nag-copy man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. Can Bank. Together, we can.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.